0: nakaraan.
1: Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na?
0: Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili.
1: Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sino tumanggap.
0: Opo, yung pinagbilan po.
1: Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
0: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
1: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
0: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
1: So, bawal ang paggamit ng alias?
0: The circular is silent po.
1: Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan?
0: Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not.
1: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
0: Yes po, Your Honor.
1: Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM? Previous to that, meron ka bang dealings with OVP?
0: Wala na po, Your Honor.
1: So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate apart from the meeting which included Attorney Poa?
0: Wala na po ang maalala, Your Honor.
1: Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer.
2: Please lined up.
1: Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba?
0: Yes po, Your Honor.
1: Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
0: Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount
1: involved. And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds?
0: Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may ending na po yung OVP 2022.
1: So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos?
0: For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022.
1: So sinisingil na yan kay Vice President Duterte?
0: Yes po, Your Honor.
1: Okay, thank you, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangilinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank
3: you have
4: you,
3: 2 minutes.
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil.
0: Wamil po.
4: Wamil.
0: Magandang umaga po, Your Honor.
4: Yes. Nabanggit nyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama?
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama?
0: Yes po, Your Honor. Almost 10 years po.
4: Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
0: Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami naman. Marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
4: so,
0: na po yung
4: more
0: na-audit.
4: More than 30.
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Sa 10, sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
0: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
0: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
0: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
0: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
0: Yes po, Your Honor. Since ina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
4: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
0: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
4: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
0: Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
4: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
0: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
4: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
0: Yes po, Your Honor.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
0: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
4: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Diba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, talagang medicines ang binili?
0: Hindi po, Your Honor.
4: Okay. No further questions, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo. Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
0: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
2: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
0: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay po.
2: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
0: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
2: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
0: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules and regulations.
2: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
0: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
2: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanyang paggastos ng intel or confidential fund?
0: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
2: So it's periodic, it's not random.
0: Yes po, Your Honor.
2: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
0: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
2: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
0: Wala po akong personal knowledge about the status po nung, since hindi na po connected sa ICFAO.
2: Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
0: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
2: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
0: Yes, for your honor.
2: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
0: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
5: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, di ba?
0: Yes po, Your Honor.
5: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022 for this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment.
0: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
5: Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP?
0: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
5: Ito
0: Honor.
5: Yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
0: Yes po, Your Honor.
5: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Validate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
0: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
5: So, sige, go ahead.
0: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
5: Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
0: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
5: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
0: Neither allowed nor prohibited po.
5: Or prohibited ang paggamit ng alias.
0: Yes po, Your Honor.
5: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
0: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
5: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
0: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
5: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
0: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
5: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
0: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since naka-base lang po kami on the face of the document as submitted po.
5: Okay, yung mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito merong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in-kind ang ibinibigay?
0: Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor.
5: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
0: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
5: And that is allowed?
0: The joint circular naman po is wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. For as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
5: Alright. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Mr. Senate President. Next for recent rejections would be Senator Judge Gerald Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESAI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
0: I am aware po of ESAI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall.
6: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
0: Yes po, Your Honor.
6: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito?
0: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
6: So, lahat? Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
0: Yes po, Your Honor.
6: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
0: Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
6: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo.
0: Yes po, Your Honor.
6: Malinaw po yun.
0: Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po.
6: So, you allow acknowledgement receipt. Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
0: Yes po, Your Honor.
6: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
0: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
6: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings?
0: Yes po, Your Honor.
6: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
0: Ako lang po, Your Honor.
6: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
0: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
6: At dun po sa proseso yun, ano-ano po yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
0: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
6: Sorry? Pakiulit po.
0: Yung in-issue po namin na AOM po kasi kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
6: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
0: Yes po, Your Honor.
6: Ano po yung mga nabago dun?
0: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
6: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin.
0: Yes,
6: wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
0: Yes, po.
6: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
0: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
6: sige po, from AOM to notice of suspension.
0: Sige po.
7: Yes.
6: I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance from AOM to notice of suspension.
0: Okay, Your Honor. Since nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and invoice goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po nung payment nung kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the witness may do so.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
3: Kindly wind up, Senator Judge.
6: Yes, this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
0: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
6: Which was not present in the AOM.
0: Yes po, Your Honor.
6: Thank you. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator. Thank you. Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
0: Yes po, Your Honor.
8: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
0: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
8: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
0: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
8: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
0: Yes po.
8: Yung sinabing ibinili. At
0: doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
8: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
0: Yes po, Your Honor.
8: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
0: Yes po, Your Honor.
8: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
0: Yes po, Your Honor.
8: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
0: Ang paring period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
8: Okay, so yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
0: Yes po, Your Honor.
8: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
0: Yes po, Your Honor.
8: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
0: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
8: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
0: Hindi po kompleto, Your Honor.
8: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, Naibigay po ba ito ng OVP?
0: Hindi po, Your Honor.
8: Naibigay po ba ito ng DepEd?
0: Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
8: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
0: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinabit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
8: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
0: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
8: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
0: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yan.
8: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge, so that you can relax. It goes for both parties.
7: Thank you, Your Honor.
9: Thank you, Your Honor.
3: Next interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
10: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
0: Sa Nueva Ecija po, Your
10: Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
0: Sa Manila po.
10: Manila. Saan po kayo nag-aral?
0: Central Luzon State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po, University ng Juris Doctor po.
10: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
0: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
10: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
0: Yes po, Your Honor.
10: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Maubos
0: po oras ko? Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
10: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
0: Yes po, Your Honor.
10: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
0: Sa Camarines Sur po.
10: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
0: Hindi ko po maalala kung...
10: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
0: Saan po, Your Honor?
10: Mga bundok?
0: Yes po, Your Honor.
10: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
0: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
10: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
0: Sa news po. May sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
10: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
0: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
10: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
0: Hindi po siya investigation, evaluation po.
10: Evaluation, ako. Tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
0: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
10: So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
0: Yung AOM po, preliminary lang.
10: Opo, hindi po yun conclusion.
0: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
10: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
0: Hindi po kasi we require them.
10: So hindi po final? Based on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final?
0: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
10: Hindi po final, opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
0: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
10: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
0: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
10: Ano pong definition niya ng confidential?
0: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
10: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential?
0: I'm classified po, Your Honor.
10: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
3: Thank you, Senator Salamat Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
7: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
0: Yes, po, Your Honor.
7: Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
0: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
7: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
0: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
7: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
0: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
7: Sinabi ba doon na falsifikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
0: Wala pong ganong findings, Your Honor.
7: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
0: Since what today's compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
7: Kasi
0: po,
7: sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
0: Yes po.
7: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya, isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
0: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
7: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
0: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
7: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. No point at this final.
0: I-clarify ko lang po, ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So, kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to restitute.
7: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
0: That is a presumption po under the joint circular.
7: Misappropriated by you?
3: Kindly wrap up.
0: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
7: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
0: pero
7: dahil
0: presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
7: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
0: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
7: Kaya nga.
3: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
7: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
3: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
9: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
0: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
9: Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to eh, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyon din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
0: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
9: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
0: We base lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
9: Tapos meron ding ano, no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
0: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
9: So dun po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
0: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
9: Dahil sinasabi ng ano, no, ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
0: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
9: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
0: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
9: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o may evidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund?
0: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
9: So, para sa record, last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinaabang ba ang isang opisyal na pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiira na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
0: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
9: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
11: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
9: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
11: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
3: Attorney Wamil, listen to the question, please.
11: Okay,
3: it is, unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
11: Yung decision po... final na, Your Honor.
3: Kasi in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
11: executory na po, Your Honor,
3: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
11: Yes po, Your Honor.
3: That is a correct statement.
11: Opo.
3: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
12: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the Prosecution Counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun?
11: Yes po, Your Honor.
12: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observations, ano?
11: Yes.
12: Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
11: Yes po, Your Honor.
12: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, Mary Grace Piatos, na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya, gumawa kayo ng observations.
11: Yes.
12: Tapos,
11: po, Your Honor.
12: Yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000, at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
11: Yes po, Your Honor.
12: That's the way I recall it. Alright? Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents?
11: Hindi ko na po matiyak kung ano, ilan yung exact number po, Your Honor.
12: My next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations?
11: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
12: Please.
3: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ang musunod na programa nga inyong mabati, pinaira ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: O linggo ng kabataan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Diin ang August 12 nahulog usab kini sa United Nations International Youth Day. Dinato kini gisaulog dinhi sa atong nasod. Kauban Fred nga magsaulog usab atong mga kabataan una nini apan dili gyud nga August 12 apan sa bulan sa Agosto magsaulog ang atong mga kabataan unan apan tungod sa kadaghan sa mga celebration nga maguna ka sa barangay, munisipyo ug sa probinsya. Ang uban nagsaulog na before, prior pa or after sa August, bulan sa Agosto. So magsaulog na sila dumikan sa dili mag-conflict usab ang mga schedule sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. Then ang counterpart sa atong mga kabataan una nini usab no ang atong manguna nini sa pagsaulog mo atong sangguniang kabataan. Kauban usab ang atong local youth development council ug mga kabataan una di silang tagsa-tagsa mismo ka barangay. So mao kana ang ipangingusgan diya sa Republic Act sa Kabataan Reform Act nga ang mga kabataan una gin mismo ang manguna ug mamuno diya sa ilang tagsa-tagsa kapag saulog. Then adunay mga aktibidades nini nga sila matagan o mapagahom o ma-empowered ug mga kalihukan nga alang kanila nga gihanay. Then base usab kini sa Republic Act number 11768 o giamindahan kini. Gidungangan pa mas gipalaom o mas gipalapdan o gipaimos gipahatagan pagyud og gahom mga atong mga kabataan una sa 2022 Amendment of Republic Act 1074 which is mao kini ang Republic Act number 11768. Then gawas nini nagreaffirm sa og nagpahingusog sa atong mga kabataan una sa 10742 og dugang usab nini nga matagaan og honorarium ang atong mga sangguniang kabataan officials. Sa unang manggod sa 10742, ang tagaag honorarium is ang SK chairman ra.
8: So tungod sa aning mga kagawad.
7: O kaga 11768 ang tagaan ng atong mga kagawad og honorarium aron usab sila mahatagan og dugang kadasig sa pagserbisyo diha sa atong mga kabaranggayan sa atong mga sa atong probinsya ug munisipyo. Then ang constitutional foundation nini ang 1987 of course atong Philippines Constitution. Then ang Republic Act number 8044 Youth and Nation Act Building a Building Act of 1995 din mao kini ang nagbungna sa National Youth Commission. Din ang National Youth Commission mao usab ang gahatag og palisiya og giya sa atong mga kabataan unan kung unsa nila pagpamalakad diha sa ilang matagsa-tagsa ka barangay ug nasa kupan. Then we also have the DILG Joint Memorandum Circulars or JMC nga nagdungan kini sila og maghatag joint og memorandum sa atong mga kabataan unan og local ordinance. Then aduna sa mga provincial boards o sangguniang panlalawigan na sila usab ang gahatag og mandato ni ining pagsaulog sa atong Linggo ng Kabataan.
8: Alright, so dili gyud siya ordinaryong balaod lang para sa ato ang mga kabatanunan. Naa din na sa na-mention ni mga balaod dyan nga usa sa importanteng konsepto sa youth law mao ang meaningful youth participation. Unsa may buot pasabot aning meaningful participation?
7: Meaningful participation, Fred, buot pasabot nini nga ang paghimo sa mga programa sa atong mga sangguniang kabataan o sa local youth development council kinahanglan mamahimo kining epektibo o maka-inclusive para alang sa tanan. Dili lamang sa SK officials, dili lamang sa LYDC, apan gitagahan lamang sila taas nga mo'y mangulo. Apan ang participation nini dapat tanan mga kabataan-unan nga nag-edad o 15 hantod 30 anyos ang pangidaron mamahimong magbulukon o mapahimuslanon alang sa mga programa, alang sa tanan.
8: Okay. Sinaisgutan nato nga inclusive. Malangkubon siya. So, unsaon man pag-appeal sa in-school youth, out-of-school youth, working youth, kaning sa young entrepreneurs, sa ato ang IT, sa with disabilities, o bubanta nga mga kabatanunan sa nagkalain-laing sektor. So, unsaon nila pag-appeal?
7: Depende kini sa mga barangay, Fred, munisipyo, o syudad, no? Kaya kini siya nga barangay, kung na'y forum, halimbawa na'y simposium, open gini siya. So pwede ang tanan nga mga kabataan na makaparticipate. Kung na yung mga sports activities like basketball, volleyball o uban pa nga mga sports like Bicolbon nga nagkakusog na karon. Open sab kini siya. Okay. Dili lamang sa para kanila apan bukas sa tanan mga kabataan unan nga gusto mo participate o gusto mo share usab sa ilang mga talent. Napoy uban nga paigayon og mga contest sa quiz bee o sa para sa kahanas sa salabutan, di ba? Question and answer portion, Mr. and Miss Linggo ng Kabataan kana siya. So makatahatag og encouragement sa atong mga kabataan unan nga kung asa sila gusto mo appeal, pwede sila mo appeal. Wala sila gididan nga maka pasundayag sa ilang mga talento diya sa ilang mga tagsatag sa kabarangay.
8: So kinsa-kinsa gyud ang atong expected participants sa Provincial Linggo ng Kabataan?
7: Sa atong mga Linggo ng Kabataan, kaubang Fred, diya sa barangay, muna ni ang tanang kabataan nag-participate. Wala'y pili.
8: Edad?
7: Edad 15 hanggang 30 anyos ang pagitaron. Okay. Then sa munisipyo, gitagaan po nila ang mga tanan, open sa tanang kabarangayan. So gikan sa barangay, local, grassroots level, misaka siya dito sa municipal level, o man sa barangay, Linggo ng Kabataan sa barangay level, naputay Linggo ng Kabataan, municipal level, so o city level. So tanan mga barangay mag-participate. Tanan, so pinili na dito sa barangay, so katong may mga tahas o kahanas o talento, dito na po ibangga sa munisipyo.
8: Okay.
7: Oh, so dito sila mag-abot tanan sa mga sports o mga forum o tanan ng mga activities nga ila sa gihan ay. Dinhi sa probinsya, gitagaan po nato og ang mga participants karon is ang mga SK officials o local youth development council members nila.
8: Provincial level na.
7: Sa provincial level na. So which is ato sa Ulugon karong Agosto 14 hangtod 16, August 14 to 16 dito sa Dakbayan sa Valencia. So kaniadtong milabay nga tuig mao ang dito sa Quezon, karon din ni nasa Dakbayan sa Valencia kay sila naman pud ang midawat sa challenge nga mooy mag-host sa mong event.
8: So unsay pagbasihan sa pagpili sa venue?
7: Ang kwan is ang atong purpose gid Fred is ang tanan maka-host sa venue.
8: Ah, okay.
7: Pero so ang gusto lang mo host is gitagana to kung kinsay sunod. Oh, so wala gid mi nag-ingon nga ikaw na po sunod apan ang mag-volunteer nga mo-host. In support usab sa ilang mga LGUs of course, no? Kay kung dili pun mo support ang LGU, lisod kayo mo host ang isa ka munisipyo o syudad kung walay suporta sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga local chief executive.
8: So for this year, Valencia City?
7: Yes.
8: Okay. Sa Provincial Linggo ng Kabataan, gipaabot ang presensya sa atuang elected local officials or mga representatives from the National Youth Commission, mga bisita from the region and national level. Unsa po nakita na ito nga maayo para nga ato silang paabuton? Unsa yung significance sa ilang presensya? Kining mga bisita ninyo?
7: Mag-una ta sa bisita ka, Bang Fred, no? Ang atong bisita karong tuiga mao ang Commissioner and Assistant Secretary Jervy James N. Gumaret, ang Commissioner at large sa National Youth Commission.
8: Okay.
7: Then uban niya mga staff, executive assistant niya, and of course ang atong National Youth Commission cluster head sa Region 10 o Caraga, si Ma'am Karen Anuver. So kini sila mga atong mga gipaabot nga mga bisita kauban usab sa atong mga provincial board members, vice governor o mga local officials. So sa unang adlaw mga gilauman nga mag-host sila og dinner sa atong mga bisita, kaubang Fred, diya sa Dakbayan sa Valencia, kauban atong mga SK Federation, local mga officials nga SK presidents diya sa usa ka adlaw nga pag-welcome usab sa atong mga bisita. Then gawas lugar sa pag mag-host dinner, napoy host dinner ang tanan nga participants sa gym, city gym.
8: Kinsa may mo shoulder ana?
7: Ang shoulder ang local government of Valencia.
8: Ah, so si Valencia.
7: No, sila ang kuan isip pag-welcome o pagpasalamat nga diha gihild ang maong event.
8: So atong pasalamatan no ang City Government of Valencia sa pagdawat sa maong dakong taha, sa pag-accept sa commitment para sa ato ang kabatan-unan dinhi sa probinsya sa Bukidnon. And then June, ang ato ang tema for this year is honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. So unsa man gyud ang meaning ani para sa ato ang mga kabatan-unan dinhi sa Bukidnon?
7: So atong sa team karon mo kini ang pili sa atong National Youth Commission nga team sa tanan pagsaulog sa lingkod ng kabataan. So atong gitagaan og pagtagad, tagaagdili ang atong mga ang ligasiya sa atong mga kabataan-unan for 3 years, no? Kaya atong makuanan karon is mag-eleksyon na pud kung di lang postpone. For 3 years, ato ilang nakita ang ilang pagservisyo, pag-alagad, pag-atiman sa ilang mga constituents o pagservisyo sa ilang mga tagsatag sa kabarangay. Kaya dili man po sa iyo, idungan ni mo ay mong pag-eskwila, no? Kaya magservisyo pag ika sa barangay nga gi-require gid ang imong kahanas, ang imong talento, ang imong oras o sa tanan nga magservisyo diya sa atong mga kabataan-unan. So gitagaan na ito na sila bili nag-inspire po ta sa mga bag-ong mga generation, nga bag-ong mga kabataan-unan, nga gina-encourage na ito nga mo'y mupuli, nga magbuhat gyapon, o mo-participate yun sa ilang tahas diya sa ilang mga tagsatag sa kabarangay o munisipyo o sa atong probinsya. Gani, gipangandaman usab kini sa atong mga local youth development officers in partnership usab sa ila, nikan kay kami mapasalamaton nga ang atong mga SK Federation presidents, atong mga SK officials na nag-alaga diya sulod sa tulo ka tuig.
8: Alright. Dili sad gyud sayon ang role sa ato ang mga sangguniang kabataan, kay aside sa public service nga ilang gi-commit ilang oras o panahon sa pagserbisyo sa kabataan-unan, kay eskwela ang kadaghanan sa ila. So lisod ang pagbalanse sa time sa eskwela o sa public service.
7: Kay ang atong kwan mangud diya, Fred, ang atong kabataan-unan nga pwedeng makadagan nag-edad sa 18-24 anyos. So kana siya nga edad, guys, eskwela pa na siya. So dili gid sayon nga idugan-idungan nimo ang pag eskwela o ang pagserbisyo sa isip sangguniang kabataan official. Oh.
8: So, dili gyud siya lalim. So, unsa gyud ang gusto nato nga legacy nga mabilin sa ato ang mga kabataan-unan sa karon ug sa maabot?
7: Ang ilang legacy, no, depende na sa ilang advokasya o nga mabilin diya sa ilang mga
8: tagsatag
7: sa kabarangay. O sila gigipagahom.
8: Empowered.
7: O empowered sila nga gikan sa ilang sila mo po ang mga kasatong naibawan, Red, kaning mga SK officials nga naa mangdagan po sila sa pagka pagbarangay kagawad o barangay kapitan. So, ay mga kuan ba nga andam nato ato mga kabataan-unan nga mahimong angayan o competent nga mahimong effective leaders sa umaabot kay ma-challenge mo po sila.
8: So kumbaga nanay career path.
7: Oh, nanay no, nagkuan na ba nanay unay ang
8: SK barangay officials, city or municipal officials, mag-provincial officials, pag-uban na nawapay siya, pag-uban mag-presidente.
7: Dili na to matag-an ang panahon kaubang Fred, no. So mukha ni ang SK mo nang sa tibuok sa akong naibawan, sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas ra ang nay sangguniang kabataan nga gitagaan og gahom nga mamalaka di sa panggobyerno. So wala na didto sa uban nga mga nasod, gawas lang dinhi sa Pilipinas nga gitagaan gyud og 10% nga budget ang atong mga sangguniang kabataan di sa ilang mga tagsatag sa kabarangay nga sila maoy magdumala, magplaster sa ilang mga programa alang sa ila.
8: Dako kaayo og bira pod ani ang katong panultiho ni sa ato ang national hero si Jose Rizal, na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So mauna siya nga naagyod tay balaod para sa ato ang mga kabataan-unan sa nasod Pilipinas. And then June, usa ka importante nga pangutana human sa provincial linggo ng kabataan, unsa man ang dapat nga mahitabo, no? Ko unsaon sa pag-convert ang ilang mga ideas, recommendations and concerns nga mugawa sa event ngadto sa mahimo ninyong actual programs.
7: Sa atong programa karon, Fred, no, nag-focus gid ang atong aktibidades karon sa mga sa ilang health sa physical activities.
8: Okay.
7: So kung atong tanawon naay mga nagkalain-lain events nga basketball tournament, men's division, din apoy basketball tournament nga women's division, then equal naman ta karon, din na mga babae ang mga lalaki.
8: Gadulag
7: tapos sa babae nga gadulag basketball din. We have also volleyball tournament, men and women, ML, okay, digital world. We are living in digital world na. So, i-adapt po nato ang, appeal po sa ilang mga plano. Ang ML esports, no, electronic sports. Then, pasikatan, dance competition, hip-hop competition. So, makita po nato mga kabataan. Unan nga, magpakita ang gilas diya sa pagsayaw. Then, larong Pinoy. Kung inyong makita, wala po nato gibiyaan ang atong mga gitudlo sa atong mga katigulangan, no? Pabilin niya po itong lahi nga larong Pinoy. Din atong makita usab nga nagkalain-lain usab nga mga dula nga sa atong mga kabataan-unan nga gipay tagaan niya po nilang bili ang mga dula kaniadto.
8: Laro ng lahi.
7: Uh-oh. O larong Pinoy. Then, napod tayo badminton tournament, pickleball tournament, which is nagkakusog na po garon. Table tennis, billiards tournament, singing contest, o joint ni sila, joint competition, chess tournament, poster making contest, and of course ang isa sa highlights is ang Miss Linggo ng Kabataan, Mr. and Miss Linggo ng Miss Linggo ng Kabataan.
8: So 2026. Men and women.
7: Sa pagkakaroon
8: ng mga Fred, events nga men and women.
7: No, no, ba,
8: so saan pag-address kong LGBTQ?
7: An dili man pud ta kaingon kay ang LGBTQ dito mangid sila, namon pud sila yung mga sports nga pwede sila kapil, like volleyball.
8: Si basketball. Pwede si kuan dito.
7: Sa basketball, wala tayo LGBTQ nga makakuan. sa kwan. Pero naa sila sa volleyball, pwede sila sa volleyball, pickleball, larong lahi o sa uban nga mga sports. Pero wala man sila gibawalan.
8: So, sa may word niya, Bayot o Tumboy. So, si Bayot, pwede siya mentor dito sa men's.
7: Oo, oh, pwede kayo.
8: Si Tumboy, pwede sa women's.
7: Pwede sa women's, oo. Okay. As kayo mo, may natong basic gender, doon naman kita ng gender, bo, no? Pero in respect po sila, tapos kita nag-agbili.
8: So,
7: pero sila, magka-participate. Sila asa sila gusto.
8: Okay. Sa atong pagbalik atong isgutan ng mamahimong kalihukan sa Provincial Linggo ng Kabataan 2026, standby.
0: Kick SP, kalihukan sa probinsya.
9: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Yan na. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
1: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
2: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
0: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
1: Sasabihin ko po sa inyo.
2: That's right, anak.
0: Always remember, kung di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
1: Opo, I'll be wiser.
0: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
3: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
4: That means charm.
3: Eight?
4: Impressive.
3: Delulu?
4: Delusional.
3: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
5: How about sus?
4: That means weird or suspicious.
5: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
4: Tama ka dyan, ate.
5: Do you know about the word osaek?
4: Spill!
5: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
4: That's lit, ate!
5: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
6: Gilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong! Be informed, get tested! Standing in!
8: KSP! Kalihukan sa probinsya!
9: Mga igala, baliktad sa KSP. Still with us is Mr. Jun Dano. Mga kaigsunan, natong klarohon, no? Yes, naatay games, naatay competitions, naatay activities, naatay events. Pero ang pangutan na unsa may gusto nato nga madala sa youth pagkahuman sa maong event. Mauni ang atong ikaduhang segment, no? Dili lang games! Unang apangutana para sa ato ang bisita unsang major programs and activities nga giandam para sa Provincial Linggo ng Kabataan. Pwede ba natong mahatag ang mga general overview, Jun?
10: Yes, dagang salamat, Fred, no? Sa atong unang adlaw, Agosto 14, mao kini ang arrival nila, no, sa buntag. Di mga bot natong mga participants, then i-house sila sa mga eskwelahan. So hapon pa sila mag-check-in kay napamay klase ana. Pero abot ang uban po nag-in. Nag-in sila, nag-hotel ang uban. Then paghapon na alas 2 santak na sa kahaponon, ipahigayon ang street parade. So libot kini sa city proper sa Valencia.
9: Mm-hmm.
10: Then dito rin matapok sa city gym nation. Then pag alas 3 mao kini ang grand opening sa ceremony and torch lighting. Dito gihapon sa city gym nation and cultural center. Then pag umani ana, ipahigayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 sashing ceremony. So okay. Itauran sila og mga sash diha sa City Gymnasium gyapon.
9: Mm-hmm.
10: Then pagkagabi, mamagsugod na dayon ang gawas adtong welcome dinner sa LGU. Na din pagsugod na po dayon ang basketball tournament sa men's division og women's division. So kini paigayon to sa City Gymnasium ang men samtang ang women dito sa Barangay Lumbo sa covered court. Then magsugod po tayo ng volleyball tournament sa men and women sa Barangay Bagong Taas covered court.
9: Okay. Mm-hmm.
10: Then sa August 15, pagka Sabado, magpadayon ang atong mga dula, no? Then, sugod na ang uban ng mga dula nini, like, apil lang badminton, pickleball, billiards, table tennis, chess, nari, poster making contest. Poster making sa Robinsons, ipahiga yun. Oh. Then, napuntay singing idols, duet competition, then pasikatan, hip-hop dance, then pareho kinang ipahiga yun dito sa Robinsons Mall, Valencia City. Then, pagkagabi, mauna dayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 Pageant Night sa City Gymnasium sa Cultural Center. Then, sa pagka August 16, mo kini ang last day, ipahigayon dayon ang pagpadayon ang basketball tournament, women's and men's division, volleyball, then laro ng lahi. O ang alas 2 sa hapon, mao ang awarding ceremony nga City Mayor's sponsored fellowship din pagkahuman. Okay. Oh.
9: So muna na yung giingon dun nga provincial level.
10: Oh, muna
9: sa so participants level. Ani mga SK officials.
10: SK officials, kaubang Fred, kauban ang ilang local youth development council.
9: Ah, okay.
10: Di ang local youth development council nagmugna kini sa mga nagkalain-lain grupo sa mga kabatanunan sa mga tagsa-tagsa ka mga munisipyo ug syudad nga na-register usab sa atong youth organization registration program ubos sa National Youth Commission.
9: So atong both man atong sabton ani nga katong mga kabatanunan from the barangays up to the municipal and city level nakakandak na pudog ilahang
10: celebration
9: competition.
10: Nay uban ani Fred nga nagkandak na og Linggo ng Kabataan na po uban nga after na sila okay. Magkandak sa ilang Linggo.
9: Mahuman sa provincial level ay pa din sila. So pwede na po mo witness ang katong uban.
10: Oh, pwede kayo. O wala man sila gidid
9: pa.
10: Oh. So katong mga gusto mo tanaw, welcome kay sila mo tanaw sa maong dula no.
9: Sa matag activity na agi mga katuyuan o purpose. So unsa pod ang objective sa mga program? So naa ba na skill, value, knowledge of experience nga gusto nato makuha gikan sa ato ang kabatanunan June?
10: Of course pwede no, ang ilang camaraderie no, ilang leadership sa ilang matag team. Og at least makapahulay sab sila no. Gikan sa ilang pagserbisyo sa barangay, sa ilang munisipyo, at least sa provincial level, magkitayo sab sila. Mm-hmm. Then, ang ato mga aning friendly game lang, no? Na sila ay mahimamat ng mga bagong ng mga kaila, tungod-ana, na fellowship, then ila pong ma-share ang ilang mga best practices, ilang mga barangay, no? May bawaan na ito kung giunsa nila pagpadagan ang ilang mga sangguniang kabataan sa barangay, sa munisipyo, o syudad. Then, ano na po yung mga develop na talent din eh, sa question and answer sa Linggo ng Kabataan na po yung poster making. Uban pa nga mga event na yun, you know, nga dili lamang para sa panglawas, apan sa imong mental health po.
9: Importante
10: nga makagawa sila sa ilang lugar nga makataghimamat sa uban nga mag-ila-ila o makahatag, makishare usab sa ilang mga experiences sa ilang mga sinatian na isa lang mga tagsa-tagsa ka barangay o syudad.
9: Alright. Mm-hmm. So, karong panahuna, importante kaayo ang physical o mental well-being, no? Especially sa ato ang mga kabatanunan kay gamayng problema, lahi na din silang mahuna-hunaan. Mm-hmm. So, for this provincial linggo ng kabataan, June, abay activities na nag-promote sa mental health, wellness, and healthy lifestyle sa ato ang mga SK.
10: Yes, appeal ka na sa atong provincial youth development plan, Fred, no? Na atagan niya itong importansya ang mental health sa atong mga kabatanunan. Gani, ubos sa among mandato sa Local Youth Development Office, pinaagi usab sa National Youth Commission, aduna tay 10 centers of participation nga napulo ka mga participation nga kinahanglan nato matagan o programa.
9: Mm-hmm.
10: Una nini ang health.
9: Okay.
10: So na ni education, economic empowerment, social inclusion and equity, peace building and security, governance, active citizenship, environment, agriculture and global mobility. So kani siya Fred, mo kini ang napulo ka mga areas nga kinahanglan nato matagaan og programa. Then kanang imong giingon nga mental health, usa lamang kana sa programa sa health.
9: Okay.
10: Then amon tay sports, napuntay problema sa HIV.
9: Na puntay wellness center, di ba?
10: Wellness center so
9: pila ka mga LGU.
10: Mm, so usa lamang kana sa tagaan, so kung imong tan-aw na nga mong mandato, takbo kay siya nga area of participation nga kinahanglan namo nga apilan sa programa mo. Tungong dimension ang mental health kay gani. Nagkataas usab ang ihap sa atong mga suicidal victims sa atong mga kabatanunan nga nag-edad 15 hangtod 30 anyos ang panginaron. Gali kani siya pinaka-importante ngayon sa ato ang mental health, no? Kaya kung ang usaka tao, usaka batanon, gali, problematic, mentally. So, dagan siya mabuhat nga, makabuhat ba siya krimen, or maka, dili pag,
9: gawas nga,
10: pagdaot sa, iyang palibot, kadaot po siya ang kaugalingon, no? Kung wala naging siya line option is to end his life, or her life na, wala na siya option. So, muka na atong itagaan ng programa na katutok usab, no? So, in partnership usab sa atong mga agencies, partner agencies like Provincial Health Office of PSWD, okay? Mora man atong na psychometrician. Ipahigayin kita ang mga simposyo, mga programa, forum sa atong mga kabataan. Unan din, nag-outreach punta o nag-extend punta sa atong mga services diya sa atong mga tulungaan.
9: Okay.
10: Kaya mausab kini ang nagka-problema karon na kung itong nakita sa news, you know, no? Nga ang mga kabataan una nagdala og ginagiban nga ano sa delikado po diya sa ilang mga tagsa-tag sa if is ang itong ikonin nga mga kabataan una safe gid sila
9: dapat nagi counseling nagi
10: safe space sila sa ilang matagsa-tag sa tungaan tagsa-tag sa ka kung asa sila gaadto so safety sila mo gina atong gina promote nga dili sila mentally insecure kinanglan ang ilang panguna-una is luwas sila sa mga pagsulay o uban nga mga dautan nga pangitabo sa palibot.
9: Okay. So pipila pa ka mga concerns kalabot sa ato ang mga kabatanunan atong hisgutan ato pang palauman sa atong pagbalik sa KSP. Standby.
8: KSP Kalihukan sa probinsya.
11: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, puno puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas.
15: Pahinumdum sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan sasakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo, base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
16: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong! Be informed, get tested!
17: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
18: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
17: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
19: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
17: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
19: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
20: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
21: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
17: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
21: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
17: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
21: Ha? Ngano man? Unsa hinungdan?
17: Mibuka og aso og nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay.
21: Diyos ko, mao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo adto sa evacuation center.
19: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mubakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol og mga idaran. Sampungan ang mga baba og ilong sa basa nga panyo o panapton og magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron malikayan ang paghanggab sa abo. Hulayo sa mga suba og sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
22: Ana, sugod ang dako ang dami.
23: Ganda ba?
22: Magpasayto po sa niya, magsukong palagi.
23: Halika, ayusin natin yung buhok mo.
22: Oh, umiis ka na dyan ang nakasipot.

0: Patingin nga. Dapat lagi kang nakangiti. Oh, parang artista lang. Yan.
1: Tara.
2: Hello.
0: Oh, anak. Hubarin mo na yung suot mong damit.

0: unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iyabon ni.
1: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
0: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
1: Dili ma, unsa man akong buhaton?
0: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Alright, balik ta sa KSP ang mga issue sa kabataan atong istoryahan. Og karon miabot ta sa punto sa pinaka-sensitive pero tingali pinaka-importanting segment sa atoang episode for today. Atong hisgutan ang concerns and issues sa kabataan-unan nga atong nadungog, nakita og ipanghisgutan sa komunidad dinhi sa atoang lalawigan. So, una nga pangutana jun, ang employment or livelihood, daghan sa atoang mga young people ang muingon human sa graduation, asa man ko mangita og trabaho, unsa ang current opportunities para sa youth sa Bukidnon?
5: Daghan salamat, Fred, no? Atong appeal man sa atong economic empowerment, appeal na sa atong 10 areas of participation nga atong sulti ganina, no?
4: Mm-hmm.
5: So kinahanglan mo hatag posib kaming mga programa nga alang sa atong mga kabataan-unan nga makapangita sila og diskarte diha sa ilang pagpinabuhi sa makatabang
4: partnered
5: sa ilang
4: partner mo sa TESDA.
5: Dili may sa TESDA kay nakakuan man sila sa peso,
4: okay.
5: Nakonektado sila sa peso,
4: peso
5: programa, oh. Then ang amoa is to diha mag-reach out mi sa DTI.
4: Mm-mm.
5: Kaya nga mong programa is economic empowerment, mao to ang entrepreneurship.
4: Okay.
5: So nag sa pagkakaroon, napi may programa nga sa 4-H club, usa-usa ka youth organization nga nagkuhan sila og livelihood sa ilang programa, nagpresent sila programa nga candle making. So usa-usa sa among ginasuportahan kami ga provide sa ang office sa provincial government ang ga provide og mga training materials og ang speaker kita pud ang invite in partnership sa 4-H club nga para usab sa panginabuhian sa atong mga kabataan-unan, labi na sa atong mga out of school youth.
4: Okay.
5: Na propose kini ang 4-H club manggod under ni siya sa agriculture nga mm-hmm. nga ahensya o opisina. So doon dinin ano, sa among programa sa Youth and Trip Bazaar, kaniya sa pipila ka mga tuig na kami nagpahigayon og mga contest katong diri na sa
4: Robinsons.
5: Sa Robinsons katong mialay nga tuig kung kinsa gid ang best product katong dagkong income din unsang kwan branding. So naa dito tanan no base gyapon sa DTI. So naata dito nga mga pa-contest alon ma-encourage sa atong mga kabataan unan nga magnegosyo.
4: Okay.
5: Ngay mahimong pag kinabuhi silang kagalingon dili magsalig lamang sa ilang mga ginikanan og usab silang umaabot kun magatigom din naputay mga forum sa financial literacy program nga in partnership with sa atong mga NGOs din dito sa Maramag. Nagpahigayon usab kami financial literacy last Friday in partnership with Y Goal and 3 Zeros nga organization. Then atong gituduluan atong mga youth leaders dito unsao nila pagmanage ilang financial, no, kay sa atong mga kwanto no, daghan tag gastuhanan, daghan na tag ang kwan nga dili importante yung itagaan nato og sa financial management. Gitagaan nato og dili ang pagtagad ang mga angayan lamang nga galastuhon, no, importante kayo. Then ang importante makahatag po og savings sa para sa nakay makuot panahon usab sa kaning emerensiya.
4: Okay.
5: O mga kwan mga importante nga ganun ito.
4: Daghan sa atong mga estudyante karon, estudyante pa lang pero kahibalo na maning kamot na sila mga baligya-baligya nga gadadon sa eskwelahan. Sa mga interesado dyan sa imong na-mention, no? Sa mga interesado nga mo-avail sa mga programa in partnership sa mga NGOs o sa other government agencies, asa sila mo duol?
5: No, pwede, alam mo tayong mga ahensya, no? Ang ngayon kaduulan, no? Na yung mga programa ang DTI.
4: Okay.
5: As sila yung programa na then be your own boss ata sa among naibawan nga pwede sila maghatag og funding sa kung magpresent ka sa imong negosyo gani naapod sa agriculture, naapod sa of course ang
4: young farmers.
5: So kana sila gani ang atong kuano ang ginapromote gini governor mo nitong coffee sa iyang
4: kung naka-Utah pwede ka magtanom og kape.
5: So libre ka na nga mga
4: skills training sa atong agriculture.
5: So libre po ka na nga seedlings nga ipanghatag sa atong probinsya, no. So kung ikaw farmer dili na ka maglisod mangita na dako kun pud kayang ikatabang ana sa atong mga farmers ang roadmap nga project ni Gov ang coffee development program.
4: Okay, dinita karon sa sensitive nga topic pero kinahanglan nato ni hisgutan no responsibly. So unsa ang inyong nakita nga concern bahin sa adolescent pregnancy sa atong kabataan-unan?
5: Of course, pipila ka tuig Fred na usagid kini in partnership usab sa atong population and development
4: division
5: sa Office of Probinsya. Then mo kini ang gitagaan gina tong pagtagad mikan kinaguna kita ni atong pipila ka mga tuigan. Apan sa akong nahibawaan karon wala na kita naguna, no.
4: Number 7
5: ata so,
4: from number 1 down to number 7.
5: So sa ato pa ang atong ang paningkamot sa matag opisina, matag ahensya nga mapaubos kining maong issue and concern, ang issue nga atong ginatubang at least epektibo siya. Kiniubos man siya.
4: Naglihok gyud ang ang members no sa ato ang kaninga concern sa Adolescent pregnancy.
5: So, kung ano, appeal sa atong programa sa health, then matag tuig, nagpahigayon kita og ASRH na programa na adolescent sex and health na mga programa. Then, in partnership sa PHO, sa PATDEB, nagpahigayon kita ng U4U, kaning mga teenage teen trail, nga to delay the debut of sex sa atong mga kabataan-unan. Then gawas niya na ato gina-encourage itong mga kabataan nga ang sex is angayon lamang unta sa mga magtiayon, no? Then i-debut gina ilagin ang importante is ang abstinence, ang pagpugong sa kaugalingon. O matagtuig, sa ang galingon ganina, nga part ginan sa itong programa in partnership sa PHO o
4: PAFDEV,
5: nga matagaan gina ang programa ang atong mga kabataan-unan sa paghatag og IEC information dissemination like forums, mga programa,
4: symposiums.
5: Kay kung naami mga programs Fred like peace building security youth camp, i-insert ginamo ning mga
4: kanang
5: para
4: mga
5: sa
4: programa.
5: For adolescent na reproductive health aron usab matagaan og giya atong mga kabataan-unan. Okay, sad to say sa uban nga mga hilit nga mga dapit kini nakaabot mi didto sa mga pipila, wala sila kayo kabalo ngani nga mga information, no, labi na sa ato.
4: So kamo na gyud ang mag-reach out.
5: Oo, so kinahanglan na to ang massive pagyud nga information dissemination sa atong mga kabataan-unan ilimin sa hilit nga mga dapit.
4: Okay,
5: kay wala sila kabalo ni. Pero kung atong tanawon ang premarital sex diri na nagsugod sa mga syudad, mga bibo nga kuan kasagaran, no. So
4: usa sa pinakadako nga contributor ana kining atong usa sa pinakadako nga battlefield karon jud ang social media. So unsa ang pinakadako nga digital challenge sa atong kabataan-unan karon?
5: So kaning social media, no, kay kung atong tan-aon ulang Fred, una gid ang fake news. So ang fake news dali ra kay buhato, no. Pero kita mga kabataan-unan
4: sa AI
5: na pwede nga
4: AI generated.

0: without the guidance of parents, kung makita na nila ang
1: fake news,
0: mutuo na sila, mutuo na itong mga kabataan. Mm-hmm. So kinahanglan po kita nga mga mag-guide po nato sila in proper way nga makita gid nila unsa gyud ang fake news o ang legit news.
1: Okay.
0: Pinaagi sab sa kung ano, pag-research siya po, dugang pang mga kasayuran.
1: Dapat kahibalo yun sila mo pasikot-sikot kung saan pag-validate sa mga information niya ilang ma-receive through social media. Mm. And then, June, as a youth development officer, unsang pinaka-common nga concern niya inyong nadungogi kan mismo sa atong kabatanunan ka nang mag-reach out mo sa ilaha by LGUs?
0: Sa among paglibot-libot no, sa atong mga kabatanunan is ang youth participation, usagin na. Then, kay ginikan kay kung atong makita sa atong mga katipunang kabataan nga assembly kay naamagin na sa atong balaod na part sa guidance sa National Youth Commission nga atong mga kabataan una magtapok sila kaduha sa isa ka tuig din liha i-present ang mga programa, mga proyekto, aktibidades, mga concerns, mura bitaw og barangay assembly kung baga. So napoy mga kabataan unan lang
1: sa mga
0: o kabataan lang muna gitawag na katipunang kabataan, assembly.
1: So KK
0: lang siya. Sa atong makita nga gamay lang ang participate.
1: Ah.
0: So, siguro so, gina-encourage ginaad mo ang youth participation sa atong mga tagsatag sa kabarangay, siyudad, munisipyo, siyudad, nga manginlabot ta. Kaya kasagaran good kining mga mangreklamo sa barangay nga mga kabatanunan, huwag mo ning ula i-appeal.
1: Dili manginlabot.
0: So, unsaon imo pag-voice out sa imong concern, unsaon imo pagpagawa sa imong mga hinanakit o imong mga gustong mahitabo sa inyong barangay nga imong mapagawas kung di ka mo appeal mismo sa asimbliya di sa katipunan kabataan. So, among gina-encourage sa tanang mga kabataan unan nga mo participate kin sila para no sa ma-present ninyo ang inyong mga issues and concerns nga gusto sa batubag mataga-agbili o pagtagad sa atong mga sangguniang kabataan official.
1: Okay.
0: So, importante gid kay na pred ang pag-appeal, paginlabot,
1: pagpakabana.
0: O pagpakabana sa atong mga barangay.
1: Okay. So, dire na ta sa pinaka pagtagan eh, kulbahinam, no? Nga segment sa ito ang Fast Talk, John. Quick answer, leadership, position ba or servisyo?
0: Servisyo.
1: Okay. So, next is youth participation right ba or responsibility?
0: Responsibility.
1: Sa provincial linggo ng kabataan, celebration ba o platform?
0: Platform.
1: Youth leadership para sa karon o para sa umaabot?
0: Karon o sa umaabot.
1: Okay.
0: Wala man ang umaabot kung di ka magsugod karon.
1: Kinahanglan sugda nato sa
0: karon.
1: Okay, for this episode, dili mahimo nga atong tapuson nga walay mga takeaway. So, unang pangutana, John, kung makapadala ka og mensahe sa ato ang mga kabatanunan, unsa ni?
0: Kung magpadala tag mensahe no, sa atong mga kabatanunan, no, mugid ang pinaka-importante is ang pagpakabana. Kabaluta, mutanaw, maminaw, ug mo participate sa atong mga aktibidades diya sa pamutag-satag sa kabarangay. Ngayon kung dili ta bulihok, sige lang tag panglibak, sige lang tag pagdaot sa atong mga kauban.
1: Negative.
0: O negative na daan ng atong kwan. Busugot na lang sa atong panglantaw. So, wala kita yung mabuhat. Wala kay pag-asinsa nga may tabo sa atong barangay. Labi na sa atong mga kabatanunan. Pero kung gusto ka mo, asinsa yung barangay, pagpagkabana, paginlabot, o pag-appeal,
1: okay.
0: Participate.
1: Kung ang usa ka kabataan karon gusto mahimong leader, unsa ang mga angayang buhaton para siya magmalampuson nga mahimong leader sa umaabot.
0: So una no ang is volunteer.
1: Okay.
0: So volunteer nga walay balos nga
1: eksplota
0: nag expect og wala balos.
1: Oo.
0: So kinahanglan ka mag-volunteer sa imong kagalingon, sa imong oras, sa imong kusog, sa imong una-una, tanan nga mga talento, pwede nimo i-volunteer. Ikaduha is to participate.
1: Okay.
0: Kay muna na no, kinahanglan ka mag-appeal sa mga mag-ilang bigit. Kung na-election ka ron sa sangguniang kabataan sa November 2, why not? Kung kumbitin ka, hindi mo nang katungan ng mudagan. Kung kumbitin ka, ngayon ka, gusto ka nga, kwan, eh, dili lang nga mudagan ka, kaya naiswildo, or makapalit ka ng motor.
1: Cellphone
0: o mga bago nga mga model. So, ang imong kwan is ang pagservisyo, gito. Mag-participate, gito ka sa imong matagsatag sa kabarangay. Kinahanglan ang imong talento nga ma-develop. Kung ang ikatulo siguro sa akong conference is ang pagservisyo.
1: Okay.
0: Yung importante yun kung
1: volunteer ka, mag-presente
0: namin kay kasing-kasing sa pagservisyo. Kaya kung wala na, kawang lang ang tanan.
1: Okay. Dagang salamat, John. O para sa parents, teachers, community leaders, o elected officials, unsa ang imong hangyo aron nga mas masuportahan ang atong kabatanunan?
0: Una sa tanan, pre, ang atong edukasyon, ang atong kahibalo, nagsugod din sa atong ginikanan. So, kaning mga problema, muning among ginakuan sa PCPC, Provincial Child Protection, among nakita na tanan mga CICL, Children in Conflict with the Law, muna ang broken family,
1: okay.
0: Ang ilang inahan o amahan na sa abroad, o sila nagdako silang parin lola, dito nagsugod ang mga pagpangabuso, then, ubalik din na sa ginikanan. Then, ang kaduha nato is ang

lahat. Kay mo ka na ang itang kaduang ginikanan mo ang mga maestra. So kung kuan na to ang mga kabatanunan, kung diya palang sugod sa atong pamilya, maayo ang pagpadala sa atong mga ginikanan, andam tang maminaw sa atong mga kabatanunan kung unsa ilang mga problema, unsa ang ilang mga gikinahanglan, atong matubag. So pag-abot sa eskwelahan,

0: iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus DI liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro nimo dayon?
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, wey. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, wey.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, wey, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Yes, unsay atong ma-testify igan?
16: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
15: Oo.
16: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mark. Ah, pero tag-train talagi, ingong ko.
15: Oo.
16: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagka-ugma, sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siya ang iyan kung sakit na bukit kayo. Sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
15: tinood.
16: Pagki niya, na tingana siya kayo, wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayon na gid ang akong UTI.
15: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
17: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
18: The best songs on the radio.

morning. Kumusta ang ating Friday?

listahan ng mga solid sa Radyo Kaibigan. Good morning and welcome sa Tunog Kaibigan. Makakasama niyo naman po ang inyong DJ B.

And of course, mga igan, 11 a.m. na po ta mag-uban-uban. And of course, it will be full of tugstugan, kwentuhan, at kulitan. Okay nga pa, kusginay niyo mga ranzo. Aron, okay kayo, diba? Ito mga igan, isang napakagandang umaga sa atin nga lahat. Today is August 14, 2026. Uy, grabe, tomorrow, matunga naman din nato ang bulan sa Agosto. Grabe naman

Ay, wag niyong ipagkalat ha na kumunta ako. Baka ma-discover kasi ako mga iya. Ato-ato ara to. Okay? For your ears only. Charis. Ano mga igay, mag-uban-uban tayo 11. And sila po ng mga kaganina rani mata. O, dapat lang. Dapat lang talaga. Diba? Ang sa mga oras ang magmata. Maliban na lang sa mga nagbilar. Nagbilar sa mali nga tao. Yun lang. Aray mo! Yun lang yung masakit mo. Okay. Ayan, salamat po ng mga nakaantabay. Pwede kaayog yun mo nga mo timbaya, no? Mo text or mo tawag sa ato ang text line number. Ayan, pwede kaayog sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. And of course, good morning sa ato ang mga kauban diri sa Radyo Kaibigan. Ayan, to our station general manager. Good morning, Pastor Dan. Hello po, and maayong buntag. Ayan, same as to our station operations manager, Engineer Romy Chan. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane T. Yote. And to all the Radyo Kaibigan staff, good morning! Ah, diba? Dila na to maawat, no, mga igay. Talaga naman. Ayan, mga igay, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang everybody? Now that you are all doing okay. Grabe, no? Alam ko naman na excited kayo kasi Friday na. Tomorrow is Walwal Day. I mean by Walwal is that laglaag ba? Ano, diba? Sa whole week, deserve po ni mga mulaag igan, oy. Ayaw pong ni mo ang kaugalingon. Okay, deserve natin yan. Oo, deserve lagi. Tapos pagkataod-taod na, itong mga sinsilyo nilang bilin sa pitaka, deserve po na nato. Nga nung magsigi og laag. Diba? Deserve din mo nga mag-enjoy. Deserve din mo nga maglaag. And kung sinsilyo nilang bilin sa iyong pitaka, deserve po nato. Diba? Kagi gusto mo na ito nga maglaag. Deserve. Ay na lang. Charon! Diba? Nakaka-crazy pala mga iga, no? Yung para bang yung kaugalingon mo lang yung dinedescribe mo. Yung kaugalingon mo lang yung ka-istorya mo. Parang crazy yarn. Kung hinahot ka, ubanan ko ninyo mga iga. And by the way, we are live sa ating FB page. Ayan, visit 98.5 Radyo Kaibigan FB page. And ito ninyo makita ang pagmumukha ng inyong lingkod. Oo. Sana naman, tanggap nyo pa rin itong mukhang ito. Pasensya naman. Kung ito lang yung nakayanan ng mama at tao. Ito mga igan, chill lang muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Uy, nabugat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte.
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte.
1: Naapa'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas ba na sopat?
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono. Mahal na kayo.
6: Maugid na tinuod, pre. Naunsa naman ang presyo sa abono, perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
6: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Maunin dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
6: para to ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus. May pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: Kinsa ni palihog taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
9: Oh, magtisimony ko, bakarahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, hatlasan ako, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Na ako'y arthritis.
8: Na-arthritis.
9: O, nagpasit ako sa doktor, arthritis daw.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
9: Tulog
8: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
10: Mag-testimony ko, pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong then atong may test niya kuan ka ng ilantan sa ayo pastor taga gabi ijo sa ilantan tag 30 na ijo jud ang iyang kuan iyang nilagnat.
8: Oy, tapos
10: nga di pa inyo sa nga ma pa ina ko gidya Max Mabin kung nga nagpalit og lima dito kay Bibing Sibog nga karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kaya imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kaya di na ako sa makuan ba, kaya tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na ako naka-eskwila. So, mapit na isang pastor na ang sama na napinalaman ako, pastor, kwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, akong gikwanan siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Inungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya iayon niya, kuan na ako siya dala sa hospital, oy, maayan na lang, gid, kaya nagyo, di dyan, mas na nakatapan sa ako, pastor, oy.
8: Salamat ka, Igan, salamat kayo.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: The best songs on the radio.

naman. Uy, mga igan, bigla akong naalala. Pambihira naman talaga. Until 11 Ramadeta, mga igan, no? Shocks. I almost forgot. Akala ko ang haba pa ng oras ko. Alam nyo ba yon? Akala ko talaga ang apakahaba pa ng oras natin. Awit na.

kaibigan, huwag po natin kaligtaan na apilon gyud kanunay ang bida sa lamesa. Hugo Bland, chili paste. Ayan mga igan, ha, huwag po natin kaligtaan yan. And

0: right, good morning.
1: Good morning.
0: Iga, palayo gamay sa mga radyo.
1: Kano? Ay, sa? Okay, murag. Ipit galing, dani na gana.
0: Okay, Iga, tama na ta 11. So, unsa may ato karon? Ansa man ang imuhang patimbaya?
1: Manimbaya lang kung sa tanan.
0: Sige po.
1: Eh, manimbaya lang kung sa tanan. Laminaw dari sa lapitan sa Fernando Bukit Nostala sa Fornas. Adlong Friday. Tuig 1926. Manimbaya na lang kung sa tanan na mga friends. Kung inay sa imuha di ADGV. Ngayong gabi para unya. Maying buntag para karon.
0: Grabe naman talaga. Ang excited naman ni Kuya. Yapin na niya ang good evening. Good evening po sa imo Kuya Unia. Og mayong udto na po dayon unya taon-taon. Okay.
1: Gana mo na siya da. Then, sa mga Hopia, pamili na lang. Sa pagiging yung pamili sa Hopia, sa siyudad sa Valencia, sa mga yaguyo, ang diya mayong buntag. And then, kay Engineer Town, Cancer Pastor Dan Galio. Ang buutang station manager dira sa Dixar Kira to Kevin.
0: Yes.
1: Okay. Lady Diana. Ang Raina sa Taktok Matalauna. Kayong buntag. And kay DGBI, DGI Aya. Hapit ma DGB, hapit ma DGI Aya. Na laras-laras na lang ninyo. O sa Bulacoy na lang. O sa friends, kinatibog ang Forza. Sa DXRK Rest sa kaibigan. Request ng song, pwede pa?
0: Sige, ang sa mani mo ang i-request, kuya?
1: Digi-digi-di.
0: Digi-digi-digi-digi-digi? Sige, kuya. Ako sana pangitaon kung naimu gawas nga digi-digi-digi-di.
1: Oo, oh, wala i-question.
0: Question! Ang atuarang kuan kuya kay mubura lagi atong oras karon. Hapit pa jud ako malimtan. Nga 11 na day taman. Oo. Ang okay, atuang question.
1: Apiki yeah. Kayo ang oras kay liwat gyud akong naong nga nagtawag.
0: Ay, wala, wala koy sa laana. Ay kuya, huwag mong sabihin niyo sa sarili mo, oy. Hindi ganun 'yon.
1: Dili kay kiday na ala ba?
0: Wag po, masisira ang buhay mo.
1: Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Correct.
0: Alright. Hello, kuya.
1: Ita, salamat kayo ba sa radio kay Bigan Muri. Ato ni. Bye-bye, God bless kay gamay na kay Uras.
0: Thank you so much, kuya. And God bless you. Ayan, gabi nagbabay naman kaya. Makikisuriya pa ang tao. Sarap ni tao. Kidding aside, salamat for tuning in with us. And, ayan, tumawag siya ulit. Ayaw na kuya, imunang gibaba. Tama na, ng luod na po. Charis. Tama na. Meda kuya, salamat kaayo. Dili na ako tubagon, oy, kay imunang magipalong. Nga, no, bitaw. Charis. Bitaw, mga igan, thank you so much for tuning in with me. And hello po sa ating mga live viewers. Good morning kay Ate Agatha Barbara, maayong buntag. Ayan. And mga igan, ang ano lang naman natin ngayong araw na ito, ako ang i-share sa inyo is that nga man nga mangilad ang isa katao. Diba? Nabakay friend.

sa pinakaayaw ko na tao ang baka ko. Baghakon ka, liar ka. Diba? Tama na! Paras. Ayan, sa caller natin na, tama na, hindi ko na talaga sasagutin. Bakit mo kasi binaba? Saras. Bakit nangangaway? Ito mga igan, again po ha, sa mga mahilig ug kape na tay Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee and it is naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tangkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. And dilipot na ito kaligtaan ang atuang Vegemax Plus Capsule. Ang pinagpalang kapsula. This supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. And mga igan, daghan na o mga testimony na sa pag-inom nila o Vegemax Plus, no, na ayog yun ang ilahang mga sakit. So, proven and tested again siya, mga igan. So, what are you waiting for? Apila na kanunay sa imuhang daily intake ang Vegemax Plus Herbal Capsule. And of course, dili pud mawala ang mga, no, nanginahanglan na o pahit-pahit sa ato mga kalawasan. Alam mo na, when we get older, kailangan na po natin ng mga fahid-fahid sa kalawasan. Ayan, nadirang matabang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ayan, ang ato ang Vegemax Capsule Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ato ang mga kaibigan center sa Valencia City. Makita na siya sa ground floor Alquino Building Poblacion. Og sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And makita po sa Kaibigan Center sa Kadingilan, that is located at Purok 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And naabot tayo Kaibigan Center sa Maramag, sa Seoul No. 18 Perimeter Building Agri-Commercial Complex. And of course, for a quality printing services, ayan, daring na ta sa GRD Printing Services. That is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ayan, visit now our Kaibigan Centers, mga igan, and daghan na ta og mga distributors. Okay, so much for that, mga igan. Again po, no? Bakit nga ba naglalay ang isa ka tao? Ano man mamutbot man dyan? Diba? And I ask someone, mga igan, ano mangilad ang isa ka tao? Yung answer is to protect or to destroy a person. Pero ako, daghan po ko og tubagana. No? But, actually, no? Ano lang po git siya? Mahulog git siya sa duwa. To protect someone, to protect yourself, no? And sometimes it is to promote yourself too. Ano bang ilad ka because you want fame, no? You want to gain riches, you want to gain promotion. That's why you lie. Diba? Para lang ikaw ang makita, ikaw ang magsikat. So, pwede nga mag-like ka sa imuhang pamatasan. Mag-like ka sa imuhang mga achievements. And also, sometimes, mag-like ka just to destroy someone. No? Just to destroy someone tungod kay gusto ni mo nga akuon or agawon ang iyahang title, agawon ang iyahang pwesto, di ba? So yun, bakit naglalay ang isa ka tao? Good morning, ma'am! Watching from Kyungot, Tungan-Tungan, Valencia City. Good morning po sa inyo and thank you so much for tuning in and watching our live right now. Magandang umaga. Inaot na malifayon mo din ha, mga igan.
Ayan, what else? Bakit naglalay ang isa ka tao? No? It is... Sometimes, no? Kuan... Kuan yun? Katog ni Dua ang kanabitang kasagara. I mean, mahulog siya sa Dua. Pero ang taga-taga-un na to, ito siya i-chop-chop. Nagagahin ng factors. But, one thing I know is that dili masolve sa isa ka lie, no? Ang isa ka problema. That's for me. Though, nasa'y good thing, no? Butang ka sa isa ka scenario, labi na akong mag-ingon tanga just to protect someone, no? That is really a good thing. No, you will say lie, mag-lie.

nagyod. Very good kaayo na siya. But again, on my take, lying is a no-no yun. No? Lying will not solve everything. But sometimes, okay ra po siya. Depende sa sitwasyon. Pero I hope na we will not tolerate lying, mga igan. We will not ilet na lang, no? Just to save someone, mag-lie ka. I mean, napaman siguro'y pwede buhaton instead of lying. Diba? Well, iba-iba din naman tayo ng take sa buhay. Iba-iba din tayo ng perspective. Pero again, this is one thing gusto na ko ibilin sa inyo, ha. Never ever lie, and ayaw pagkupot, no? Ayaw pagkupot sa lying. It is because the father of all lies is Satan. Diba? So kung sige ka o pamutbot, pangutanay mo kaugalingon, kinsa man akong papa. Diba? Pambihira. Well, sometimes man good, mga igan.

mga igan. That's for me. Pero, no, siguro makaingon mo nga, what if imuhang parents? No? Life and death, the situation, dili baka mag-lie? No? O naka-amangutana kay naanay pusil. Diba? How about that scenario, really? Well, yeah, pwede mag-lie, pero I do not know. I do not know, really. But ngayon man, ilahang ko ano,

sa iyahang deserve, go for it. Because isa nga na realize na ko mga igan is that dili na to dapat pungan kung unsay nakataknaan na nga person. Diba? Sometimes we delay breakthrough, we delay ang destiny para sa atua. It is because we are full of lying. That's my take, ah. Well, mahaba-habang usapan pa ito, mga igan. No, taas-taas pa gid siyang istorya when we talk about that one. Kaya naman, mga igan, putulin na natin ito. Taras. Well, I hope na whatever your situation is, I hope that you will always choose truth.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kung sa ato igan,
5: na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Wala na kabuok po akong gipalit.
4: Kung saan ang sakit?
5: Duha nakabulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng tampok sa julid, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, pastor. Tainom na ako sa Digimax. Dua kabuok, pastor.
4: Dua kabuok.
5: Dayan siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong na po na ko sa utro. Dura, gyan pong kabuok,
4: dua,
5: pastor.
4: Kabuok. Yes.
5: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
4: So, nakasalba?
5: Nakakit ko sa Ginoo, pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
4: 2 months? Hindi ka makabakod. 2 months ka naglubog, nakigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, pastor, nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod
5: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, pastor. Nagid, tumulabukol siya ang lawas, pastor. Nangawala man ta
4: na. Nangawala na. Salamat ka, Iga, na. Salamat, Iga, ayo.
5: Sige, pastor.
4: Okay, salamat.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning hamplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa ating Ginoo nga sila magagamit ko ni ining hamplas.
11: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
11: Okay.
13: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: May good news!
20: Hello, oy, unsa ko'y good news!
19: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services.
6: Nagtanyag.
18: Sama sa large format outdoor sticker.
21: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
22: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og prato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Ilong Ranger?
25: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
24: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
25: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
24: Sip-on dayon?
25: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Lu, nganong kataki ang kaman?
29: Sakta kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
28: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma. Herbal oil, ang pinagpalang nana.
30: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, binagkan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
31: Happy anniversary.
32: I love you.
31: Akong gift nimo.
32: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
31: Ganahan ka?
32: Salamat, Han.
31: Di pa.
32: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
31: Ang unsan?
32: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
31: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
32: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
22: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
33: O si Ato Iga na Alex.
34: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
33: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
34: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
33: okay.
34: Nangauga.
33: So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
34: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
33: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ang aroma, nauga?
34: Nangalayos, sa Pastor, nangalayos.
33: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
34: Oh, lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
33: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
34: Lima ka buo.
33: Okay.
34: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
35: Numero 1 sa balita.
36: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gitinag-iyahan sa pamilya.
35: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
35: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
35: Radyo Kaibigan.
37: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinayra ang mga pulong sa tigpamaba iyan lamang o walay lakot kining sibihan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
4: accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan?
13: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Pagkalingawan sa Bukidnon.
7: Radio Kaibigan.
3: Serbisyo publiko.
5: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Pagkalingawan sa Bukidnon.
7: Radio Kaibigan.
8: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
9: Silap sa kaugtuon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulad.

pasalamat ug pagtahod sa tag-iyag tagduma ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Atong sparring partner sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Gininausap ang iyong higalas kanginan kaibigang Noel Cagul Tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsak ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras.

kaibigan, mga igan ti buok kalibutan. Ilabi na sa itong mga Facebook viewers through internet. Welcome, welcome, welcome dinhi

dinhi sa atong papanaguban. Mayong pagpaniudto, mga igan, mga nakadayang establishmento.

Dayon di gyud kalimtan ang pagkaon o prutas na puno sa vitamin C. Aunay atong pagpahinumdom ngadtos atong mga suking tigpamilya. Dayon batasanon kanunay ang pag-inom og tubig from time to time, mga higal. Bawal magkasakit niining panahona. Mahal kayo ang palitunon. Mahal na usab ang nagunang petroleum product sa Pilipinas. Mahal ang tambal. Mahal ka ng bawal magkasakit, mga palangga namong suking tigpamina. Dakong ikatabang diha kanimo

uban sa atong mga pag-ampo. Why posible? Why imposibles milagros Dios, mga igal? Ang tanan

Sir, patayon dyan. Amay, nangumusta ni mo, kaibigang Joshua. Mayong pagpaniod to daw diyan ni mo. Kang Joshua Wang Sisun.

atos mga nagkadaiyang tulunghaan. Pabalunig yung tubig. Aron aduna sila'y mainom matag oras. Importante yun.

Dennis Bukidnon. Dennis atong dakbayan sa Valencia. Ambot bakag na dawat na ba ang ayuda nga dawat tunon sa atong mga Irrigators Association members, atong mga mag-uuma, kurag nakamatikod kitang taod-taod na nga nagpaabot, naanak ko no, pero wa pa diha. But mas atong mga mag-uuma karon, pagay ko no kuno yung feedback, comment mo sa atong Facebook Live sa 98.5 Radio Kaibigan. Atong nalilian sa Facebook post

Mayan. Ato gyud nang gikalipay mga igal. Ining ayuda sa gobyerno para sa mga mag-uuma. Which is dapat

lupa, mga higala, ang atong mga atong spinal cord. Kahit kung di na muliok, magluya or matandog ning atong spinal cord, mga higala, gulay gyud ang atong pahinga. Di ba? Ma'am, loose. Sa pantatagmuan, sir, Frank. Yes, Frank Store. Iyanas Bake Shop. Yes, Pinatilan. Mayang pagpaminaw. Kang Ma'am Miraluna Iduabi Villamor. Yes, City Social Welfare and Development Office.

Kumusta man ang pag-apod-apod sa uplift nga ayuda gikan sa PSE o DSWD, Ma'am Miraluna Idwabi Villamora? Pila na ba ka barangay ang naapod-apuran? Murag basis atong partial nga nadungog, 2,500 na. Correct me if I'm wrong, Ma'am Miraluna Idwabi Villamora, sa CSWD. Onsa ka tinood, Ma'am? Ubay-ubay na ng mga barangay na poor among the poor na na-identify sa Philippine Statistic Authority o sa DSWD. Kanang uplift nga ayuda, way labot ang

Nay din tipay ka mo nga pobre, pinakapobre. Honang magkadawat sa uplift karon nga ayuda, 2,000 pesos. Sugod karon hangtod Disyembre. Tabangs, gobyerno, sa mga nag-ilaid sa kalisod.

usab ng mga katawan sa Barangay Batangan, makadawat sa uplift nga ayuda gikan sa gobyerno. Kana nga datos atong pagklaro, dili gikan sa lokal, kon dili sa nasyonal. Nato nga panggobyerno, pinaagi sa DSWD, kon Department of Social Welfare and Development Office, og ang PSA, Philippine Statistic Authority, kana ang nag-identify anang mga tawhan. So katong wa naka-appeals lista,

Carlos. Concejal Jojo Filippi. Maayong pagpaminaw. Alas 12:21 na mga higala. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlawa. Happy Fiesta sa tanang mga Brother Knights, mga Worthy Sir Knights sa Knight of Columbus. Fiesta karon sa founder sa Knight of Columbus tibuok kalibutan. Si Blessed Father Michael J. McKibney. Si Beato Michael J. McKibney.

atong Supreme Knight, Brother Patrick Kili, nga magbuhat kita sa kaluoy. Magpakaon sa mga pobre nga way gikaon. Og mo recruit sa dugang miyembro sa Knight of Colombo. Sa kinika fraternity sa mga kalalakinan nga Katoliko, mga higala. Kining Knight of Colombo. So happy fiesta, Blessed Father Michael.

Yes, Buruksais, Batangan, Inawaan, at Ban sa Pifiesta karong Domingo po ni Senior San Roque. Happy birthday, di ay sa tanang mga nag-birthday. Diyos, paliog kog birthday song, isa lang ba? Delighted happy birthday sa akong amiga nga konsihala di as lungsod Quezon. Birthday niya kagahapon, nalipat ko. Wa manggod ko gimbitar, Diyos.

Official Merna D. Ripalda. Yes, Lungsod Quezon. Birthday niya kagahapong adlawa. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, kang nanay o kang tatay atong mga palanggang senior citizen, atong mga miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday, sa tanang mga nag-birthday, alang kini kaninyong tanan.

tanang mga nag-birthday, syarog di mo kasabot. Belated happy birthday kagapon sa kong barkada, kong higala, konsihala, Inday Uno. Konsihal, Merna Ripa.

kanang mga nag-birthday, among pag-ampog, paghinaot, ngatos Dios nga labawang magkagagahom, ibubo diha kaninyo ang gracias mayong panglawas, kalampusan, diha kanimo uban sa imong pamilya. Happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30 at usang pagpasalamat mga higala sa angay natong pasalamatan

Salamat nagpaluyuning atong panagbagat ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw naghambin sa balatian, nagtuo ka nga wa nay kaayuhan ang imong gihambin nga balatian. Ayaw pagwag paglaom, kaibigan. Ani ana ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang nakasulay, daghan ang nagamit og nang ayo sila sa ilang

0: Aroma Herbal Oil. Barato, epektibo mga higa. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Mapalit, Dinis Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Alas 12:31 na. Kon daghan kag labhonon, ayaw ka na problema. Alang sa barato ang rate per load. Oga na diritso, pinilo na daan. Dadak ka na yung labhonon sa Lels Laundry. Ang Lels Laundry, naimutang ka na along National Highway, Purukuno, Barangay Lumbo, ning Dakbayan sa Valencia. Daghan pa kitag panagtukbilon ng mga isgutanan, daghan pa kitag panagambitan ng mga impormasyon. Mubalik ako, humani ning pipilak ka mahinungdanong pahinomdong. Si Nanay Rosilda, nang hupong ang mga tiil na ayo human migamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula.
1: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, gingan ako siya nga, palit o Vigimax. Pagpalit niya Vigimax, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala gid siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wa gid siya muon sa gumikan sa Vigimax. Musa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang Vigimax yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, na yun sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Vigimax, natingala sila nga, pag inom na ko sa Vigimax, nihupa akong dugo, tapos pag tumukag adlaw, gikan karo, tumuadlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di kaya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So, naayot ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kaya ang kadaugan na ko, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.

0: Asa yung mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
2: Okay. Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dumin ako nga kanaang pigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Wigan Pito na gatuin kapin.
2: Salamat igayo.
3: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isuon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya sa siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siya hindi pa inam ang Biggie Max Pastor. Nakahurot lang ang naka-inam siya o ibalik ko siya kasi mana pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karoon nakalataw na siya pastor.
2: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad ha?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So sa duwa kasi mana, hindi pa inam ni mong Biggie Max buntag o gabi. Karoon nakalakaw na?
3: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa JFA pastor.
2: Ay salamat igayo. Salamat igan ha.
0: Kinsali pala yung taga-asa.
4: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambuhanan.
0: Yes, palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala ko nakalakaw, tungod yung naghubag ng tuhod. Naglasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
4: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog
0: kaadlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among sinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayos sa

Mayong pagpaniudto diay dias tabuk tulay. Dias burok uno batangan. Naglanog-lanog ang atong papanaguban. Mayong pagpaniudto kang Ma'am Ninit Guadalquivir. Uban sa iyang pamilya, matod pa niya happy birthday kang Sheena Rose Paildin Guadalquivir. Gikan ni Ma'am Ninit Guadalquivir. Kang Ma'am Margie Aluquin, mayong pagpaniod to, maayong pagpaminaw. Ganha kaninyong tanan. Dias purok gis batangan. Dias may BCLA batangan. Mga mapahiyumon guapa.

ng BCLA Batangan, ipanguluhan ni Sir Max Abrigana. Si Sir Makong Max, mayong pagpaminaw, daghang salamat sa imong pagkabuto.

kumusta man? Sir Roger Kasinabi, Ma'am Chuna Walo. Mao ka na ang mga nagduma pag-extend, pagpalapad sa serbisyo sa City Government of Valencia ngetos mga katawan sa Barangay Batangan. Serbisyo way pili. Mao ka na kamanduan Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez ngetos mga empleyado personahi sa City Government of Valencia, serbisyong way pili. May butar o wa may butar, basta Valencianos, serbisyuhan, og tudo-tudo nga way pili, mga yan.

barangay. Di ka na, boy, di. Korupsyon ka na. Bawal ka na sa atong balangay. Maulaw pod mo, mga barangay official. Oy, amo kapitan, pag-aapod yung now. Mamerkado mo, PTBs, gobyerno yung gamiton. Personal na yung lakaw. Musimba mo, sa kanans gobyerno ang inyong gamiton. Wagod mo na, wow. Labong na mga pasyente nga ma-request og sakyanan. Eh, pwede. Kay busy ang sakyanan. Samani, na-business inyong personal nga lakaw. Paliyog kagob. Nay PTB nimo sa province nga gihatag sa barangay. Nagkasungag sa usa ka motorsiklo. Onya dili official travel gabi'y nagbiyahe. Personal nga lakaw driver. Onya ang nagmaniho. Dili official driver sa nasangpit nga sakyan. Murag atong naibawan. Dako-dako raba ang damage kung i-repair. Murag mukabat kapin kun kulang 100,000. Onya, kinsamang kwarta na ipayo. Igna kwartas barangay nga personal man to nga lakaw. Eh, pagyod ang driver official ang nagmaniyo. Agoy paliog kogob kahit nag-abusar na ning imong gipangtagaan aning PTB sa province. Himuo naman lang personal use only na dapat for official use only. Eh, kay pagsuroy-suroy pamilya ni Kapitan,

remind ni Gop kaning imong gibang tagaan sa PTB. Basi nakalimot sila. Nga ka na, buwis sa katawan. Di sila ang personal nga tagi. Kwarta ka na sa katawan.

postponed ang barangay Ogsangguniang kabataan elections. Puriya gaba. Daghang mga opisyal nga angay ilisdan ro sa barangay. Daghang mga opisyal nga gihimong gatasan ang barangay. Daghang opisyal aya na karon nagliho kay hapit na ang eleksyon. Giatiman na ang mga kadalanan. Diin mana nagdihad na kalabay ang mga tuig. Pila mo katuig diya nagyampungad anang inyong tagsa-tagsa ka mga buhatan. Ngunit karon hapit naman ang eleksyon. Suroy na putsporok.

C49 na mga igala. Ayong pagpaniod to Sir Edgar Guaan Ubuta. Ayong pagpaminaw sa taga Purok 4 Purok. Size A. Mga taga Barangay Batangan. Musta kamong tanan? Ayong pagpaniod tumatod pa ni Sir Edgar Guaan Ubuta.

Siguro, Mabao area, Barangay Lurugan, kagahapon. So, mag-amping yun, mga driver. Labi na mga nagkargag tao. Paliog yun, i-check. Before magpadagan.

ang hangin, tubig, brake, og uban pa. Yes, inyong mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan, aron malikayan ang mga disgrasya nga mo resulta ngadtos kamatayon. Kagahapon ditos lurugan, duha ang patay pastilan. Duha kaginang 14 ang mga nangapangos ang das by tambalanan mga igal. Tungod kay ang Isuzu dropside truck wa kini kasubida. Matud bas report 3 miligid ang nasangpit nga truck mga igal. Ditos usas plantasyon Spinya, ditos barangay Lurugan. Pasubo sa pamilya nga namatyan, atong pakigduyog sa ilang kasubanan. Anay atong hinumduman mga kaibigan, Timfos Pujit Momentum Mori. Matud pa, hamubo ang panahon, hinumdumi ang kamatay. Mauna mag-amping yun. From time to time, mag-amping mga igan sa inyong nagkadaiyang mga lakap. Atong painumdum gikan sa radio kaibigan, Blue Baguette. Nakalimot ko unsay ubang pamining anak. Basta ang brake, ang oil, ang ligid,

Dias Lurugan. Ngawas sa ibabaw nga bahin, adunay dako nga tulungaan. Napay dagang plantasyon Dias Pinya, Dias Lurugan. Dagan yung sakinan. Ani atong namatikdan. Galabay kita sa kadalanan Dias Lurugan. Medyo kusugid padagan ang mga sakinan Dias.

56 na. Ngayon, pagpaminaw kang Miss Eva Harovilla. Yes, quite. Ngayon, pagpaminaw, atong mga bagong bayani, ang atong mga OFW. Kumusta kamong tanan? Yes, laing nasod. Amping kamu kanunay. Magrisdigyod.

saludar sa mga OFW. Haninyong tanan, amping kamu kanunan.

alas 12:58 na mga higala. Wana ko'y igong oras. Mao na lang katong naglangkob sa atong panagbagat, panaguban sa programang Silab sa Kautuhan dinhi sa Radyo KB. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil og ang Lel's Laundry. Yes, purok uno lumbo ing atong dakbayan sa Valencia, ang Lel's Laundry. Ayong pagpaminaw dias batangan, Kuya Philip Kapadgan, Kagawad Tatak Rino, Kuya Alfredo Bilos, Kuya Arbius Media, ang atong barkada nga Maranao. Ayong pagpaminaw kang Sultan Pagar.

month of faith, manangkila abusiho. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniuto, kagawad Edgar Dada. Milagubo na ang alauna hapon. Sa ngala na lang sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sison. Atong pagpasalamat o pagtahod ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangala. Kininausap ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol, Dakbayan sa Valencia, Lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og Dalaygon ang Diyos.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: Akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
17: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
16: Okay, salamat igan, salamat igayo.
17: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
16: Okay.
5: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usab mabuhi, uban kaniya. Dili ba
10: Balitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes. Ato gayon kaabag. Pas muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi. Nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: The best songs on the radio.
1: Ako'y kay lagi kasama mo.
18: Ako pagkano imawawala sa piling.
19: DXRK
20: Radio Kaibigan.

0: ang sumahinutan, ang sunatan ay natunggan, o ang tao nga imong nahimutuman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinapuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suging tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O si kamainit nga hapon po, kanatong tanan. At lagro may galing ang Bernes sa Pizza 14 sa bulan sa Agosto 2012. And once again, makaigan ni with me o na inipot nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panaghihulog. Ipadala na po ini mga sugilanon at sa kinabuhi. Dara lamang sa ato ang pinalanggang Sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

sa ganun mag-alay ko magkaulaw nga magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa. Mahitungon sa gugmag kinabuhi, inang design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhaton para mabasa na ni Lady Niana is text ka na sa tuwang hotline number 0965601168. Sige mag-alay para mabasa ni Tisa sa inyuhang mga text messages, pagpanimbaya, greetings or mga pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga special someone kung naamang galing. Ang minamang sa buhay, ang mga friends on air or bisan ko kinsa nga gusto ni mong timbaya honest sa atong programa karon. Text lamang ka na sa itong hotline number once again, 0965-601-688. Alright, so sige na maayong hapon. Kasi ka mainit, maigang, maalimuot, yagkahapunoy. Ang tanahan ng mga palangga ang suking tigpamina. Mga palangga ni Lady Diana. Palanggaon na lang nato kay Warabay Laing Gapanga. Mga palangga suking tigpamina. Nagkatsunin ka nato karon sa nagkalain-lain ni radio sets. O sa tanang ay nagkatambay sa ato Facebook Live karong hapon. Magandang hapon at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Bahala kung dili ko ninyo makita. Imagine na lang kung gaga. Wave-wave na din mga. Magandang hapon ha sa inyong lahat. Sa naran po, gabulo na ka-tune in ka nato karoon sa nagalain-lain kaibigan radio stations ka naka-hook up na sa atong programa ngayong hapon. Mga palangga, mag-happy, happy listening po sa inyong lahat. Nagkapita sa may Surala South Cotabato, magandang hapon po sa mga ka-tune in pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Magandang hapon sa atong kinagusgan ng technician ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po at sa atong mga palangga nga mga suging tigpaminaw. Magandang hapon sa inyong lahat ang maayong pagpaminaw, mga gwapo-gwapo rin nato ang mga suking tigpaminaw. Kaya po diya sa may lingitingan mas sa Miss Oriental ha, o maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw rin ha. Palagi nag-aantay, nag-ahulat sa programa ni DJ Matag Hapon, maayong pagpaminaw sa inyong lahat. Tara po na bitang mga gana sa may 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kutob na lang po sa mabot sa atong sibyahan o kutob sa mabot sa atong Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon. Aka mang dipita ka ron na nagkatilino sa atong programa. Maayang haparang maayong. I mean, welcome po sa inyong lahat. This is once again Love Diaries. So, kumusta man iniuhang sa iyong kautuhon niya mga suki, mga ato mga avid listeners, mga gano'n. Marami na kasunod-sunod sa programa ni DJ Matag Hapon. I hope na okay na mo niya at taniwala sa kainit sa panahon. Hindi nira init inyong mga ulo, ha? Sa kamulong, kapaniunto niya sa kamulong, haray-haray sa kamulong, gaduyan-duyan, kapahulay, sa kamulong, gaduka-duka niya. Ay, babaminaw po sa inyong lahat, sa kamulong, kabarikay-sikay sa ilang panimalay, sa kamulong, kabiyahe, patulong sa eskwalahan, patulong sa ilang mga trabahoan, sa kamulong, kadrive sa ilang mga sakyanan, sa ato mga habal-habal drivers, sa ato mga multi-cab drivers, rela drivers, na nagkatsunin ka nato karon. Patayon lamang mo sa inyong buluhaton niya, mga kaigan. Sandang mamino sa programa ni DJ karong hapon. Okay, because today is Friday, maghagala lunes. Lutang siguro. Maghagala no, adlo ta karon nga Bernes. Buot pa sa buot, wala tayo basahon. Nasulat ang baganan because today is Hugot Friday. Kung inyo makita sa Facebook Live karon, kung sa kasa naglento sa Facebook Live, ay nagsugod na ng mga Jijimon kayo. Nagsugod na na itong mga Hugot King. Mga sad boy ng Radyo Kaibigan. Kaya iyada sa lag-send sila mga Hugot entries, mga kaibigan. Tumulod karon ng adlaw sa inyo ang pagpadala sa inyo kinagusgan ng mga Hugot entries diha. Or chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Imo lang buhaton, high text lang ni imo ang kinakusgan, mga nagkakakilig, mga nagkakatawa, nagkakaandeg, o bisan ko nang walay kaayo. Hugot entry.

kwanton gihapon na nato mga gala. E text lang na nimo sa atong hotline number nga 0965011688. Or kung isa ka sa naglanto sa Facebook Live nga gusto mo appeal sa atong hugot mo, isend mo. Pwede po yan. Pwede ka mag-comment sa imong hugot entry diha. Pero make sure nga na imong numero sa ubos ha. Ayaw awat anang Martin o Gang Sir Blas. Pasag din na silang doon. Kung mag-comment mo sa inyong hugot entry, please pakibutang sa inyong number ha. Para magkabalumeg. Masig ka mo yung magkaraon na maglisod mi ama na namo isan ang load. Gome number niya. Kalihugbot niyo yung number sa ubos mga balangga ha. Of course, tungod ka wala matibasahon yung sabilanon karoon. Taas ang atong oras para sa pagchika-chika. Para po sa pagpaminaw sa inyuhang mga paboritong sonata sa kauduhan. So kung namin gusto i-request ng mga songs diha, feel free makagala sa pag-text or pag-comment sa Facebook Live ha. Atong panin kamutan, kumaplay na tanay na kutob sa magkaya sa ating programa mga kaiga. Kira sa iyo sa kauduhon, oy, bahalag siya, anong kabigil? Anong kakabigil man sa tiyan? Ato na, isog na nagbaan sa inyuhang mga kuan, ha? Inyuhang mga... Si tawagan eh. At iksugin na ibasin yung mga comments sa Facebook Live. So, wala na sayod kung asa na makita sa Facebook, mga kaigan ha. Pangitaan lamang po ninyo ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. I-Gcas lang o magkadaog, bahala o guway number. O haman na mo isan ng Gcas in town. Hanglan maghihabon ng number. Ambot ani nila mga yan. At iksugin na nagbasa ha. At sa aning kadali lang po, magsugot sa pinakaiba ba? From Sir Martin Laginon, SM, nagya po naguna diri. Kamara ba niya? Wait lang po, kagaambak, agatong ang mga comments tungod sa kadaghan na comments sa upo.

Ako'y delete na nato mabasa. Ang pinakaunang comments, mga gala, kayo mo automatic na zag. Scroll down tungkol sa kadagang nag-comments sa ubos. Pasensya, kinsa man itong nag-comments sa iba ba? Hindi na nako mabasa inyong comments ha. Pag-comment na lang utro palihog sa ubos para mabasa ni Lady Diana. At ano'y basahon, kinilang nag-comment ni Sir Blas Arbelerote. O, yahugot entry, matod pa niya. Kung feeling mo binabalot ka ng kalungkutan, baka dati kang turon. Katuron ba sa gaya? Diba, suma na lang ko. Anong turon na lang ang sign? Ingon ani ra mga higala, bahala gugwalay kini ini mga hugot and trace niya. Pagyaman ang damahit ito ni Han. Salamat, Sir Blas and Zudy. Ikaw, Sir Blas, basin karaan kang turon. Pamadyo nga dyan, like, good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa iyo sa Pirugdos, Hillside, Mount Nebo. Valencia City, Bacanon, from Angelica Binata Wariong. And my special langga, Nestor Plaza Subalan. Salamat po, DJ. Sa tanong friends, good afternoon sa inyong lahat. Request kong song, ikaw ang kusog. Pagka-play po, DJ. Salamat. Naadyot bagabutan, nalindot kaayo ang pingan, bisag dili parehas nimo, lamihigog maon, bisag walay kita, agoy. Pagdeligado galing. Hindi mo na pwede nga imong kuan, imuhang ang pingan nga di imuhang. Dapat imuha saya nimo ang pingan, ha? Dali lang. Ilahan naman yung comments na rin mga gala. Nili na ako makita ang comments sa uban mga gala. Pasensya ka ayaw ha. Kaya automatic ka scroll down ang ito ang comment section. Kaya itaghan ang comments sa ubos. Alright. Maayang good to DJ. Maayang good to po DJ. Para request po ng song Tibok by Earl Agustin. Bo, thank you. I'm Sir Jules. Maayang hapon. Ganimulihan. Agad huwag deknesan ng radyo kaibigan Surala South Cotabato. Sige po, ito nag-play ka ron taon-taon. Imong request ng song Tibok by Earl Agustin. Okay po, salamat. Sa mga gusto mag-request, sige mga favorite songs mga kaigan ha. Pwede ko mag-comment sa Facebook Live para ma-play ni Lady Diana ka ron taon-taon. Salamat once again Sir Zeus Balinas ng Radyo Kaibigan Suralog sa atong mga palangga ng mga suking tigba menodi ha. Huwag hapon na po. And happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Pasarot kang Miss Ira nga nabisi ka ayo. Take your time po og amping. Ay, lahat. Sige ka bisihan. Ay, habang gini mo diyan, Ma'am Ira ha. Ang ninimbayain mo hang imuhang kaibigan or imuhang kaibigan from North Cotabato, Sir Martin Laginon, maraming salamat once again. From Winston Bataluna, sana ang puso ay parang paminta, buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba. Ng hinugutan ng mga wala. Salamat, Sir Winston Bataluna, taga-aha Manisiya. O magandang hapon po, Sir Winston. Salamat si mga hugot entry ha. Tuloy po nag-ikuan mga kaigan. Kaliyo ko po tang sinong number mga gala. Bega para maglisod magaling taan. Kasi kaganding ani karon wala tay daog ha. Wala mo yung mga numbers din. Salamat ha sa tanang wala pa nakasend sila mga hugot entries mga gala. Pag send mo something na apatay panahon. Ang puso na kuno ay parang paminta. Buo talaga, pilit lang na dinudurog ng iba. Maayong hapon DJ, guwapa para kas kag song I Believe by Jimmy Bundok. Og kung pwede lang by Yuri kapag i-play, guwapa kung naadara sa inyong playlist. Sige po, maayong hapon kanimari ha. Ang Angelic Alisuso kuno ng Pinoknoy Bitugaya, Valencia City. Hapon po sa atong DJ di aga-side sa may radyo kaibigan na hindi nga nag-hook up sa ito akaroon. Ito ba kang technician nga mo inag-signify. Magandang hapon ang salamat po sa inyo di aga-side. Look inside you and be strong. And you'll find Mama Eugene Agusan Kunlayan, magandang hapon ng maayang pagbaminaw, maayang paglandaw sa ating Facebook Live. Ay, time check is already 1:31 in the afternoon. Alauna, 31 na po sa kapun, mga kaigan.
Pasking oras mga galin. Hello Lady Diana, kumusta po kayo? Pasensya na po, wala ako kahapon. Busy po kasi ako, pakibati na lang po ng pagbati sa aking ahang kaibigan na si Angelica Alisoso Kunog at pati na rin po kay Daniel Jeff Vera. Maraming salamat po pa flowers niya kahapon. Wow. Birthday mo pala kahapon ng Stephanie, tama ba? Belated happy birthday po sa'yo. At happy birthday sa tanang nagsaulong silang adlag na tao hanggang adlaw, ha? Ay, kang Austin Travis Sulis, akong pagumangkun, di ay naglimo ko. Happy birthday palang, ka. Belated happy birthday ng Stephanie Perez. Ang shoutout ako na si iyang friend on air, si Angelica Alisoso Kunog at Sir Daniel Jeff Vera. Magandang hapon daw po from Stephanie Perez ng Tivoli, South Cotabato. Magana barayin lang mo sa pag-send sa mga hugot entries, ha? Kay Unia Taod-Taod, mga kaigan, mga alas 2:30. Magsirado na itong linya kay para mapiliin pa sa mga judges dali kung kinsa ang ay pinaka the best ng mga hugot entries for today. So barayin lang mo sa inyong pag-send, ha? O sa mga mag-request ng song, pag-comment lang mo or pag-text atong hotline number, mga kaigan, para ma-play pa ni DJ samtang napatay oras. So dyan lang po muna kayo. Magbabalik pa inyong Lady Diana later on para sa pagbarayin sa pagbasa sa mga hugot entries for today. And of course, while waiting, mga gala, pinapunta sa inyuhan ang ipang request ng mga awit sa atong programa karong hapon. And we have your son of latest, mga kaigan, at ating paminawan ang isa ka song ang request sa atong kaigan na aside sa may Surala South Cotabato, a song entitled Tibok by Earl Agustin. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Maayong buntag ni Mudiag sa Palio.
1: Taga sa Lerigan, Pastor, magsisimo nilang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko igan at itong unang simana igan. Pero na ako'y Bigimat na kanan niya sa among isyon sa loob na Bigimat. Di ko anak ko. Diyan ako gibun ako sa akong tuto nga nalapuan sa ininit igan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Diyan, diyan, unang nga naigibatin ako igan. Pasalamatan ako.
0: So nabi na yung buwan og ininit ang imong tutoy.
1: Oh, nalapuan si ininit ko na sulit ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takot na dito nagtulong sa atong lawas.
0: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
1: Dakong pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diya dayong sa Vigimax sa among isyon, sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang ang baligya.
0: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
1: Taga-salay, Igan, puno ko.
0: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat din kayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higalang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahatay, mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AM MQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lana.
7: Pinagpalang lana. Gipo na

0: ginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang bulan.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. 10% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City. Og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing.
11: Sugang kasayuran, adto alam ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Publasis.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
13: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
14: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
13: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
14: Ha? Unsa imong sekreto?
13: Tuloy with fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diritso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
14: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
13: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta induces soil aggregation which provide better environment.

0: for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, rot booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato ra pre, kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O add to na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili mo pagkahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
1: Uy, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhan, ha?
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugohat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas ba na sopat?
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: The best songs on the radio.
9: Ang

magsasabi. It's 2:01 in the afternoon, alas dos, uno na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, that was I Believe by Jimmy Bundon. A song requested by our Suking Tig Bamidaw. Naglendo ka nata ko sa Facebook Live, mga higalan. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Sana all. At the lyrics, ando araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Kasag wala ka ay 100% nga assurance, winigyapon sila magulat mga gala. Mga iban nga bisag, unsa pa ni mo kagigugma, winigyapon kaya maghulat sa imuha. Pangita kaya paglain. Pinag nagas lagi. Alright, so welcome back sa inyong lahat. Hello po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa sa Nagalain-Lain na Radio Set. O nga, sa tanang nakatambay paghapon sa ating Facebook Live. Nga murag putol-putol na sa Facebook Live. Mga gala, pasensya ka ayaw ha, kamalugid ko nga. Hinay ang among internet connection karon kaysa akong cellphone din nga ginamonitor. Gamit na ako pag-monitor. Pero may tawid siya ka ayaw ha. Dili na mo makontrol ang hinay nga signal, mga kaigan. Salamat po sa inyong pagsabot. Once again, welcome back sa inyong lahat. Oy, nating mga dugang comments dari mga galin. O daghan ang nagpadala sa inyong mga hugot entries. Maraming salamat po sa inyong lahat. Rama Marni Moreva, Manu Benia Pasada, DJ. Ito ni Basawan ang nasa ibabaw kadali igang. Manu Benia, hello, guwapa. Lady Diana, may hapon. Ang DJ nga guwapa. Salamat. Marni Moreva, Manu Benia Pasada to all my friends. May hapon. Watching always here in Burok 3B. Kan ayan, Balay-Balay City, Bukid Noon. Wow, magandang hapon na po sa inihang danandiha. Ano, kumusta naman mo man mo diha, mga guan? Mga suki, labi na kanimo diha, ma'am Marni Moreva, na always nagpaminaw sa atong programa. Nanagad sa my Product 3, Bican, ayan, Balay-Balay City, og sa tananay mo mga silingan diha. Panaminaw sa tuwa karon, magandang hapon po sa inyong lahat. And from Cyrus Moreno Mendoza, hi lady, diyan ang mga hapon sa'yo. Magandang hapon na po sa'yo dyan, Sir Cyrus, nanagad sa may lantang panabukid noon. Maraming salamat sa inyo. Huwag na kayong pagtanaw, pagpaminaw sa atong programa ha. Grabe ka putol-putol lagi. Pasensya ka ayo, Sir Martin Laginon po. Wala-wala po sila mga kaigan. Pasensya gid ka ayo. Tamag yung mga butang. Hindi ito mag-control mga gala. Para gud siyang feelings imuha. Di man mo mag-control. Di man mo pagus nga gugma-higugmahong ganila. But, aray na kabasahan ka mga pipila ka mga hugit entries na rin mga gala. From Sir Daniel Jeff Vera, matid pa niya ang gugma murag bus. Kung dili ka, makasakay karon, ayaw ka balaka, moabot pa ang uban. Pero kung ikaw akong gipangita, dili na kumusakay sa lain. Tama nga naman, ang pag-ibig mga gala, pareharanag ka ng magsakay kag bus. Kung dili ka makasakay karon, maabot lang, kinapay maabot po, hon. Di ba? Ana, ragot lang. Pero kung di ka gusto mo sa kaisa uban, paabot agad siya nga mabalik siya. Ana, ra, nakasimple mga higala. Pwede rin sa mga taong sigig pangutana sa akong edad, ayaw mo kabalaka, bata pa ko.

Oh, pwede ra kaayo tawago ng baby. Zorba. Uh-huh. Lady niya, pa-request kong song Risk It All by Bruno Mars. Ang nag-request siya Sir Winston Bataluna. May hapon na ba? Namino sa ating programa. O sabi niya sa ating DJ sa Kuan sa Radyo Kaibigan Lagindingan. May hapon po itong pagtanaw sa ating programa. Sa pagbibila ka mga hugot and phrase mga kahalihan o sa mga songs na wala pa na-play ni DJ paabot lang mo di ha mga palangga sa pag-play sa inyong ipang-request ng mga awit. And you know you can't survive, so when you feel like hope is... Ay, makita po sa imong safe lady Diana mutago mangga ayaw nagtago imong gagwampa BFM. Maulo magus inyo ay magalaihan na mag-tukar-tukar na mag-reaguan-guan akong nawong usahay blooming usahay murag na unsa na maulo mag okay pa sa alright ani ang nagbabiling gwapa makaya ra ang kainit sa panahon kagahangin-hangin man diri adali ra kaay tantong igang diri BFF kagahangin-hangin man amping hangin. Kada hapon sa iyo sa BFF talagad sa may purok noy bito kaya avalanche city bagay doon.

0: 0917 maglisod bang gani tagtulon og kanon kana pa bang pag move on. Sabi na masad na. Ano mga bago maglisod bang gani tagtulon og kanon kana pa bang pag move on. Ano na lagi kalisod pag move on mga gani. Ano ti caller kadali lang po si caller 174 ato ning tubagon mga gala. I hope nga okay na ni ang atuang wardery para magka dinungganay na tangtanan. Alright, hello, maayong hapon. Hello po, ay wait lang, wala pa din natubag. Hello po, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Ay, magandang hapon po.
1: Maayong hapon, Lady Diana, grabe kainit ko
0: yun. Grabe yun kainit, kuya. Pasilong kuya dyan, pag-amping sa hangin, kaya basig mapalid ka sa lain.
1: Basig mapalid ka sa lain. Maglisod, magtulon sa kanon, kalamang pag-bukon.
0: Marag sa imag itugikan to, nga maglisod, mag-anit, tagtulon.
1: Okay, balas ni Sir Martin.
0: Talaga pulihani, ragin mo sino mga hugot and drink. Salamat kaayo kuya John sa imong hugot.
1: Musta man kaya sa siyudad sa Valencia?
0: Okay,
1: grabe
0: kaayo.
1: Grabe kainit eh.
0: Oh, kung init diha kuya John, murag times 10 ang kainit na rin sa Valencia. Pero di kainit na rin. Mga ano, nangani na sa mga medyo kakahuyan, bukid-bukid ng area kay Bugnaw ang hangin, mga gala, dili ra kay tantong init. Pero dali sa Valencia nga, wala kaayo kahoy sa sentro nga dapit, sentro nga bahin, pirtigyod kainit as in.
1: Sa kainit, sa gugma ni Munia.
0: Ah, mas init na rin. Mas init na rin, Kuya John.
1: Init pag-ide, ha?
0: Oh, mas init pag-ide rin. Walang advisable yun, mga galang. Mag-inom ng tubig per minti, ha?
1: Masig makaikot pa mag-advise ta kay si Lady Diana, init kuno kay di, ha?
0: Pero Kuya John, ano sa may kaalaga ni DJ sa Imuha karon?
1: Manimbaya lang ko sa nato ang mga friends.
0: Aha, sige po, go ahead kuya, gamarag ubay-ubay ang nami.
1: Adlaw rong Bernis. Yes. Tuig, Dusmil.
0: Yes.
1: Pizza 14.
0: Mm-hmm.
1: No, niyan na po tanin, grabe kainit. Manimbaya ko sa lang sa, diba, sa siyudad sa Valencia, sa Hukya Pamili. O sa Pahangin Pamili.
0: Uh-huh.
1: Garag po na ninyo. Then, thank you, Sinaitang. Okay, Pastor Dan Galio, ang itong station manager sa DXRK Radio, kaibigan.
0: Yes.
1: Sa kanan niya mga DJ,
0: mm-hmm.
1: Okay, DJV, kay DJ Aya. To all my friends, Laras Bonas, then sa Bulaco, ito sa Ranita. Laras-laras ninyo, kinitibog ang edili sa lungsod sa San Fernando.
0: Mm-hmm.
1: Tanang Naminaw. Laras Marto dito din sa Dayag, Little Baguio, San Fernando, kay Ricky Fardillo.
0: Ay, may hapon, ha?
1: Mayong ginapog sa bahian, family.
0: Mm-hmm.
1: Mayong hapon.

0: sa diya sa inyo, sa first time ninyo diya sa Big RK.
1: Yeah.
0: Sa Radio Caribbean. Mm-hmm. Sa mga Facebook viewers, kay Balok, kung nga namati, yun sila.
1: Mm-hmm.
0: And mayong hapon ninyo. And, kaya ng mag-request na lang kung sunata siguro.
1: Yes
0: mag-
1: po.
0: Buwan mang kaya takaroon, mura. Tungod mo niya sa init doon.
1: Tungod sa kainit, sa kusog, sa hangin.
0: Ayaw, mapanghawid lang po. Kaya mapanghawid sa iyak lahat.
1: Alright, sige ba. Ito i-play mo nga, i-request nga awit, Kuya John. Ano sa parang song, Kuya?
0: Ay, kung ano siya. Kung saan mo lang ito i-play, di ba? Diba?
1: Yes po, basta love song lang ba? Yes po, love song spot.
0: Kailan ang dayang-dayang kay?
1: Kasi baga sa'yo, taga-hat.
0: Ay, kuan daya sa dilip pa, Lady Diane. Sa uh-huh. Happy pista di ay sa sitio sa Antoroque o sa sitio mawi-e diri sa sakop sa lungsod sa lungsod sa lapitan.
1: Wow.
0: Mayong pagpista-pista ninyo.
1: Pwede ba taman ito diha garoon taon-taon?
0: Pwede yun kayo basta makaanhi ka. Ang litson daw kuno Lady Diane ha. Ang ulo ito sa litson, yusulod na sa sako. Okay, masalah ya.
1: Ako na nindot nga biits, kuya. Dili alang-alang.
0: Ulo na litson. Ito ako magiging ni Anto, ni Anto.
1: Aha.
0: Ni Anto, grabe may inita.
1: Oo, pwede.
0: Pero bahala na, basta kay... Ito, yan na lang akong request, Lady Diana.
1: Oo, oh, ansa mo na.
0: Yan na lang di, mupaubos na lang ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Sining, paubos na, murag na, siguro dati mo ha, ubos na.
1: Ubos na, murag na, na play na
0: naman na rin. Request, diba?
1: Yes po, murag na.
0: Ning gantang ha, sabi mo, ako lamang.
1: Sabi mo, ako lamang. Alright, sige po. Ito ang i-play
0: taro ba?
1: Yes po, by menopause na kinakanta ng sabi mo, ako lamang. Ito ang i-play taro
0: taro. Kapit ng pista sa sidad sa Valencia, Lady Diana.
1: Oh, bibo na dari daghanag mga tulda sa kayo kayan. Apa sila libre nga pasakay sa mga rides. Inag ka gabi. Kaya
0: na, di ba no?
1: Oh, nindot ka ayo kaya dyan.
0: Nindot ka kaya. Gano sa galit to dito? Murag 29, 28, di ba?
1: Oh, sabay-sabay rin sila dari sa Valencia, kuya.
0: Hapit na yun. Hapit mm-hmm. na yun pista kay murag tanaw ko, murag bibo-bibo na ganyan siya dati sa Valencia.
1: Yes.
0: Ito na kayo. Ito na sa paglidirato ni Mayor Ami Galario.
1: Yes, of course.
0: Ito na lang good mm-hmm. sa Mayor po na siya. Porting bibuha kay ng Valencia mm-hmm. eh.
1: Tama. Bibo nga. Ilahag tagline ka rin na Linaw Hapsay Bibo Valencia.
0: Mm. Bibo nga hinilo ba dyan?
1: Mm-hmm.
0: Nakakaglabay upos niya, kamulta kang pag-andre. Eh, ginanan lang siguro, Lady Diana.
1: Alright, salamat
0: tayo. Bayong hapon, basta radio kay Bijan, muli yung ato na eh. Bye-bye. Gabi sa hapon pa, ni Ate Linda Montesilio. Di ay, kinagpaminaw sila. Sabi na ni, sa, kutong, sa, inyong kabanan diya, si Bijaya. Figurate na nila, ikaw. Murag, lapos-lapos giga sida dito sa Don Carlos. Murag, lapos-lapos, imo signal.
1: Oy, bagarag habol sa inyong lahat sa may Don Carlos.
0: Ate, maura to, ba? Kumpleto na akong, kuhan ba? Kumpleto yes, na akong request ba?
1: Yes po, Kuya John.
0: No, sige, salamat. Bye hapon. Bye-bye, God bless.
1: Alright. Ang tawag mga tabag ni DJ mga gana. Salamat kayo po. That was once again Kuya John na nag-had sa mga halapitan San Fernando, Bukidnon.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama, igan bang, yung guiter bito sa liog?
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, dako na yung guiter niya. Karo, may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabok yung nainom.

SRK Radio Kaibigan. Mo 98.5

0: na atay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200.
1: Iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oh. Wala ko nung wala akong kalag. Maroon na uli-uli ang gana.
2: So na tay kay heart enlargement. So salamat sa Diyos. Ato na palay pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
2: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O ga, salamat.

0: Music. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang ulam.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido kahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadirin no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
14: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
13: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
14: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
13: Maghulat pa baka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
14: Husto na! Undangin na! Paglikay sa ginadiling droga!
13: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
15: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
15: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
15: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adyo

0: to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus cute ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Grumex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato ra pre kay tag-iyaan ni Grumex Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will...

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Ug maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sets. Ug sa tanang patuloy pa rin pong nanonood through Facebook Live. I am surprised ka na paghihapon naglantaw mga galat taliwala sa grabe kahinay ng internet connection. Wala-wala ta sa Facebook Live. Mga galapasan siya kaayos sa maratingala diha. Sarang putol-putol ta o ganong tagas kaayag delays agad ang Facebook Live. Hinay po ang abong internet connection. Son mga kaigan. Salamat guys sa inyong pagsabutan na. Oh my God, I hope ngayon na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip karong kapunon. Maraming salamat po sa lahat ang manupadala sa inyong mga hugot entries for today. Alas ito ang hugot mo isend po. Magkaroon, nagapili ang tag-lima ka mananaong mga gala para sa ito ang hugot-hugot for today. Congratulations po sa lahat na mga mananalo ngayon. At sa mga dili mapilian, ayaw magkawala kang magana dagan pagkaig panahon. At muna po at basig ka muna po ang makadaog sa tuwang hugot-hugot na rin sa kahangina. Huwag pa rin na panabasahon mga gala ha sa tanang nagpadala. Paminawan ninyo basin inyong madungog ang inyong mga number nga ako masahon mga kaiga. Ang atong unang mananaog for today, congratulations po to our sender 6598. Once again, sender 6598. And our second winner, congratulations, sender 5886. Once again, sender 5886. And our third winner, congratulations, sender 9174. Once again, 9174. Our fourth winner, congratulations po, sender 3365. Once again, 3365. Sa ating last but not the least na winner for today, congratulations, sender 6415. Once again, 6415. Yan po sila lahat ang mananalo sa ating hugot mo ay send mo ngayong araw na ito. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tune in sa atin ngayon sa ating programa sa Tanang Naminaw o sa Tanang Naglantaw sa Facebook Live sa pagsugod hanggang sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muna sa putpuhon, mag-ubo na maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sangal na lamang sa kinitabukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga mag-aingon sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon nga natong tanan, and to God be the glory.

Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa

0: o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kayo napuros man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
6: Kinsa di palihog?
7: Si Igan Lara Del ni Pastor, diri sa Marina, Valencian ko sa Bato. Ako na testimony ni Del Pastor na kada kayo ang kuhaan ng video makakasper kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakatawin ni Vigal Bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
6: Oo.
7: Ngayon sa yung sa doktor, kung anong daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa unang bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni. Yung sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakawin daw dito sa sulod. Pero ang inyo sa mama, titingin daw sa angkuan, ang bigil na. Nakarang pastor, kaya arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kayo sa kit pastor.
6: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
8: Pre, ngano nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan na kong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
8: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod po ko pre.
8: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
9: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
8: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
9: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
8: barato ra pre kay tag-iya ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: So akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat han.
10: Di apa?
11: Couple short atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

Nadi 8.5 Radio Kaibigan. Nadi 8.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Flake of blend, chili paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake of blend, chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema Lu, ano bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kinsa ni palihog?
12: Tagatago ni Pastor.
11: Tagatago, yes, aduna kaya testimony?
12: Testimony ko Pastor sa kuan, kanang bijimak Pastor, maayo gid kayo Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero Pastor, wala gid siya kwarta.
11: Oo.
12: Naluoy ko sa iya Pastor bakay. O maliban siya Pastor, kanang magatulog gid ang luwa tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon wala man siya kwarta Pastor. Ako siyang gi palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Napalit ko Pastor og kinsika. Kinsika Kapsul Pastor, akong gihatag sa iya ha. Karon Pastor, kay niangay man siya Pastor. Pagkasunod Pastor, ang iyang almoranas Pastor, ni ok-ok na, wala na maglabaw.
11: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
12: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
11: Okay, salamat.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Oh, hikala! Di nakamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Salamat po, Pastor, sa bisimat, Pastor. So, naayoy akong arthritis.
10: Na kay arthritis?
9: O, akong arthritis, Pastor, naayoy sa bisimat ka kong tumor.
10: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
9: Tulo na katuig.
10: At tulo na katuig? Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
9: Wala ko sa akin doon, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
10: Ah, mag-isip ko paglakaw. So, karoon ang inom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
9: O, Pastor, right, Pastor, ako yung tumor, Pastor, ako yung gigod, Pastor.
10: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na IC that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Ito si Teresa Ahero sa Hingog City.
17: Yes, Igan.
18: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga Pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal aroma oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
17: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
17: So, aroma herbal oil ka?
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ayos ang kami, G-Max.
2: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatid at mama.
1: Mo na ingon ka kanina nga ang G-Max sa ayos sa kanugan si mo anak. Kanita po.
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inaan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, kanang magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos ingon din ako mama nga, advisan ko niya nga butangan lagi pichimax igapaho naman to siya ba yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din to nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay hilo ba oh mura pa ikas is kato mga taon-taon po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos mula gito pichimax sara gud ka buuan iurot gud ni na akong isa ka kapsul sa iyan dalungan niya iawas pagaling uban. Oo, kausa lang.
1: Sa kaikwan, bana
2: na? Oo, akong bana na ito. O, ganyan. Mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpalit po ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghidin. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
2: Wala na.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
9: Rexido Forte!
7: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
9: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
17: Yes, Egan.
12: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
17: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
17: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka biton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
17: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginood na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
17: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: Bukid Noon, Radyo Kaibigan.
1: Aside from school, what other activities do you do?
2: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
1: Oh, are you getting stronger?
2: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
1: Do you still take Vegemax nowadays?
2: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
1: Oh, great. It helps you a lot, right?
2: Yes, of course.
1: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
2: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
1: Oh, thank you for sharing, Victoria.
3: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus, usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
8: Fuego Blend Chili Paste.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
11: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
12: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
13: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
14: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayani. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga on na ta!
15: Uy! Kalami sa sinabaw!
16: Naabay kinilaw!
17: Ilabas ang bida sa lamisha!
18: Fuego Blend Jelly Paste!
16: Kalami ane!
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
17: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha, ang Fuego Blend Jelly Paste!
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikwit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
19: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
9: Yes, Igan.
11: Mag-December ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
11: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma oil.
9: Okay.
11: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko
14: kani siya din sa makaliyo. Tapos ang iyang kamad sa asambot na ulian. Tapos siya hubang may yaplas, din boto, din na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliyo. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan. Salamat sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya. So aroma herbal oil ka, Igan? Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
20: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi na dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang na tamis

0: ding kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat dinhi lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo, kaibigan, sa ato mga listeners. Klaro pa karon. Aniyano sa bang yung DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Ang imong katawa, murag adlaw.
0: Nangalan sa kinatibuk-ang kawani ni atong si Biahanat. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong station general manager, Sir RJ Danggalyo. Station operation manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter technician, Sir June.

produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Limon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Og ang Herbiba Coffee Blend. Papalit niya sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Imp-

0: Perimeter Building Agro-Commercial Complex.
1: Walay pili.
0: Yeah, sa lungsod sa Kadingilan, sa Purok 5.
1: Bata. Tigu.
0: Poblasyon.
1: Lang.
0: Kadingilan, Bukidnon. Yeah, sa may food court.
1: Biabi.
0: Kaibigan Center. Palitin nyo ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ngayon ba ng Aroma Plus Herbal Oil.
1: Ay ba yun?
0: Mag-usama, doon na tayo mga nagkalain-laing dealers
1: sa kanto,
0: sa nagkalain-laing lungsod.
1: Sa pista.
0: Inisa ato ang probinsya sa Bukidnon na pwede ninyong mapalit diha sa inyong mga dugol nga lugar. Kung asa ka muna ni Muyo,
1: imong kata.
0: Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil.

0: dili pa kita magpatayon sa atuang programa karong gabi una.
1: Bisan layo.
0: Ayaw na ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban karong gabi una. Sa kaga. Ngayong gabi diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ngayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo. Ingon man sa iyong tibuok pamilya. Klaro pa karong. We have our caller from 174. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi. Aya.
0: Hello, mayong gabi eh. Sir John, palayo gamay sa imong monitor.
1: Kumusta naman?
0: Okay kayo. Happy kayo ko kayo. Nanawag na pud ka.
1: Okay, okay po. Salamat. Nakabalos yaw. Nag-record ba?
0: Ay mo.
1: Sige ko mag-dial. Uy, la. Ala ka. Unsa man siya nga. Garing naman.
0: Kamusta pa na?
1: Damatang-taon na.
0: Ah, okay.
1: Bumurag. Last mga 4 days.
0: Ah, okay.
1: Uh-huh.
0: Okay, kumusta man diha sa Halapitan, San Fernando?
1: Sa Japon na, nagpabilin Japon nga grabe diri ka init DJ ayo sukat pa ganina. Isi ka ang temperatura karon sa bandas kagabion is grabe ka igang.
0: Init is, na bitoro no? Init
1: pero,
0: na panahon.
1: Marangarang na lang kay adol-dol pag mga kahoy-kahoy. Diyo sa siyudad sa Valencia.
0: Grabe ka init.
1: Grabe ka diha sa akin kay labunan na sa una, labi na karon kay walay mga kahoy.
0: Yes.
1: Masya nga, grabe gid na diha ka init ni kay igo gid na siya sa init diha. Tapita.
0: Mm-hmm.
1: Pero napasalamat ng gihapon ta, itong labo makagahong kay yatagan ng tawag maayong panglawas.
0: Amen.
1: Kung gilik mga disgrasya. Nga bisan aning taliwala aning init nga atong masugamak sa pagkaroon nga napabilin lang yapon ta.
0: Yes.
1: Nga magmalipayan ta. Eh, sa imo diya, sa imo pamilya, did you aya mayong hapon? O, hapit na yung Pasko, no?
0: Bear na yun hapit.
1: Oo, hapit na yung tinghatag sa mga inan. na po yung tago-tagoan eh, kay maningil mo nagmunika.
0: Mga good. May lag mo tago
1: may lag munika nga ganang mulihok-lihok nga katong yung munika yun nga naagi binaligya yun
0: lagi mo lagi yun
1: ito Friday naman day karon no
0: yes
1: sa bulan sa Agosto and mayong hapon sa tanan huwag kang Sir Dan Pastor Dan Galio mayong hapon kang Sir Engineer Chang. O sa Lady Diana ay sa imo diya mayong gabi
0: mm-hmm.
1: O para sa San Bernas na lang sa mga katawahan o sa mga Hufiya pamili nga naminaw diri sa Rapidang San Fernando Bukid mo mayong hapon ninyo. Kumusta naman Lady Diana pa? Kumusta naman yung pagpamantahon karong mga panahon na?
0: Mayo kayong panahon.
1: makatakod man.
0: Katakod. Ana gud ato gid nang ihatag ng atong mga blessings diya takod
1: ah. Is kay kapitana mo diay mayong nagap yes. Kani mamayor gid na siya kay pirmi na busy man ah.
0: Mao gud.
1: Na yun mo na hurot naman siguro sa Fordilio sa mga Aranita naras ng burnas ninyo dress sa lapitan kinitibog ang barangay o kutos mabot signal sa Dixar kay Radyo Kaibigan kay balo kong daghan mo nagpaminaw mayong gabi ninyo kay aron nga mag-usa ta aning programa karon nga pagbasahon na agi ni basahon karon
0: aw na agid na di na masipyat
1: kita paminaw na to na unsa na mo pun ka nga mga kagahapon. Parikris ng song, di diya, ya parang dita madugay, madugay.
0: Yes, go ahead, Sir John.
1: Tatukaran ng vulnerable.
0: Okay.
1: Noted. Huwag na agi na permiso ng playlist. Then, yan ang isa. Ani, sana ibigyan mo ng pansin. Mm-hmm. By, Jim. Okay, salamat. Okay ka na lang sa Lapitan, San Fernando, Bukinon, kino si John. Alang sa programa ni Mudi Diaya. Balik sa studio o basta radio kami mo niyo. Ato ni, salamat. Bye-bye. God bless. Ang imong katawa, murag adlaw.
0: Thank you kayo kang Sir John diha sa Halapitan San Fernando. Ang ato ang avid listeners.
2: Bisag gabi na sa kasing-kasing sa kagabi yun.
0: Maayang gabi diha kang

kahok up karong gabi una sa yung tagsa-tagsa ka radio sets. Yeah, sa lungsod sa Kibawi sa 96.5 Big Light FM. May gabi diya kang Pastor Eli Tinaco ng atong mga listeners diya sa lungsod sa Kibawi. Og sa Kilikili, Wau, Lanao del Sur. Yeah, sa lungsod sa Kalilangan, mayong gabi eh. Sa lungsod sa Pangantukan, ingon man diha sa lungsod sa Marama. Og sa lungsod sa Don Carlos, mayong gabi ganyong tanan. Kung diin, asa nagikan ang ato ang letter sender karong gabi una. Aya, imong ngala na mong dalhong. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan, diha sa Madayag Store, ingon man diha sa Butika Kalila, o sa Pailago Store sa West Poblacion. Diha sa lungsod sa Pangatukan, mapalit sa abang ato mga produkto sa VG Max Plus, sa Aroma Plus Herbal Oil, sa Easy Cure Pharmacy, Bongkas Pharmacy, sa Life Cure Pharmacy diha sa Bakusanon, o diha sa Kang Igan Analisa Gasal diha sa Barangay Madaya, o Kang Igan Lourdes Lovido. Usab diha sa Elma Castaños Store sa Nabaliwa. Sa Kabukiran. Usab mapalit diha sa 90.7 Yellow Line FM sa lungsod sa Pangantukan. Ato ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Diha sa Bago Building, second floor, Maharlika Village. Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon. Mga igan, ah, Yellow Line FM, mapalit ang atong produkto diha sa VG Max sa Aroma Plus. Diha usab sa lungsod sa Don Carlos, sa Basco's Pharmacy, USAVE Pharmacy. Diha sa Imbayaw, diha sa Dila Calzada Sari Sari Store. Walay pili. O ingon man diha kang igan Narcisa Lausa. Bata, tigulang, imong giabi api. Sa lungsod sa Dangkagan, mapalit ang atong produkto sa VG Max Plus o sa Aroma Plus Herbal Oil kang Pastora Alice Arribal. O ingon man diha kang igan Idna Jimenez. Sa kanto, sa pista. Sa Kibawi, diha sa Beams Gulayan and Fruit Store East Kibawi. O ingon man diha kang Pastor Ider Olivero sa PCFC. Mong katawa. Ya sa Talahiron, kang Igan Marilyn Bihag, mapalit ang atong produkto sa VG Max Plus o sa Aroma Plus Herbal Oil. Mag-usap niya sa Ralph's Merchandise. Sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex, mapalit ang atong mga produkto sa VG Max Plus.

Og aroma, mapalit niya sa Ranky Store. Purok chess buklata. Labay bason kang igan ami dahil. Og diha usab sa Navarro Dry Gold Store. Mapalit ang ato ang produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil. Sa Arakan North Cotabato, diha sa Family Med.

Sa lungsod sa Kadingilan, mapalit usab diha sa Sopress Hardware. O diha sa Nuera Essential Store sa Poblasyon Kadingilan. O gingon man diha sa MGN Pharmacy. Sa 38 Pharmacy usab, mapalit ang atong mga produkto sa VG Max Plus. O gingon man sa Aroma Plus Herb.

sa Wow Store. Mapalit usab diya sa ECC Pharmacy. Sa Kalilangan, once again, diha sa Marites, diha kang Igan Marites Berselia. Og diha sa North Cotabato, sa Purok Uno, Kapayangan, North Cotabato, mapalit diha sa Nicey Store.

na sa kita mga dealers diri sa Valencia, sa Malaybalay, sa Kabanglasan, Lantapan. Napalit ninyo atong mga produkto diya sa Kang Rosidilia Pino. Diya

0: Kasinayawan niya kang Veronica Arcohanda. Pinatilan Josephine Alpas. Sa Quezon, Teresita Jaime. Sa Lirungan kang Layukan Store. Sa Bugkaon kang Helen Bangkat. Sinayawan John Rica Celera. Manolo Fortits kang Tonton Unahon. Lumbayaw kang Michelle Flores.
1: Sa Kabukiran.
0: Ibanggay kang Pastora Nora. Mapalitin niyo diha nga to ang produkto sa VG Max Plus Herbal

malay-balay kang Igan Solomon Tabio. Og usab sa market site, malay-balay mapalit diya sa Diaz Kitchenette. Among sa sungko kang BB Apat. Igala. Purok mo'y bikulasihan kang Beverly Domia sa Vintar, Edeta, Comlat. Sa kagahapon. O kang Luz Yamok niya sa Lirungan. Sa Bangkot, Judith Piñaranda. Claro pa karon. Kabanglasan kang Elizabeth Rim. Sa Kalilangan, Elizabeth Labongin. Ang imong Mantuanon, Serila Tulusan. Tawa. Alanib, Ellen Kamiki. Lantapan, Tata Onyot. Sa Simaya, Merlin Dandoy. Sa Kabanglasan, Balansa Drugstore. Sa Lantapan, Mercy's Pharmacy. Gabi. Valencia, Buparco Pharmacy. Mapalitan nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Iwan ba ng Aroma Plus Herbal Oil. Kasing-kasing. Sa Lantapan, Cabaneles Pharmacy. O ingon man, Divine Rose Pharmacy. Kabanglasan, once again, El Salvador Pharmacy. Sa kagabiyon. Alasungay, sa Golden Heart Pharmacy, sa Zone 3. O diha, sa GTC Pharmacy, sa Bangkod. Tingog nga haya. Sa Lantapan Dealers, mapalit diha kang Igan Purita Saripa Doke. Sa Basak Lantapan. Pagingon man diya kang Rosaline Libertad. O kang Imelda Gawahan. Kaumahan. O ingon man kang Puriula Doke. Makapaw. Ayaw ka mong kalimot ng ato mga produkto

0: gabi ka Marivic Haro. Mayang gabi, shoutout ko sa akong mga igsuon sa Hinguog, Hedy o John Rail. Mayang gabi, usap diha kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ Aya. Always watching you. Pwede request kong song. Ingatan ka by Carol Banawa from Dabong Dabong Mailag. Salamat. Ado na tayo caller, gikan kang 968. Maayong gabi eh.
1: Hi, mas maayo pa ikaw sa gabi eh.
0: Good, good morning.
1: Hoy, hoy, ayaw pag nagdali.
0: Good
1: kate.
0: Morning sa mga guardians. Maayong gabi dia ate, Wenifee.
1: Klaro na ang akong signal, gikaloy anigad. Wala nag-isapaw in town.
0: Yes, da, sabi lagi. Sa'yo eh. Mangita dyan ang pamaagi na si Lord. Para madungog yun din yung si DJ Aya.
1: Kagahapon o kagabi, imbes katambag ko, no, saan pagtambag, gawa ko kayo punog, asa ko magsugod. Igorag yun yung taon, nakagrip yun. Ako to, nagmiskulo ko sa imo ganyan buntag ba kay. Natagam, lagi ko atong niagi nga di ka makunta ko. So layan ko, nagliring man, awan, ang kunako padayo ni, bahala niya.
0: Nag-miss
1: wala ka bantay, nag-miss ko ganina?
0: Wala po, ko kabantay.
1: Ang wala. ang wala nakabantay, bao.
0: Okay, mayang gabi, DJ. Ah, DJ. Mayang gabi, okay. DJ Wenifee.
1: Uy, are you okay?
0: Mayang gabi, eh, DJ. Ikaw ang DJ ng aking buhay ngayong ikan gabi.
1: Ikan na, murang lagi kagili, okay, bay. Matinood, unta may mo kong DJ, no? Ay, oh.
0: Kinsay dili magdahom, ah. Magdahom, yun
1: tanda. Wataga kabalo kung usay plan ni God.
0: Yes, exactly. Yeah. Kinsay kalagad ni DJ Aya kang ati Wenifee Uzon.
1: Because nothing is impossible by God. Yes. Diba?
0: Okay.
1: Eh, mugret ko, pinadali ko, no? Nanguna bitang mayong gabi, eh. Salamat sa iyong pagtubag o tagad sa akong tawag. Then, grip dayon ko sa imo, kauban sa mga kaubanan. Then, sa akong mga friends, like ni Ati Proni Sarador, kay kabalo kong sigurado ko naminaw ni siya. Then kang Jens Lee, kang Janjan, kang Ed, kang Mian, kang Ilay o Green Ren, kang Edmar din. Kana lang siguro ka wala dili mangud ko sure ko ang uban ako mga friend naminaw bas imo lisod pod. Sige ko yaw dire unya wala sila naminaw kalain ba.
0: Naminaw na sila tanan di lang mag-message.
1: Chico. Si Francisco nga naasa wa o
0: yes.
1: Dili aw amok lang sa uban o si Francisco gigrit na i-greet na ko si ay si Francisco og si Angelica nga kunog.
0: Yes.
1: Ay, oh. Si Angelica nga kunog friend ba yan ina ko siya Biden. Ilaras na lang nako silan tanan.
0: Okay.
1: Gayon mo request ko og song sa imo.
0: Yes, unsa nga song ate?
1: 90s man ka kasige. Hope and I pray nga naa sa playlist kaning Bakit Ka Kumaliwa by Sander.
0: Okay.
1: Kana gamay pa ko nang kantahan kanta na. Wala pa kuno ka ana dai.
0: Okay. Unsa pa?
1: Dayon. Ang sunod is katong Awit Para Kay Inay.
0: Okay. Salamat.
1: Kana lang DJ. Gisipon pa man ko diring dapita DJ. Bye
0: bye. Okay. Daghan kay salamat kang Ate Wenifee Uzon. Higala sa tanan. Kita jud ni silang mga pamaagi para tutulan gid nila ilaha. Pili bata. Ilang idol eh. Ilang idol daw. Pili ko ninyo idol. Sarabi ang atong idol, no? Ang inyohang DJ sa kahanginan. DJ Aya.

Balik tayo sa itong pagpunag-uban, diri lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, o gingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala, South Cotabato. Sa kagahapon. Sa Revelacion, sa kagahapon, with your DJ, Aya. Klaro pa karon. Gastong, katong gustong magpadangat sa ilang mga mensahe o sa ilang mga requested song, kanya ang atong hotline, 0965-60-11688. Again, 0965-60-11688. 0965-60-11-688. Sa kasing-kasing. Mayang gabi diha sa ito, nangayo o

0: Bukin ba?
1: Kampuan Maramag.
0: Okay, usa may kalagad ni DJ Aya karong gabi una.
1: Mugrit lang ko, DJ.
0: Okay, go ahead.
1: Unang-una, DJ, salamat sa pagtubag. I-greet din ako si Winnie Pioson o si Leti Ledesma, Michaela Romeo, Alindahian, o ka Angelica Conog, o kang Rialin Legaspi, Linda Montesilio, o kang Maria P. Blatero, o Christine Labarico,
0: okay,
1: si Jay Garcia, dahil si Francisco Sawao, o si Nonoy Sapaitan, Jibalino niya, o si Ate Professor Dor, o si Black Heart sa Maramag, o Mylene Martin, o Ilaras na lang kung sa tanan, DJ, kipatindaghanan la, DJ. Then, pwede tayo makarequest kanta, DJ?
0: Yes, pwede kayo.
1: Kuhan lang, If You Walk Away.
0: If You Walk Away.
1: Oh.
0: Okay.
1: And pwede daw ang isa, DJ.
0: Sige, go ahead.
1: Kuhan lang, DJ, kanang ulahi na ang tanan.
0: Ulahi na ang tanan.
1: Oh, ulahi na ang tanan.
0: Okay, rehang salamat at ito rin siya sa Camp 1, Maramag, Bukidnon.
1: Salamat po sa pagtubag, DJ. Bye, DJ. Amping, DJ Aya.
0: Bye. Okay, dagan kayong salamat kang Ati Terencia diha sa Camp 1, Maramag, Bukidnon. Mayang gabi diha kang Ati Leti Ledesma. Mayang gabi, DJ Aya, shoutout ko sa Flores family, Ledesma family. GR Flores, Michelle Cominquis, Flores, Ronil, Narsing, Luz, Ruel, Taris Flor, Angelica from Kibatang, Don Carlos. Request kong song Paubaya. Daghang kayong salamat sa inyo ang pagsubaybay sa ito ang 98.5 nga mga programa sa Radyo Kaibigan. Okay, balhin sa ta sa Pikas Lawak.
2: Numero uno sa balita.
3: Bukabat sa 9524 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ginag-iyahan sa pamilya.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon,
2: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakapailaing masulti sa ato mga tigpaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, may isod pinagi sa tabang, usab sa Ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo, basin kung doon ako sa'yo kamoy, kasi nga sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugin kayo ang gibot si Ginoo. Mag-umkusog, sumala sa iyang pulong, at katumulay mga umoy tagaan yan bagong gusto.
1: Yes.
2: Salamat.
1: Salamat Iga na. Salamat. Uga glory to God.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi din sa lungsod si Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: No, nganong kataki ang kaman?
6: Sakto kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.

0: Pre, nga nung nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro ug micronutrients, NPK ug trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak ug bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as ug dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta, mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
3: Ang Hatsi ug Runny Nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabash ang bida sa lamisha.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: The best songs on the radio.
12: Oh.

Mr. DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi ikanin mo, DJ. Ngayon man sa tibok kawani ning Sibuyahan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa tanan mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa Kagahapon. Naghat ako sa pagpadangat ining akong sugilanon sa pamasin. Kuhaan kini og pagtulunan sa mga suking tigpaminawan. Apan DJ Aya. Sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kini akong sugilanon sa kinabuhi. Paguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Robert. 65 anyos. Minyo ug walay anak. Samtangang nanimuyo dinhi sa usa sa mga barangay sa Don Carlos, Bukidnon. Aron nimo masayran ang tanan sa kinatibuk-an sa akong kaagi. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

DJI. Kamagulangan ako sa tulo ka managsuon. Babae ang nagsunod kanako. Og lalaki ang among kamanghuran, DJ. Gagmay pa lang kami, DJ Aya. Nagbulag na ang among mga ginikanan. Og ako na mismo ang nagsilbing amahan o ginahan sa akong mga igsuon. Gani, wala na kami masayod. Kung asa na sila. Ngod kay nag-iya-iya sila panlakaw. Sukad nga wala na sila magkasinabot. Nanlakaw nga murag walay mga kabilinggan sa kinabuhi. May na lang gani, DJ. Kay daghan akong trabaho nga nakatunan. Wala akong maglisod bisan pa man. Ibihaan kami sa among mga ginikanan. Hangtod DJ Aya. Tuig 1986.

25 anyos ako ni atong tungura, DJ. Adunay usa ka binuhat. Nagpapukaw sa akong atensyon. Mas bata kaysa kanako, DJ Aya. Kasi 6 anyos lamang siya ni atong tungura. Nagtungha sa kolehiyo sa usa sa mga universidad din sa Bukidnon. First year college at itong mga panahuna. Igo-igo lang ang itsura. Bibo ka istorya. Power ka ayo ang yang sex appeal. Daghan ang naninguha kaniya, DJ. Mga halos kaedad rausad niya. Huwag ako, DJ Aya. Igo lamang ako sa paglantaw. Sa pag-obserba, sa palibot. Mataha usab ako tungod kay. Siyempre, mas magulang kaayo ako og edad kaysa maong binuhat. Kung akong ipursige, basin po niya og makasuhan pa ako, DJ Aya. Kaila kayo kanako ang iyang mga ginikanan. Ingon man ang iyang mga igagaw ug ang iyang mga paryente. Sa kaadlaw ni anak DJ.

pangutana ko sa iyang apuhan. Aduna ba kung ako'y gusto sa iyang apo? Ito bag ako diretso de Jaya. Dugay na ako nagkagusto. Igo lamang sa pagtango. Ang tigwa nga apuhan sa binuhat nga akong nagustuhan, DJ Aya. Hangto DJ, hilom lamang ako. Igo na lamang ako sa pagkontrol sa akong kaugalingon para sa akong gibate sa mga binuhat. Apan DJ Aya, pipila ka tuig ang milabay. Third year college na siya ato mga panahuna. Oo na lang akong nasayran. Aduna na hinigugma ang babae. Sa dugay na nga panahon, gimahal o higugma ko DJ Aya. Sa akong nasayran DJ, nakasakitan ako. Nasakitan pag-ayo nga akong kasing-kasing. Wala ako kasabot sa akong gibate. Nagmahay ako sa akong kaugalingon. May paunta o gisugid ko ngadto kaniya sa akong gibating paghihugma. Apan wala na ako'y mahimo pa DJ. Aduna na'y laing binuhat nga unang nakaangkon sa iyang kasing-kasing. Pero wala mausab ang among pagtinagdanay. Labaw sa tanan. Wala man siya masayod kung unsa akong gibati ngadto kaniya. Kila binabisan pa man nasayod ako. Aduna na siya'y hinigugma DJ Aya. Isang tuod kong nasakitan ako. Apan wala na usab ang akong pagbati ngadto kaniya. Nga naa sa akong hunahuna, dili pa man siya kasal ni atong tungura. So aduna pa'y posibilidad. Nagtuyok pa ang ligid DJ Aya. Hangtod usa ka higayon ni ana DJ. Adlaw Sabado.

ipauli sila sa ilang panimay. Aron pagkuha sa iyang konsumo o galawans ni atong tungura. Kung naatlan usab, nga na ako sa ilang panimay. Tungod kay sa matag higayon, nga doon ako'y bakante. Dito raman ako sa ilang panimay, magtambay kauban ang iyang mga igsuon o igagaw. Nagka-istorya niya hanay kami, DJ Aya. Isang unsang topic ang among nahiskutan. Hangtod nakaabot sa iyang hinigugma. Ang party sa ilang relasyon. Ang unsa na estado ni ini. Igo na lamang ako sa pagpaminaw. Ambot ba unsay, nagtukmod ka na ako. Diretso ko man naingnan. Mahal kaayo na ako siya, DJ Aya. Sa iyang kakurat, DJ, iya akong nalaparo. Pagkahuman, may diretso siya pagsulod sa ilang panimay. Huwag ako usap niya itong tungura. Naulaw sa akong kaugalingon. DJ Aya. Sukad niya itong mga tungura. Wala na akong magpakita pa sa ilang panimay. Isan pa man ang iyang mga igsuon o igagaw. Ano na yung mag-agni ka na ako. Maglaag sa ilang panimalay. Hangtod milabay ang mga tuig. Aduna siya igagaw nga babae. Nahimo kong hinigugma, DJ Aya. Kapan wala raw sa magdugay. Nasayod ko nga nakaabot kini. Ngadto kaniya.

Larga Sharon didto manarbaho. Sa ako na sayran. Kaduhang higayon na usab nga nasakitan ang akong kasing-kasing, DJ Aya. Wala man ako nasakitan sa dihang iya akong gilaparo. Pangkining pagbaliwala niya ang rika nako. Mo'y pinakasakit, DJ Aya. Wanagid kami magkakita ay pa. Lakot ako sa akong kaugalingon. Anong dili manggid siya mawala sa akong nahuna o kasing-kasing. Kanunay ako naghandom kaniya. Gimingaw ako sa mga panahon na okay pa ang among panaghigala. Kanunay kaming magkaistoryahanay. Maglaag nga to sa ilang panimay. Apan imposible na kaayong mahitabo, DJ. Magkakita pa kami. Tungod kay layo kaayo ang Maynila. Sa maong sitwasyon, DJ Aya. Padayo na lamang ako sa akong trabaho dito sa Bukidnon. Sa pagpanglamay sa mga katuigan, aminyo na sa bang akong mga igsuon. Og ako, nakakaklab og usa ka binuhan. Ugihan kaayo. Mas trabahante pagani kay kakanako. Paguhay lang, DJ Aya. Tuig 2004.

wa ko damha. Nagkasakay kami sa multi-cab. Wa na ako makaila pa kaniya. Tungod kay mas migwapa sa mot. Ug siya ang unang misangpit nga rikan ako. Matud niya ang rikan ako. Robert, ikaw ba na? Igo lama ako sa pagpahiyom. Pero ang tinuod, wala gayod ako makaila kaniya. Iyang ipaila-ilang yung kaugalingon nga rikan ako, DJ. Lako na akong kangangha. Ang matahom nga babae nga naan sa akong tapad. Mao ang babaeng dugay ko nang gigugma ang tud karon. Bisan kung aduna na ako'y asawa, DJ Aya. Matud niya ang rikan ako. Ipila na katuig. Nabulag siya sa iyang bana. Umipauli siya aron sa pagbisita sa iyang mga ginikanan o igsuon. Gusto ko siyang gakson at tumatungura, DJ. Apantungod sa akong pag-alangan. Basin dili na laparo ang akong madawat gikan kaniya. Gusto pa, daghan ang pasahero. Labaw sa tanan. Minyo na ako. Atong tungura. Sa pagkakaroon, DJ Aya. Wala lang gihapon kami makabaton og anak sa akong asawa. Sa akong kaugalingon, malipayo na ang akong kasing-kasing. Nagkita kami pag-usap, nagka-istorya sa babae. Kabahin na lang sa akong kagahapon. Nadili man matudluan ang akong kasing-kasing. Pakakon ako kung maingon ko. Nawala na ang akong pagbati ngadto kaniya. Bisan pa man sa pagpanglabay sa pipila ka mga katuigan. Siya ra gihapon ang ipitik sa akong kasing-kasing, DJ. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Okay ni ang akong revelasyon sa kagahapon. Salamat sa imong paghatag ug pagtagad. Ang imong suking tigpaminaw, Robert Sadon Carlos Bukidnon.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban. Dali lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Yugingon man niya sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala South, Cotabato.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon ang imong katawa.
0: Daghan kayong salamat sa ito ang letter sender karong gabi una. Gikan diha sa Don Carlos Bukidnon. Mayang gabi diha kang Sir Robert.
1: Murag adlaw. Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Ayaw ka mong kalimot mga igan ng atong produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka powerful ingredients.
1: Sa kagabi yun
0: ginaghalo-halo ka na prutas o gulay.

0: Usa ka na ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa atong lawas. Sa mga dili mahiligon mukahon og gulay, diri na ta sa VG Max Plus capsule.
1: Makapahuway o kapoy.
0: Makabos usab sa ato ang immune system.
1: Una-una.
0: Tungod kay ang mga VG o herbal blends, kasagaran ana ay vitamin C, D3 o zinc.
1: Inundo.
0: Nga mo ay makatabang pagpaligon o makahatag o resistensya sa ato ang lawas.
1: Napayugma.
0: Ang V vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kay itang mga testimony sana no atong mga igan nga kadtong mga nakasulay na sa VG Max.
1: Revelation.
0: Na mas nabati nila ang energy human sila nakainom ining VG Max Plus herbal capsule. Usab adunay digestive health tungod kay naay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Uban gani nga nakatry na no sa VG Max, makaingon yun sila nga nag-improve ang ilang digestion o bowel movement. Ilang pagbawas, wala na sila naglisod. Labi na ka itong mga nanay, tatay, mga senior citizen. Kanunay adunay constipation. So maayo kay ning VG Max Plus Herbal Capsule. Dili po hassle nga kinahanglan mangita pa ta atong 25 ka prutas o gulay para ato ang kaunod. So para convenient para sa tanan, dili na ta sa kapsula na pwede pa natong mabitbit kung ahata maglakaw, ahata mag-travel. Kurang isuksok sa atong bag. Kada adlaw pwede natong inumon. So, mura na tag nikaon o 25 ka klase nga gulay o prutas kada adlaw. So, dako kayong ipikto para sa ato ang lawas. Kanang tanan mapalit ang atong mga produkto. Aduna po tayo mga nagkalain-laing dealers sa nagkalain-laing lugar dinhi sa Bukidnon. O sa uban ng mga istasyonan, naa tayo mga produkto diha sa VG Max o Aroma. Atong mga

0: Punta sa mga peke, tungod kay daghan na kayong mga naglibot-libot karon sa palibot. Peke nga VG Max powder ang sulod. Ang original ini mga igan, usa ka liquid ang sulod sa kapsula. Ora siya og fish oil.
1: Higala sa tanan, walay pili.
0: Mapalit na din sa radio kaibigan. Ground Floor Alquino Emporium. Ubusap din sa DXRK Radio Kaibigan. Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. O kusap dyan sa Maramag sa Radyo Kaibigan. Kaibigan Center sa stall number 18. Perimeter Building Agro Commercial Complex. Kusap dyan sa lungsod sa Kadingilan. Kaibigan Center, Purok 5 dyan sa may food court.
1: Sa pista.
0: So, dahan kayong salamat sa itong letter sender once again. Karong gabi una. Sa itong gustong maghatag silang advice. Tagaata mo, tag pila ka minutes kay habol na kayo ito ang oras. Kung gusto mo maghatag sa inyo ang mga advice, na mo yung feedback para sa itong letter sender, call na mo. Kaya wala na tayo oras.
1: Sa kabukiran.
0: Yes, from 174, mayang gabi eh, Sir John.
2: Mayang gabi eh, DJ Aya pag-usap.
0: Mayang gabi eh.
2: Mayang gabi sa ito ang sender si Robert. Isa lang na ko, gagamay yung mensahe. Alang sa inyo, Robert. Sa tanan nga butang dili na to kontrolado, sa bisan unsa man nga mga reaksyon. Ang ginayon na ko nga sa unang panahon saan pa dito naging unsa na sa pagsugod. Nga kung dili yun kita, piligi kita ang ginatakdo sa labang magagahong manita ginaksiya o gwi ang atong labang tao nga mapukan yun sa inyo hanggito ang nga magigta mo. Ang nahitabo sa inyo ha sa pagkaroon mao na kana ang sign nga ihatag sa tong labang magagahom nga ginakaingon na ako sa unahan nga ang kanang tanan gihimo na sa tong labang magagahom nga dili maging kamo kay aduna na siya ay kahulugan sa inyong relationship. Ang isa gyud nga gihatag nimo sa labang magagahom kana gyud karon kanang imong giminiyuan sa pagkakaroon. Mugid na ang isa nga gigasa sa itong labang kagahom kay bisan unsa man good DJ, bisan unsa siya kadako nimo gugma nga dunia pagkangan nga ikaw ra ang nagmugna, wala nimo gipangayo sa labang kagahom, di gihapon na magbungahon ang inyo relasyon, mapukan gihapon umikan kay dili siya ang naghatag halina na lang diri sa kalibutan nga makauban nimo hangtod sa hangtod. Magpasalamat sad ta, magpasalamat buko sa imuha nga wala nimo nahimo ang tanan nga magpagbunhi kay diha na gyud sa imong atubangan unta tong mao nga tentasyon. Dako lang gid nagya pong pagsalig nimo nga dili mahugawan ang imuhang pagkaikaw. Nga wagi po ka nagpadala ba? Wa ka nagpadala sa imuhang emosyon. Kaya lang una, kung imo tong himuon, mahimo to siya nga ingon ato pero murag babil na kaayo sad. Nga mamahimo sad ka nga sad, masad-an pud ka. Kung imong himuon, gumikan kay duna naman kay dinuhat. Ang imong gikuptan sa pagkakaroon. Ngayon ang kanan, ang imong ipadala, ang isa raman ani nga problema sa imuhang kagalingon is ang bunga raman sa inyong kaminyoon. Mauraman na siya. Tumili lang ka magpakawa sa paglaom. Mr. Robert, di ka magpakawa sa paglaom niya ng kanan. Kasi bisan unsa ang imuhang pag-antos na maging magkaroon ka mo ng bunga sa inyong kaminyon. Sir, kasabot naman siguro ka, anak, ka ng bungas kaminyon. May nakasabot na siguro. Kadi lang kayo na ito na ay di kayo na ito na ako baron sa Binisaya. May kankadag sa mga bata nga gapaminaw. So sa mga anak ng mga direksyon, dili sad ko makaingon nga buwagi na imong asawa. Kaya dako na siya nga sala. Dili po ko makaingon nga mangita kaglain hanggang makakaroon pag anak. O dili, unungin na lang na siya hangtod-hangtod na si bisan unsa ang inyuhang pagsulay, makasugakod ka, gumikan kay mauna ang ipagdaas ng mga makiwala ta kay balo nga diha gi paagi ang imuhang kapalaran nga mamahimo ikaw nga gabayan sa mga tao o labi na sa imong kaugalingon nga makabarog ka nga na kamurang duha.
0: Okay. Yeah?
2: Ayaw sa ayaw wada ang paglaom mientras nga buhi pa kadres kalibutan. Katong mga butang nahitabo sa unang panahon, imuan lang itong memory sa imong kahapon. Nga dili ka makalapas sa imong isip kataw. Kaya mo ka na ang ato ang isip, ato ang katarungan o kaayuhan dili sa kalibutan nga puno tas mga kasalanan. O ka na ra siguro, DJ Aya.
0: Okay.
2: O mayong gabi eh. Pagbalik ni mo diya, balik sa studio, then pabili ng song isa.
0: Mm-hmm.
2: Bisag unya na lang ni mo mapli.
0: Okay.
2: Ang, ano? Ni anak by Freddy Aguilar.
0: Okay.
2: Okay, ka na lang i-res. Ano kita? Sa Fernando Bukidlon. Napasalamat sa gihapon. Hantod lang ng Lunes Puhon. Kimurgula Taugma, no, di ba?
0: Yes.
2: Hantod na lang sa Lunes Puhon. Napasalamat ako. Og bye bye, God bless. Una kunin mo di Jaya og may gabi sa tanan province Bukidnon.

Lipayon tanong nga, naanagin sila, nagkatapok ninihi sa radio, kaibigan. Nato ang mga avid listeners na nagsunod-sunod ni DJ Aya. Happy na ganda atong oras. Pag-usap akong ika-sulti kanimo, Sir Robert, sa imuhang sulat karong gabi una. Nga tama ang ingon sa itong mga listeners. Nga dili anak ang babag. Pagkawala ninyo yung anak mo ay babag sa inyong kaminyoon. Natural na nga ang atong gibati, no? Naka na mubati ito o first love. O na yung ingon, bisan si DJ Ayar kaagi ni anak kaniya to. Hantod ka ron. Kanang first love. Hantod pa nila, first love never die. Diligid ka na mawala sa imong kasing-kasing. O ka na, bisag kinsa pa imuhang mahimong kapikas. Kinsa'y gihatag sa labaw nga makagagahom nga imong partner. Kanang tanan, magpabiling memories na lang sa imuhang huna-huna o sa imong kasing-kasing. Happy na kay ka nga. Kig istorya. Murag ka ng testimonies na lang ni mo sa imuhang kinabuhi nga. Ay, kaniadto. In love kay kuani nga babae. Pero karon mas importante gid ka na ako ang ako ang asawa. Kaya mo man ang imong ipakaslan. So, kay siya man ang imong ipakaslan, magunong mong duha. Bisan pa man kung wala mo naka

Bagong balik, ma'am. Isa to na nawag, 305. May happy ta akong oras. So, mora ka to, Sir Robert. Nagkangkeng salamat sa imuang pagpaambit sa imuhang revelasyon sa kagahapon. Pagatong tanan ni mong kaagi, nagpabili na lang revelasyon. Nagpabili na lang kagahapon sa imo ang kinabuhi. Dahil salamat o maayong gabi.

0: gabi, DJ Aya. Kumusta man ka dira? DJ, pa-shoutout ko sa akong amiga nga gwapa nga si Stephanie Perez kay Daniel Jeff Vera. Ate Yana Jane Morales, Trincia, Ate Wenifi, Carol, Laras, to all my friends sa mga DJ dira sa Radio Kaibigan like Lady Diana, DJ B. Sa imuha dayon dira DJ Aya, sa tanang DJ na lang dira sa Radio Kaibigan. Si Angelica Kunog ni taga Purok 9, Tugaya, Valencia. Request kong song, obos na ako o basta alam ko lang by Eureka, pakiplay.
1: Ang imong katawa murag adlaw.
0: Laing mensahe gikan kang 404 para dili ni sila magmahay. DJ Aya, greet ko sa akong love dars Taylor from

Magandang gabi, what's up, diha, kang Sir June Bulunos. Ang revelasyon sa kagahapon, hindi nga programa, ipaluyuhan sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Amoy sikreto para daghan o bunga ang inyong mga tanom. Ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, mao kini ang liquid fertilizer. Doon ay root booster, adjuvant to crop protection, chemicals, and soil conditioner. Barato ra tungod kay ang tagiyan ini Romix Plus o gadunay kasing-kasing sa mag-uuma. Kapalit kining Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer sa tanang agri-supply sa inyo.

0: susunod na lamang sa sunod hinggang yon sa susamang takna o sa Lunes Pohon, sa susamang takna o sa susamang istasyon.
1: Sa kagahapon.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, labi na diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Claro, salamat niya kang Pastor Richard Dangalio. O ingon man, diri sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahanan, ato ang CEO, ang patong atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Station General Manager, Sir RJ Dangalio. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Ang inyong mga requested song, standby ah. At tangi lang ninyo kay player na diha ang inyong mga requested song. Salamat. Oh, God bless everyone. Happy weekend. See you on Monday. God bless everyone. To God.

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Yes, Egan Marites.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
1: Oo.
2: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so
1: acid,
2: ang tupos na kum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon sa og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
1: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
2: oo okay na Pastor
1: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ay importante nga nay bigimak sa atong balay salamat kay Iga nate salamat din kayo iganti sa blagan lang adamolog.
3: May good news!
4: Hello, oy! Unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
8: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
7: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
8: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
7: Maghulat pa baka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
7: Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
11: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
13: Rexido Forte!
12: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas ba na to pa?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: The best songs on the radio.
4: Ako

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
2: Na
1: hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Nag-inom na ko Big Mac. Naulian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: No, nganong katakian ka man?
4: Sakto kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jud kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa nay problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
0: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa nay lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Day. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Lagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives, ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Yes, igan.
2: Multisimer ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay. Na
2: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di ka sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplan.
1: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay. The best songs on the radio.

0: sa Lipaliog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, nag-inom kong BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Saan ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, siya ito, Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order na alakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke akong gi kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol. Ang ulo
1: o sige. Baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo, gamay na lang kay ang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Orungan.
0: Igan Imay Orungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

ako sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong ginagin ko na nanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan kayo niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya. Pagka, kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul. Kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani. Tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na yung siya rapida mo. Kaya kay Dalaro Bidimak diya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bidimak. Daw gid ka buok. Timaan sa kalalo mo. Gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga gitanalangin lang yun si Ginoo.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating katula. Inya, ato sa lang kung OBG, Mac, pwede ko sila ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko sila, oh, Pastor, wahagin lang katulad sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Bisimap Doctor kay Ugot niya akong ipon, bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagdumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito na rin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, lima rakabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Digimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasin mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yung siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidji Max diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bidji Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuhan pastor, nga kita nalangan si Ginoo.

0: sa dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kong giinom. Nga, dirira sa Big Dimas ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Iganzel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlargement sa heart, mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuriya po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Oh. Wala ko nung wala na kong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na lang po, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, untaon ko na lang may, gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga kapaninto na po, bugno, nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa, pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihot nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Monggan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: palihog?
1: Binida ng sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumit balin siya po sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man? Sa Gibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa kong andi, unsa sa Gita, inom na sa akong angkon. Inom sa Gita, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, Gita po niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po niya sila. Kaya, birthday po niya, nang sintaan niya sa Kataro, kaya isa din o maayo na ligaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, latay ang ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunay na ako.
0: Unsay mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor kay tuki mo naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay og ka wala ang binhod si CL makatalong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto simulay sa pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga di Simak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman, guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa baray, nalupog, lupad kaayo. Niya, grabe siya kabug na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Niya, murag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng BG Max, nga duha jud ka buo,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, pati yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipay ng BG Max, nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indami.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho magun panday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Marang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo
2: ka ni Palihog. Oy, Igan ni Sel, kamusta man Igan ni Sel?
3: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigy Max.
2: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigy Max.
3: Yes.
2: Oo.
3: Wala ning Digimax Pastor, nagpadayon patingali og tulo og nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo Pastor, nanaa ang Digimax Pastor.
2: Unsa kadugay yon ang antos imo si mong tutoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
3: Kuan ang Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad Pastor.
2: Uy, dalaga ka pa adto.
3: Wala ka po akong anak. Oh,
2: dalaga. Dalaga antod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
3: Oh, wala ni makutoy sa
2: akong tulog
3: ka anak, Pastor.
2: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
3: Baho man, Pastor.
2: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
3: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap, ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
2: Oo.
3: Tapos, ipatuloan na yun ako.
2: So, unsay itabo?
3: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink siya ang color.
2: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
3: 40 na, Pastor.
2: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
3: Oo. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
2: Oo.
3: Pero wala ko mo kuan Pastor, kay
2: isod
3: kaayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo Pastor.
2: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan, Igan Lisel, taga.

0: Hello.
1: Yes, Akin Sari Paliog.
0: Igan Diring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing. Kasi ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo Gutilia na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung Gutilia. O, di ba?

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may butag nay.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloin sa Ginoo, karong buntag, ang tunang tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloin sa Ginoo, naulian ng tarot, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, dalhan tayo dugo ba? Mo pinawi ko na pagdali sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay dalawa na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Na nagud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Tol Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, Tol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung nakaiyang paminaw. Murang tauhay kung nakaayos.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador. Yes, akin sa ni Paliog.
2: Igan Bering ni Pastor Dan.
0: Yes, Igan Bering. Sa ato Igan Bering.
2: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
2: Gamay na ba ya?
0: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit man ko diya o isa kabuk
0: niya. Isotelia.
2: Pastor.
0: Yes.
2: Anam-anam na niya. Inom.
0: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, mo ana lagi ko diya Pastor sa magpalit og Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o gano'n.

0: Ang giabrihan na ako ang BG Max, yes. Akong gihaplatan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indami.
0: Ako ba na, Pastor? Si Igan BG.
1: Oo. Naunsa imong baba? Bana
0: niya? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Uligikan sa balay. Agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Kapag di kayang rawat. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka anang gabi, hindi pa inong lang sa duha ka buo. Ya pagabuntag din siya nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw, murag tawhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo, okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang, dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo, kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidog-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatugilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutay yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala niya dyan. Bakit na ang yung maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lagaw-lakaw na ni Paliog.
2: Binida ng sigan, Dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, wala na din
1: po. Okay, unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking ako, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng 3 Vigimax, awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Doctor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oh,

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalago ng Diyos. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo sa among kinabuhi. Maayong buntag mga pinanggan na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. It's a Sabbath day. Adlaw Sabado karon mga kaibigan. O badobanta, sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awit makalangit o sa balaang pulong sa Diyos. Dini sa programang Pinagpalang Musika. Asbon ko adlaw Sabado karon o gapit sa 15 na mga kaibigan. Natasak tapos ang adlaw sa itong gitawag nga first half aning bulan sa August, mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan, mga kaibigan o mga suking tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika sa lalaing mga dapit? Ngagawban ka na ito, matagbuntag, matagadlawon sa pagpaminaw sa lalaing mga radio stations nga asa madungog ang programang Pinagpala Musika. Kanyang tanan usbon ko, usa ka maayong buntag o maayong pagpaminaw mga kaibigan ko. Dapat ang malipayon kita kay nabot na pod na aning adlawa. Og mapasalamaton sa Dios nga hangtod karon buhi pa ta. Buhi aron palayon kita ang magadayeg sa tumbuhi nga Dios mga kaibigan ko. Oga, sama sa naandan, live kita sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. Og salamat sa tanan ka comment, og hatag comment din ni kanato sa itong live karon. Kung naganiya si Iganjian Kasipong. Gaviola Dirigos o Bamambuaya, Igana Jian, may buntag diya kanimo. Og saban pang ga-follow kanato sa kanila si Igan Divi Kabasag o Talibon Bohol. Abot niya akong pag-abot niya. Napit na mga kaibigan sa Talibon. Lolilin Quitera o Ames Bibimar. Janita Valera, may buntag diya kanimo o kaibigan Raquel. Romero Balaba of Jinsan, thank you for watching. Nelson Asilaw Kalimpas diha sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, may buntag iga Nelson. Puno ng dun. Salamat sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Dahil mabot tong Brad Nelson nga akong na meet diha sa Dato sa Lumay. Thank you for watching. Mausap diya kang igan na Giuseppe Tenorio. By the way, speaking of Dato sa Lumay, murag aduna na ay 30 ang nagpalista diya nga gusto maapil sa grupo sa kaibigan o naghandom sila nga makaanna ta diya. Patay na upang lista diya katong gusto maapil yung ilista. O katong gusto maapil po, palista po mo diya. Dolo mo diya kang igan Alma. Vilma Cesar da ay igan na Vilma Cesar. Bisita mo diya sa simbahan sa Southern o Dear Baptist Church. Yakang pastor ini. Kay magpagayon tagha membership rotation diya sa Dato sa Lumay, mga kaibigan. Para taga kagayunan, katong gusto mo appeal, kay gusto sila mo tabang. Good morning to Igan Itila Bagsuling o Bagkagayon de Oro City. Antonel Fate, Meralyn Ampuntas o gamausap diya sa Kang Igan de Lorda sa Hingooga. Lilia de los Santos Aureo, Anbilin Siawan Lucero diya sa Salab Magpita Cotabato, may buntag kanyong tanan diya. O kang mi Dayaon Lucas Ann Remundo Vinyan Muskira Igana dong, may buntag diya kanimo. Nelfate, o kang good morning, pasuhan, salamat sa Ginoo sa pagkakaroon, wala pa mag-hook up diri sa Talibon, ang 90.3 Radyo Bandera. Salamat sa feedback, Igan Divi. Di Shitty Novi Alvarez, diya sa Magpita, North Cotabato, may buntag kanyo kang Igan Jerry Binoya, Angelda Bayo.

Pasura pa natingog ang radio diri sa Valencia. Oh, pa ang 98.5. Sakay ka kulian dyan, no? May feedback ka, Rarisitor. Taga-iko, ga-feedback dyan pala yung.

O sa di, Emil? Ikaw! Di sa tong transmitter sa ita. Maybe ang June, kamusta man niya? Sa iyong Ikson, quickly, ako acknowledge sa itong mga partner stations na nakukap na ka nato ni mga orasa. At isang bawaan kong kinsay late, kinsay on time, kinsay ahead of time. Sa iyo. Kasagaral bang late, ma-repair me late, no? Anyway, naguna ka niya, Ikson, nakukap ka nato ang GSFM Diaz Bugka, San Fernando, Bukidnon. Ay, punta taga San Fernando. Naminaw sa 100.7. Og di usab sa 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon. 105.1 DXRM Tagbina Surigao del Sur. 90.7 Yellow Line FM Pakantukan Bukidnon. 98.6 May Radio Kalamba Misamis Occidental. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur. 89.1 Metro FM Atrinto. 102.3 Metro FM Rosario. 93.9 Shine Shine Radio Butuan City. Og musa magkaibigan sa 89.3 Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Og busa magkaibigan ang 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 100.5 Chel FM Kabanglasan. Kabanglasan Bukidnon. Og ang 104.0 Ice FM Wao Lana del Sur. 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental. 88.5 Flash FM San Franz Agusan del Sur. 103.1 Radio Bandera Jensan. 90.1 Infinite Radio Tandag City. Radio ng Masa Maasim. Kinsay ga signify di palihog butang ang frequency. Kanalimot ko sa frequency. Palihog ko Radio ng Masa Maasim. 94.5 Big FM Davao Region, magkabigan. 96.7 Radyo Bandera, Kidapawan City. C102.9 FM, Kagwait at Surigao del Sur. 92.9 Rock Radio, Bayugan City. Og diusab sa 101.1 Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. 93.3 Tapa Radio, Bayugan City. 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Naglahog-lahog igsoon sa dapit ini sa Bukidnon padong di sa North Cotabato o Davao City, magkaibigan. Sabi di abot na di sa Marilog District o Davao City. 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. 95.5 GTFM Lambuna, Iloilo. Bawo sa mga parinti ko dira, maing agas yung tanan. Kagsatan ka pamati dira sa programang Pitagpala Musika. Mga Laoda Family, maayo maing agas yung tanan. Diyos, salamat po. Kagabi eh, diha ako sa Barangay Concepcion din sa Valencia. Akong na himamata ako ba mga parinti diha sa Laligan, Concepcion. Na itaga niabot po nga taga Minsayap North Cotabato. Mga pamilya tirado. Tuata para duyugan ang pamilya sa pagsubo, sa pagpanaw sa atong kaibigang Ruelio Luot. Kapon ng Kunibalo nga naday ko'y parinti nga kaibigan diya sa Barangay Concepcion. Mga sikankasin sa akong nanay. So diya sa Concepcion may buntag, labi diya sa atong Concepcion na Valencia. Kang Iganciano Siarot, Dibog Pamilya, kang Mrs. Siarot, og sa atong puro ka leader diha, maayong munta kanyong tanan. Og bisan pa iganina, kanyong tanan diha nga naagabi, tapok ubay-ibay itong mga tao naagabi dito sa haya, sa atong kaibigang Ruelio, nga karong adlaw mao ang lubong. Sa ako pa rin diha sa Laligan, nga tuwa dito gabi, maayong munta nalipay kay ko, na ako nakita sila, mga pakaduwa sa ako nanay. Kanyang tandiya may buntag o ganalimot lang ko sa mga apelido po sa ban na putay pa rin tindiya igsoon nga lasa.
Parinti ni siguro ni kaibigang kuan Randy Lanza. Alasa. Ang mga lansa diha sa Laligan, parinti ni sa mga lasa. Parinti usab sa mga lauda. Badwe Ikson, hukap tabot ka nato. Salamat din kaayo diha sa Prosperidad. Pinagi sa 88.1 Metro FM Prosperidad. Oga. Diha po di ay sugbong kugon. Ang DXDD Radio Kaibigan Tiger FM 104.3 Miss Sugbong Kugon Miss Amis Oriental. 88.1 Radio ng Masa Maasim. Salamat din kaayo. 88.1 Salamat Radio ng Masa sa pag pabot oga. Info nga ni kanato sa inyong frequency ang 88.1 diya sa Maasim Sarangani Province. Maayong buntag yung tanan si Pastor Nick, Pastor Tim kahapon ni abot gikan sila diya sa Sarangani. Natupos sila sa Jose Abad Santos alang sa relief distribution. Oga, salamat ni kaay sa Ginoo nga safe ang ilang biyahe. Na yung mga pastor sa gikan sa Hingoog City usab nga ako ni mamat kahapon. Amin ako nakita kap na lipay kay komidol kanako samtang na ako sa 7-Eleven kay di pride lagi ta kay oga makaong kaong katulgon kay ko kay gikan kahapon Don Carlos nagtambong sa meeting sa ato mga functionary sa kaibigan sa Don Carlos. Papuli na katulgon ko nihapit ko pero nanako rin sa Valencia. Moraga di na kita kumakaya. Mao nga ni pahapit ko timing pod nga na atong gikan sa Sarangani nga kauban na Pastor Nick sa relief distributions dito nga tagahingoog og nalimot ko siya na pala ilang tagahingoog siya og kauban nila ni Pastor Nick sa Lakaw ngadto sa Sarangani og dito sa Jose Abad Santos. Atong oras magkaibigan karon 16 minutos makalipas ang alas 4, magampo sa tama kaibigan. Langitong Amahan, dagang salamat o Dios, ani matawag nga buntag na pod imong gihatagan ni kanamo. Laing adlaw nga asa kami makapadayon ning among mga tinguwa sa mga kasing-kasing ang pag-una kanimo. Nga si sa buntag, ikaw ang mga pasalamatan, ikaw ang among pamalandungan, ikaw ang among mapaminawan. Og salamat ikan ng mga dungog ang mag-exulti ka namo sa mong kaibulong pamaagi. Pinagi sa mga minsay sa alawiton o bisan pa sa mong balaang pulong. Ganun Diyos, kaya ko mapulaan sa pagdeklara ikaw alabing gamahanan nga Diyos. Og way sama ka nimo. Ang imo mga buhat sa mong kinabuhi diligid na mo matukib. Mga kaibulong ang butang. Kabisan pa sa mga panahon sa mga pagsulay o kasakit, sa gihapon, amo gayong masinati ang imong magpagkamaayo, ang imong pagtabang ka na mo. Nga mo malagpasan ang lalaing mga suliran, lalaing mga hagit sa kinabuhi. O karon kauban sa libuang tipaminawan, ni mga programang pinagpala mo sika. Anya kami tungod kay buot ka na mo, pasalamatan Ginoo. Dagang, dagang salamat o Diyos. Imo kami gibantayan sa mga lakaw. O bisan pa sa mga trabaho, imo kami gitabangan. Naangko na mo ang kadaugan kanatungod sa imong tabang ka na mo. O salamat sa imong pagpanalipod ka na mo kanunay. Ang paglikay ka na mo sa disgrasya, mga katalagman. O bisan pa sa tanang matang sa buhat sa kaaway. O kauban usab sa mga OFW, salamat nga mo sila gibantayan, gitabangan, o gabisan uban na ay mga di maayong pangitabo. Sa gihapon, salamat ako nagtuo. Nga di manamusay masabta ang tanan, pero ako nagtuo nga sa gihapon na naka, anda mo tabang. Lord God, o gakaroon, but na ko itugyan kanimo ang tanan. Uban sa paghangyo nga sa gihapon, Lord, amo na po masabtan ang minsay nga but ni mo ipabot ka ni kanamo. O di lamang igo masabtan kung dili makaplag kiniglona sa mong kasing-kasing. O mahimong dakong kabahin sa mong kinaboy Ginoo. Aron kami magkapadayon sa pag-alagad ka ni mo nga madasigon, ligon, puno sa paglaom, taliwala sa laing mga pagsuway sa kinabuhi. Salamat Lord og take full control ni maong programa. Labi na sa mga pulong ang magawas. Ako pag-ampo ang mga pulong na madungog garon.
madala kini og kadasig og panalangin sa tanan nga naminaw. Salamat Ginoo. Kini ang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus kamong ginagmanuluwas. Amen.

Amen, hari ka sa kinabuhi ko. O sa kamatom nga awit igsoon nga may atong ginadeklarar ning tagtas sa kabuntagon. O ako nga paghinatusab, mao ka ng imo mga pag-ampo o awit nga nagaingon, hari ka o Diyos sa kinabuhi ko. 25 minutos igsoon, makalipas alas 4. As Kyle, thank you for listening. Andre Milita Dinso. Gina Blanchia Usab o Gavikay Abalisa. Maayong buntag sa atong kaibigan diha sa Linabo. Kasubagin ako nga wako makana diha gabi eh kay to ako dito sa Concepcion. Nga grabe po ilang hangyo nga maadto ko dito sa Las Vigil. Medyo layo manggudpod gikan sa Concepcion padulungad to sa Linabo. Punya to pagit sa tumuing bahin sa Linabo katong atong Las Vigil pod nga kaibigan. Maayong ko dispensa sa pamilya, mga iganto diya o ba ninyo ang pamilya sa ilang pagkatudon niya sa tiparayong puloyanan. Iganviol diya sa lalawan, may munta diya kanimo. Napuntoy Las Vigil diya sa Maloko. Oga, kapag-iapunta magkaadto kay di ka ito makaya. Muraga ang ako bawaan to, muraga aksidente. Ang hinungdan sa kamatayon. Pero di lang vehicular accident, mo sa tumurag na tumba, na slide noon sa baga to. Amping ta mga kaibigan, amping ta. Amping ta nga di po ta makaangin sa uban. Atong oras igsoon karon 27 minutos makalipas ang alas 4 ay buntag kang Ronavaro and Route Estrella Baman. Diya sa Trento Agusan del Sur. Igsoon ato atangan ang balaang pulong sa Dios.

Amen. Grabe ka taho mga awit igsoon. Ang kantang Ikaw by Janry Ubana. Maayong pagpaminaw kang Nancy Lauda o kang Nining Argilis sa Domingo, Manatada. Mausap niya kang Roy Tortuga Ascension diya sa Talibon, Bohol. Rehabil Estrada Balbiran o kang Katarina Daddy Coroba. Igan Babilong Hino o Banigan Joy, may buntakan niyo diha sa San Nicolas Don Carlos. Elder nato ni sa AMCC, din ni sa Valencia. Dori Dalana usab, maayong pagpaminaw o kang Merlina Buravo Valencia. Pasili Nelsi. Oga Corazona Badong. Nga matod pa, good morning Pastor Dan, listening sa Bandera Kidapawan, loud and clear. God bless Pastor, salamat din kay Iga na Corazona Badong. At ang iyo kung pabisita diha, mga Igan sa Kidapawan o Gaarakan. Mani atong buot po da ato ano. Lilibit Bisto sa may buntag o Jessica Garcia Montela. Anto Roger Losca. O gabi sa pagkang diya sa Carmen, no? Davao de Oro. Davao del Norte. May buntag kayong tanong taga Carmen. O salamat sa Diyos. Nga ang atong programa diha sa Davao Region, ubay-ubay yun ang paminaw, mga kaibigan. Mga rason nga atong pakusgan pagyod. Ganyan nga patanong ikso, mabran out ang atong partner station niya. O niya, hook up ta sa bagong stasyonan. Sugod Monday siguro. Itugod sa Ginoo. O base baka maris ako karon. Karon mo unta kumana diya, pero murag alangan kay FBI. Karon diya. Ako natawagan si engineer. Diya sa Infinite, parok up ta duwa ka laing dugang istasyonan, mga kaibigan. Diya sa Panabo, o doon sa Mawab, para sa pagdugang o gapersa sa program Pinagpala Musika kay ato'y organize ang grupo sa kaibigan diya sa dinagid madugay igsoon. So, yung atangan ng atong bagong hook up diya, dugang sa itong hook up sa 94.5 diya sa radio. May kapanawag sa akong cellphone. Naiga panawag, ayran sa igan panawag kay magbasa ka. Cross ito bagan, okay. Ayran sa panawag ha. Iksoon. Ang balaang pulong sa Diyos atong paminawan. Oy, may buntag kang kaibigang Genevieve Carbajal Lore. Musta man kaibigang Genevieve. Ang balaang pulong sa Diyos at ipadayang pagtuon sa libro sa Binuhatan or Book of Acts, natas sa chapter 15, mga kaibigan. O atong tanawon kinimaong nga parte sa balaang pulong sa Diyos. Makita sa versikulo 1, ngadto sa versikulo 11, kapitulo 15 sa Book of Acts, mga kaibigan. Osbon ko, Acts or Binuhatan or Buhat, chapter 15, 1 to 11. Ania ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

0: Atong oras mga kaibigan, alas 5:01 mag-ampo ta karon. Na kay mga suliran, na kay mga kabugaton, na kay panginanglan. Hoon sa man nasa mong kasingkas, iabot niyo pagkadadoon nga to sa Diyos. Uban ko sa pag-ampo karon, ato itugi ang tanan nga to sa kamot sa Ginoo mga kaibigan ko. Langit nung amahan, dagang salamat Ginoo, una sa tanan, sa imong buhat nga to sa krus, tudog alang ka na mo. Nga dito sa krus, imong gitubos, ibayaran ang mga sala. O tungod ni ini, alang ka na mo, dakong grasya ka na. Di man unta kami ang ngayan, pero salamat sa imong grasya. Nakaangkon kami og kaluwasan, pinaagi sa among pagtuo diha kanimo.
1: Nagligo ning mga buktun ko, makaya ang tanan.
0: Kay kung kami lang, bisag unsaon, maglisod gud mi, aron maangkon namo ang kaluwasan. Apan salamat nga imo kining gihimong sayon alang kanamo. Ako pag-ampo, Lord. Nga kaming tanan mo tuo kanimo. Huwag ang mukhang tugutan nga magapamuat sa mong kasing-kasing. Aron ang mapagtuo pagkalinuwas, magbunga kini og maing binuhatan. Isip mga pruba sa mong pagkalinuwas. Huwag imi angay ikapasigarbo. Kung mag-isod kaluwasan, kay kining tanan dili produkto sa mga buhat. Apan tungod si mong gibuhat ngadto sa krus, kapindua ka libo ka tuig na ang milabay Ginoong Hesus Kristo. Salamat Ginoo, og karon ako nagaduol di kanimo kauban sa magtigpaminawa ni mong program pinagpala musika. Di ba na ko specific in mampu ang nakadaghanan nga nagapaabot o mga pre-request din eh. Apan o Diyos, ikaw manggiyod na sayod sa ilang mga pre-request. God, ako nagampo sa pangalan ni Kristo Hesus. Tabahin Ginoo matagos sa kanila. Ihatag o Diyos ang kasulbaran sa adunay mga problema. Ako nagtuo sa tanang suliran, adunay kasulbaran, for you will always make a way, Ginoo. Lord, kung unsa man kana problema sa mga panginanglan sa panimalay, problema sa mga bayronon, among giila nga ikaw ang tinubdan sa tanan

Dangin kang Jesus, nindot nga kanta igsoon. Maayong buntag kaibigang Mary Joy Kundua o Beverly Mangubat Balaba an Igan Mercy Tagnuay. Maayong buntag pasudan, nawala man ang Radyo Bandira Kidapawan from Igan Boy o Matalam. Basig nag-brand out dito, sabaka. Sayang no? Aras 5-8 at di sumantag ampo siguro pagkawala. Wala may magkapaminaw Nanay La Arne o Bingooga. Lagi kay na'y problema teknikal ang Real Bet Radio. Dito noon ta si Igan Vincer parang programa siya. Pero na'y kakulian na ay technical problem ilang transmitter. Maayong buntag pasudan, pasalamat ko og dako sa Ginoo nga iya kong gipukaw aron makapaminaw sa inyong awali. Lucia Alin ni sa Kipulot. Nanay Lucia, maayong buntag diya kanimo sa Kipulot. Kanyong tanan diya, maayong buntag. Ato ning dealer sa atong Vegemax o Aroma. Taka Kipulot na gusto palit sa itong produkto, anak mo diya kang Nanay Lucia sa Alin Store. Gabayan sila sila og mga saging. Diya igsoon silang tinda na palit ang produkto nga Vegemax o Aroma. Pastor Dan, morning. Salamat sa Ginoo kay nabuhi pa ko si Amelin sa Ganahay sa Kalamba. Glory to God. Good morning, Pastor Dan. Naminaw mi diri sa Barangay Radyo Bislig City sa imong programa sa Pinagpalang Musika nga walay puas gayod sa pagpaminaw kanimo. Joel Ampong ng Dugmanon Hinatuan. Sorry God, sir. Salamat kay Bang Joel. Salamat. No, naminaw kini siya sa Barangay Radyo diya sa Bislig City. Sa kanya mo lang ito. Igan Evelyn o ba Sultan Kudarat may buntag? Nag-order ka na ito. Ito nag-ipadyari si Soon upat ka garapang Vegemax. Salamat ka ayo. And then nag-order po ni Kaplas unya murag na po to coffee nga Herviva yang gi-order no napadala nato dito kaniya o gamatod pa murag ni abot na pero Lunes pa niya kuwaon. Kaibigang Roger diha sa Lianga, may buntag diha kanimo. Thank you for listening. Maayad nga aga pasudan, kada aga gid kami gapamati sa imong wali. Salamat sa Ginoo. Madasig kami kanunay nga naa ka. From Anuling, Arakan. Wow, glory to God. Salamat ika ayo. Sa buhay ay naisip mo. Glory to God. Taga Arakan. Natoy nag-text na to kahapon ba to? Gusto ma-appeal sa kaibigan. At tangin nyo ako pag anadi Arakan na diya sa poblasyon. Diyan at sa poblasyon magatapo ka. Kaibigan ang Freddy sa Bayton, diya sa Pawalas may buntag. At pagkaraan ng mga paghihirap mo ay mayroong sa... Na ipibalo, ako ipibalo nga doon ay orientation sa kaibigan Christian Foundation Incorporated sa Pawalas Don Carlos Chapter Ugma. Adlaw Domingo sa panimalay ni Igan Lorna General Purok 2. Magsugod ang orientation. Alas 2 sa hapon na. Ika nga Igan Freddy. So katong gusto mapil diya sa Pualas, ato lang mo sa panimalay ni kaibigang Lorna General sa Purok 2. Alas 2 sa hapon og ba? Apil mo sa membership orientation. Helen Kabala, maing pagpaminaw kanimo diya Igan Helen. Salamat kayo taga Cagayan de Oro City. Minsan sa buhay, Angelita Reponte. Thank you for listening. Anto Pansoy Lulibet. Taga sa dapit ni. Anapon Stiguman na Gerald. Diya sa GK Village, Pigtaruan, Pigta, Oranan, Pangantukan. Salamat taga Pigturanan, Diyas Pangantukan. Maayo maimbuntag yung tanan diya at mga listeners, daganta listeners diya. Naminaw sa Yellow Line FM. Maayong buntag kanyong tanan diya. May darating na
Pere gayonan istrogamis lang ang Darwin Oliveros. Thank you for listening and Susan Pador and Marita Harlata. Dia sa San Vicente Baungon, may buntag yung tanan. Naiga request ka na ito magpaurin. Dia, murag kapihan ba to? Kapihan Baungon? May buntag yung tanan dia. Ato isigutan niya tatawag ding sumitugod sa grupo sa kaibigan. Ano mang bigan? Jerilyn Laviaga Nanoy, maayong papaminaw kanimo diya kaibigan. Antorelio Capuno. Og kang Rosalina Mariano Pante, may buntag diya kanimo igan. Og kang Rosalinda Ligada Pinida. Idalangin mo lang sa may kapal. Good morning, Pastor Dan. Malipayon ka ay kong naminaw sa imong giminsay karon dalaygon gayod ang Dios from Vicente Baungon Bukid. Dua ka buok akong gipaminawan. Asa ka naminaw sa radyo og sa Facebook ang imong pasabot nga dua. Eh salamat igan Marita Harlata diya sa Baungon, kanyang tanay may buntag sa Baungon. Labi niya kay igan Ariel may buntag diya kanimo. Wala na ko Jenna Vlancia usab. Take care always Pastor Dan, praying good health. God's protections everything. Thank you Lord. Nang inusara Jenna Vlancia. Mirian Pacheco, may buntag kanimo igan Mirian, taga-asa ni Pacheco, no? Anto nanay Bibi Mupas of Bislig City. Anto Leonardo Asidilio Bantoto Banigan Victor di Asingooga. Mingaron diha kay way magtiyo tong radyo diha. Ta magka kuno magka patindog na kanay plano dito ang power radio mapatindog sa Hingog City. Engineer Roy, maayong buntag diha kanimo Engineer Roy o ba? Power Radio, Vernoy Bamisa, Miss Oriental. Kining coming out sa imong grasya, ako karon. Diya sa Kalabugaw, ipasugong, maayong buntag kanyong tanan diha. Ikaw na lang. O Diyos, pasay luwa ako, matod pa sa awit igsoon. Mibalik na ako kanimo, kuha. Vlogger Nels, may buntag diya kanimo. Anto Jocelyn Abapo. Yeah.

Dili mi kanunay makakita sa imong live pasudan kay dili ko kanunay makaluda pero kanunay mi nagsunod ni ining programang pinagpala musika sa radio. Akong i-greet akong nanay Remy Kalumini. Kanunay ni nagulat kada buntag gusto mi mo palit o gusto ni mo palit sa Vegemax capsule. Dili man naman ni makakita. Uy, tagaasa mo igan. Tagaasa si Nanay Arimi Kalumini. No, di na makakita. Bye-bye ni mga kano kanang di makakita. Kanang mga butang. Sunod ka na ito matagbuntag. Morning Pasudan from Dahilayan. Nadine Hurayan. Nabuntag na kanimo. Pasudan, salamat sa grasya sa kaluwasan nga maoy magkapalig-on ka na mo sa tanang pagsulay. Dugang kaligon sa mga nawad-an og membro sa Panimalayis Igan Benje. Ang ako pag-ampo man na kaninyo. O gamanin kamot ko makabisita diya sa panahon nga magkauli na ang pataing lawas sa imong igsoon nga tua sa Kuwait. O ga, ang inong Diyos patay magkaligon kayo Igan Benje. Lauderis o ba sumilaw. Nelson Silao Kalimpas o Galor na General, maayong buntag. Nonoy Burha, o maayong aga pasudanyes, iganonoy, may buntag di akanimo. Yusadela Rosel Lintao, diha sa Muralyo ning Og City, may buntag. O igan LD Asilan, diha sa Merayon, o ba ni Igan Inday Asilan, iyang kapikas sa kinabuhi. At oras karon 21 minutos makalipas sa 5, magkibigan magigsoonan. Paboritong kanta ni Dailit Burha. Igan Dailit, may buntag Igan Dailit. Kita-kita na ugma sa panimbahon.

Good morning, Pasundan. Palihog kong announce sa mga naay nga naay meeting. Karong Sunday sa Sityo, Kibaritan, Malinaw. Ang venue diha sa chapel, alauna sa hapon. Gikan ni sa atong korektor si Igan Iba Pangan o Banigan Marites Bersila. So ato magkaibigan diha sa Kibaritan, Malinaw, kalilangan na amoy meeting. No, taga Sityo, Kibaritan. Na meeting ugma adlang Domingo, alauna sa hapon. At tumudya siguro sa balay, no? Ang vinyo diya sa chapel. Alauna ugma sa hapon. So, at tumo, taga Kibaritan, nga ato mga membro sa kaibigan, alas yung meeting ugma.

Good morning, Pastor Dan. Nagpa-bluetooth na lang mi karon sa among speaker aron aron makusog ang tingog, no, para makadugo ba masilingan kay wa magtingog karon ang Real Beat Radio. Kaysa magsulti na ay problema technical. Salamat igan Lisa, igan Danilo diha sa Castelio. Ingo Oga City.

0: Kabataan, wala ako nakarimit kahapon. Ah, wala ka? Sorry. Okay, anyway, greet na ko, belated happy birthday sa akong anak, si Christian. Gatanaw sa imong live karon from Igan. Chris Amor, happy birthday diya kanimo Christian Ray. Og may buntag diya kanyong tanan, kaban ni brother ni diya sa Bantuanon. Igan Chris, salamat sa pagtiman sa grupo sa kaibigan. Uy, katong Wednesday pa. Ang ako nabasaan ng text niya kay Kuan man. Daan man di ako nabasaan. Di ay. July 15 man yung text na di ang bago niya. Oh, good evening. Naminami karon yung program. TY sa Word of God. May buntag igan, Chris. May buntag di kanimo. Nawag. Hello, may buntag. Yes, naka-live tayo igan karon. Unsa may atong katuyuan?
1: Wala man magtingog lang ang
0: bitas na yung igan, programa ko kanang naguba ilang kwan, ilang transmitter na igamay problema diya igan na. Ga programa ko karon. Oh, basta diri magtingog, naginay mga rason. It's either by internet o brand out. So igan, salamat sa tawag ha. Kaya programa pa ko karon diri. Oh, sa inyo ay brand out, pero sa di man brand out, guba ilang transmitter na gamay problema. Oh, sige na, kay ga-programa ko na. Sige ha. Sa ato mga listeners pag na di mo tingog, ay lang tawag ha, text lang mo. Kay ang rason ko di makatingog, it's either nag-brand out o di ba ka na ay problema technical o di ba ka wa internet. Atong oras mga kaibigan garon, 27 minutos makalipas alas 5. Lagi no makasabot ko aning uban, mag-uol gis na basta at madungog mo na manawag sila. Dako akong kalipay, magkapaminaw ko sa pulong sa Dios matag buntag kauban sa akong bana si Anita Ogboy Valentos ni Pastor taga Padaitan Pagibato District Davao City ko. Ay naot kanunay ka naas sa kabaskog sa imong panglawas aron kanunay ka namo madungog uban sa pulong sa Dios. Salamat din kayo kanyo diha taga Igan Anita Igan Boy diha sa Pagibato District Davao City. Nalipay ko na telesinas diha. Salamat asa mo sa naminaw. Diha mo naminaw siguro sa 94.5 Big FM. Salamat din kayo taga Pagibato, noong naminaw sa itong programa Pinagpala Musika. Good day, Impasudan. I-greet na ko si Auntie Rosang mag-birthday ugma. August 16, ang iyang ika-67th. Kasi ni Tay City Anyos, advance happy birthday. Gika ni Igan Disa Idagan. Taga Intavas.

Sahan sa kibanggay, may muntang igandun doon. Maayong buntag pasudan, maayon na ako, taga Trento, si John Galiasa. Kaibigang John, classmate, maayong agada sa imo, may buntag diya sa Trento, John Galiasa. Nag-testimony siya, pasudan, maayong buntag, maayon na ako. Tiwa na hubag. Wa na samad tungod sa Vegemax nga giinom. Tapos na pagi aroma. So to niya na ayo na siya. Salamat salamat sa Ginoo sa iyang paggamit sa atong Vegemax og aroma. Kanimo diha kaibigan Jun nagaliasa oba Trento.

Tanang tribo magadaig. Pasundan pagi-greet happy birthday kay Titi Talister Bernisa. Gikan sa ICFM Wao Lana del Sur. So Titi Talister Bernisa, happy happy birthday. Trenta minutos pagkalipas ang alas 5. Mga kaibigan, ito diha sa Wao Lana del Sur, apil ang Amay Manabilang, og diha usab sa Banisilan o Lamada, kita-kita takarong pizza 21, murag adlong Biyernes na siya. Next week na, alang sa inyong ikatris, ikatuig nga anniversary sa kaibigan. Paningkamutan na ito nga makaadto mo, salamat at pasalamat na ito ang Diyos nga mabuhi pata mga igan. Busa adto mo sa atong kaibigan nga panagtapok diya sa sentro, diya sa plaza, sa Wao, Lana del Sur. Karon ng August 21, mga igan ko. May buntag igan dining sibog ang atong federation na president sa kaibigan. Kita-kita tayo mga igan na karong pizza 21, ato yan po nga well attended ang atong panagtapok diya. Karong sunod simana, mga kaibigan. Good morning, Pasudan. Thanks God. Yan na po ming gipukaw aron maminaw nasad sa iyo programa tagbuntag makatag og pagtulunan glay sa saway ni sa kibanggay.

0: Ato mga listeners nga naminaw karon nga buot magpabuto og mga pagpasalamat sa Dios. Pwede mo tawag sa itong cellphone karon sa numero nga 09-27-71-1212. Pwede ka mo tawag. Pasalamat ang Ginoo kung sa mga kadaugan ni muna angkon o di ba kakayuan gikan sa baratian. Pwede ka mo tawag igsoon, pero imong pagpasalamat na ikalabot ang usap sa itong programang Pinagpala Musika. O bisan pa sa itong produkto, pwede po da. Pasalamat sa Diyos sa tanan nga mapanalangin at pabor nga itong naangkon tungod sa paggamit sa Diyos sa programang Pinagpala Musika. O bisan pa sa mga produkto. Ngayon mo na itong mga sponsors niya itong programa, mga kaibigan ko. So, pwede ka mong tawag sa itong numero karon. 33 minutos igsoon, makalipas ang alas 5. Pag nagay problema igsoon, tawag sa Diyos. Ang ginudigin mo pakyas ka nimo, di ko pakyas ka itong tanan. Sapita lang siya, igsoon. Ang ginoandam gayud mo tabang kanatong tanan. Kaibigan at Ruth Longino, thank you for listening uban ni
1: ang mga
0: kuya kagawa dari ko Longino diha sa Maharlika, Bislig City. Salamat kayo kaninyong tanan nga gauban. Sila Dokilya Kontawi usa maayong pagpaminaw og kang Arsenia Olana. Anto, kaibigan Ate Lorna, ibkas o kalilangan Ate Lorna, may buntag di kanimo.
1: Nanatili pa rin.
0: Nawala lagi mong life. Nawala kong life.

0: na tayo cooler karon. May buntay mo diya kaibigan. Kisa ni Paliog, unsay ato. Naka-on-air ta iga, naka-on-air ta karon, unsay ato.
1: Nagpasalamat ko sa ginagpalan mo si Pastor kay mga last days pa nagmata na akong magulat ko sa kuan programa sa ginagpalan mo si kay hindi ko maka mahimutan o hindi ko makalungog sa pulong sa Ginoo.
0: Okay. Ikaw ni na itong taga-tagom na ay?
1: Hindi kayo makalaro mo.
0: Okay.
1: Ako sinanay mo din sa tagom.
0: Okay. Padayon na nai, padayon. Sige, padayon.
1: Ang dalay gunggiyod ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pastor Dan, kay sukag ganin, hindi ko paminaw sa pinagpalan musika ka lang yung mga programa pulong sa Ginoo o nakagamit ko sa pindima ko kuan aroma. Tagayon salamat kay siyang nagahataw o kusog kabaskog sa akong kalawasan. Isang sa mga sakit sa akong kalawasan ang prahana ko sa aroma o magtumar ko sa pindima. Nagayon salamat kay anahagyong katubagan sa mga kalang sambag ganing ipanalangin ang Diyos sa Ginoo.
0: So, amen.
1: Higiw ko mahunong pastor hantod sa akong kuan. Basta di ko makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Abi mo kini ako po nga pulong yung pastor kay kineng pikas na akong masa. Di na makakita. Nga pikas na lang. Nga hanap-hanap. Kuhay mo lagi akong kuan. Nga sige lang kong paminaw sa imong pulong. Na murag makakatawag ka ayuhan sa akong kinabuhi.
0: Salamat sa Ginoo, Nay. Salamat kay sa Ginoo.
1: Oh, salamat din sa Ginoo kay siya naghatag ka na ako. Bisan daga mga pagsulay, pasto sa akong kinabuhi. Ang Ginoo giyo ka na rin kapaluyo sa akong kinabuhi. Kasi okay. Yung kuma madami sa mga pagsulay kay ang Ginoo ka na maghahal sa akin.
0: Okay. Kinabuhi. Glory to God, Nay. Salamat sa magtawag na yan.
1: Kuhan kay, di giyo kumaunong magpaminaw na maka di lang ko makapaminaw, mag-run out ang istasyon ganit sa 94.5 na di ko makapaminaw siya ay magpulong.
0: Okay, Nay. Sunod ganit, Nay, pag...
1: Alas 2, magmatala ko, magulat ko sa imong programa.
0: Okay.
1: Kung hindi sa mga kuan, sa uban pang imong mga magulang ni mo, hasta si Juan Binchat, paminaw, gigutan ang mga pastor na wali dahil pinagpala musika.
0: Oh, sa sige, ganit, Nay.
1: Salamat sa inyong programa, Pastor, dalay kong hilaw pa ang Ginoo kanay mag-uban ka ni mo at agangkag mayong panglawas nga mauray akong testimony sa inyong programa, Pastor.
0: Salamat kay Nay.
1: Salamat.
0: Salamat kay Nay. Salamat kay sa pagtawag. Salamat din kayo.
1: Dala ako sa mga pag-ampo akong mga anak po nga duwara kabura akong anak ni Nao pa nga ano na ang tayo kadasig nila sa pag-alagad sa Ginoo mo gani akong problema.
0: Yeah, sige, Nay.
1: Okay. Kadaadlaw giyos ka. Kadaadlaw, mapaminaw giyos ko sa imong pulong. Tumatlatong pagkikan sa Ginoo. Tingala, daghan salamat, Pastor.
0: Okay, salamat, Nay. Nanay Oba, Tagum City.
2: Si Jesu Cristo.
0: Monigsoon ka ng nahimo nilang kabahin na atong programa Pitagpala Musikas lang kinabuhi. Banadigid sila, may luna pag di tarta madungog. So good. Ugma, sugod ugma, anay, amina na lang sa radyo na niya, sugod ugma, in kaso, brand out, og di tabadungog sa 94.5, dito na mo paminaw dayon sa 96.1, kay itugot sa iyo sugod ugma, madungog na kita, diya sa infinite. Kamduman nga diya po ta nakaukap kanya do, pero karon na sa panabo kanya do naman na sa tagom. Dugang persa sa programa Pinagpala Musika. Ingkaso mag-run out sa 94.5 at is napay laing frequency nga asa madungog ang programa Pinagpala Musika. Di unta ko karong adlaw, pero I decided nga mandi na lang ko mo anha. Agi ko diha sa tagom, kapalong. O, katong gusto mo pares yung produkto. Atang mo sa ako karong mandi ha. O, text mo ka na ako. Kaya kuway mag-text diya ang mapalit. Di na ko maagi diya. Di na ko agi sa tutumas para shortcut padulungan to sa Panabo City. Lubok sa'yo'y dumara. Pero atang yun, si Engineer Wolfing, sugod ta ugma sa pag-hookup and then mandi to ako dito para pagbayad. May handa. O pagpirma sa kontrata. Apil po ang padalag produkto para may mong available diha sa Infinite Radio sa Panabo City. Maayong buntag pasudan unsa ka ang pamaaging nga magkatukod og grupo sa kaibigan diri sa Kidapawan City. Edgardo Zamora ni sa Kidapawan. Egan Edgardo, mo anak ko di atangin ninyo ha. Mangita sa kog venue asa ta pwede makatapok kay mag-orienta diha sa tanan na gusto ma-appear sa grupo sa kaibigan diha sa Kidapawan. So tanginan nyo, Egan Edgardo, salamat din kayo sa inyong desire nga mag-appeal sa grupo sa kaibigan. Tumawag ka by the Acidors.

0: Walay imposible sa Dios. Napailaing kuler ato ning dawaton. Maimbuntag ni mo diya, kaibigan.
1: Maimbuntag, Pastor.
0: Ah, yes. Kinsa niya og taga sa Palayog?
1: Kada Santo Tomas para sakop sa Dagon, Pastor. Amin sa Santo Tomas karon.
0: Ah, yes.
1: Kung sa gura sa pinagpigyan mo, Lord.
0: Igan, Palayog o Trowa, kada ko kay madungog.
1: Sa oras, Pastor, sa Infinite Radio sa Panamo, ang onboarding mo.
0: Aw, kung sa oras ka ron, dungan.
1: Alas 4 gihapon, Pastor.
0: Alas 4 gihapon,
1: Sige, Pastor.
0: Sige.
1: Sa kung ano kung di pa may Pastor, sa...
0: Sige. So, karon, pag di madungog, kung ikasubran out of air sila, di na natin laing kapaminawan po da.
1: Ay, sige, Pastor.
0: Okay, salamat, Iga, na. Salamat, Iga, ayo.

0: Good day in pasudan, pagkanindot sa imong pulong nga among nabati. Karon tuhop gyud sa akong kasing-kasing from Maribok. Richel. Murag diyan ni sa Barobo, no? Kundi ko masayip. Salamat kay kanimo kaibigang Richel.
1: Oh Jesus, dakila ka.
0: Oh Jesus, dakila ka.

Morning Pastor Downgrade ko sa among mga anak nga sila si Pastor Elmer Ile, Pastor Joel Ile, Pastor Junjun Ile, o kang Ma'am Caroline, Ile Javier, Mylene Grace, o Mylene Grace Ile, o Tata Ile, nga akong gishare ang pinagpala musika aron kanunay usab silang makapaminaw. Mrs. Ile ni sa tawas. Ate, may bunta di kanimo. Alipay kay ko sa pagtanaw nga bye-bye God sa ilang mga anak mga alagad sa Dios mga pastors. Para sa kaligtasan. Anak na ni Pastor Elpidio Ile o ga Mrs. Ile o Batawas. Ang ato nga coordinators kay bigan banda diha no sa sakop sa kitaw-taw diha sa Buda padulong diha sa pipila ka mga dapit sa Marilog District, Davao City o sa Arakan. Salamat din kay Pastor Ile o Mrs. Ile. Melva Pasgala sa Hingoog. Yes, Talisay, may muntang kanyang tanan diha. Alving Urbina, wala man mawala, Pastor. Salamat igan, Alving. Wala man mawala imong live, Pastor. Salamat, Gina Blancia. Naka-live pa man gihapon ka from Gina. Gian, Kasipong Gabiola de Ligos. Naraman, Pastor. Salamat igan, Gian. Igan Vilma Cesar, may buntag. Og kang nil-nil kagat-kagat o malay-balay. Fe, ayuban usab diya sa mungkayo, Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw, Igan Fe. O Jesus, patawad.

Igsoon, pinaagin mong awit, but nako pasalamatan ang tanan nga nagaampo o nagparuyo sa itong program Pinagpala Musika. Nagunaan ni sila si Sistina Bautista of Davao City. Igantina, salamat kayo, Bani Brantoni. Salamat sa way paglubad nga suporta sa programang Pinagpala Musika. Ang inyong Diyos pala ay magapanalangin kaninyo. Nalipay kay ko sa ginabuhat sa Diyos sa iyong kinabuhi. O gadalay ko ang Ginoo sa tanang pabor ngayong gihatag kaninyo. Mausab sa lamiang litsumanok di asawao ang sibog litsumanok. Gipanigihan ni kaibigan diding sibog, tuloy lang litsunan sa wao na ilang branch dito sa Banisilan, North Cotabato, napudya sa Lawagan, Quezon, o napudya sa Kalilangan. Duwa ka litsunan diha sa Kalilangan. Ang sibog litson manok. Salamat igandiding sibog. Kaibigang Rubicinto, igan Nelson and Bibing Dolo. Diya sa Philip Bayugan City, salamat igan Nelson, igan Bibing, salamat igayo. Ang inyong Diyos paday magpanalangin sa iyong mga tinubdan, sa iyong income. O salamat usab diya sa Bayugan kay madungog na kita. Sa duwa ka stasyonan, ang Top Radio o ang Rock Radio. Salamat igayo, kaibigang Chil Merver.

Kabigan bitol ang Black Lumiston, kabigan Alma Lutrago, kagawad Mayang de Villieres, kagawad Ina Dangalio, magkaibigan sa kulasihan, salamat yung tanan, o magkaibigan sa sungko, pinangaluan ni Gan Baby Apat, salamat, salamat ni guys yung pagpaloy sa program Pinagpala Musika. O kaibigan, Evangeline Dansuli, salamat usab kaayo. Igan Miriam and Jared Rumilang o kang kaibigan ati Livy o ba Apo Makote, Livy Casiris o ba ni Igan Mike, salamat igayo. Good morning mahal namong pasudan, user sa Vigimax Aromageda. Morning friend Fi Pacquiao nga naminaw karon, salamat pagbasa from Malungon Sarangani Province. Tatay Francisco Yanong, okay raman imong live pasudan, pakanindot yod sa imong minsay. Glory to God, Tatay Francisco. Tinyo Piñas, Yarko Teresa Baybuntag. Uspon ko ha. Textbook katako. Tagatagom, Kapalong Asunsyon. Kay mo ato kumande sa Panabo City. Kung naay mo text diya kay gusto para sa produkto, din diya kumagi apan kung way mo text, adin ang kumagi Santo Tomas.

51 minutos makalipas alas 5, bakod na bakod na katungwa pa mga kabakod. Ayag na kayong palibot mga igan, dapat mong manipayon kitang tanan. Sayawi ang Diyos dala exercise. I have decided to follow Jesus.

katong gusto mo tawag, pwede pa mo tawag. Yuli Oximar, may buntag og Tinyo Piñas, Yarko Teresa, maayong pagpaminaw. No turning back. No turning back. If no one joins me. Ang atong programa gipaluyon usab kini sa Vegemax Plus sa atong gilang pinagpalang kapsula og mausab sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang ha plus. Naputay bag-o igsoon karon Herveva Coffee. Pwede lang ang kape igsoon. Available na sa itong mga kaibigan na itong mga tindahan, kaibigan centers na ito. Kaya itong produkto nga Vegemax ang pinagpalang kapsula mga kaibigan. Vegemax Plus. By the way, sa itong mga kaibigan sa WAO, murag mandi na ako mapadala ang uniform diha. Kaya unya pag ito nila matrabaho. Kaya kahapon medyo na busy, wala nila matrabaho ang t-shirt. Pero naantay mga 150 ka-t-shirts para di sa WAO. Nga uniform sa kaibigan, katong gusto mo palit, may mong mapalit ninyo diha sa atong tindahan sa Adyong Building at bang sa ginakonstruct abang merkado by atong patikamutan by Mandy atong padala diha. The world behind me. No turning back. Aroma Herbal Oil, pertinido tayo suon nga plus na itong aroma. Diya sa Buda, mapalit atong produkto. Sa Osaka Pharmacy diya, ang halos at bang anang kanto padulong diya sa Sevilla o German Hospital diya ay. Mag-Rail Genshin Pharmacy ba to? Ano mo diya igsoon, mapalit itong produkto nga Vegemax aroma na ganta, aroma diya o Vegemax sa ilang. Anin arakan, huwatan nyo at ang iyong akong pagbisita diya o pagkaravan. Ako lang yung ginatanaw unsang adlaw diya yung market day kay akong itunong sa market day. Para mag-avail mo sa mas barato nga presyo sa Vegemax o aroma, mga kaibigan ko diya sa Arakan. Apil po diya sa Kitapawan, no, magkarabanta. Warlito Morano Villarin, may buntag. Anto Hilda Bungkalis, Luera Grace Bristo, Lamangkawan. Diya sa Kambangon, may buntag kayong tanan. Ugma, kusaka diya, ugma. Kambangon, Lilingayon, diha ko, ugma. Alas 2 sa hapon. At this Domingo, ay trabaho mga tao, diya ko, ugma, saka ako diya. No turning back. Pasudan morning, asa ta makapalit sa coffee. If asa kayo igan, asa inyo. Still I will follow. If no one joins me, still I will follow. Paliog lang kung asa pitang inyo. Joins me.

Kaibang Chris, daog romo, maayong buntag diha kaninyo, diha sa Mamboaya. Aoga, sa atong mga kaibigan sa Mamboaya, pakandama na to, be excited sa atong anniversary karong September, murag 20, masiguro ko di ko masayo pa. Kita-kita ta, mga kaibigan, na to diha sa Mamboaya. Dalagya pong og t-shirt diha, katong gusto mo parit, pebalo mo ah. I mean, text lang mo ka na mo. Kato mag-order og t-shirt sa kaibigang uniform. O katong wapag yung mga t-shirt sa atong uniform sa kaibigan, text mo ka na mo, order mo. Kaya ka na magtambong kahit ang mga lubong, nindot kayo kung naka-uniform ta mga igan. Ha? Hera, through this, sabanto maayong pagpaminaw igan, og kang Yuli Oximar, Antonio Piñas Yarco Teresa.

Ang atong produktong Vegemax, ang paggamit ana, depende sa gibati sa lawas. Pwede ka tulo imnondungan, pwede usa, pwede dua. Pero kung nakikigibati sa lawas ay sa gisigsoon buntag gabi, ang pag-inom ana, di ba ka buntag unto gabi, hangtod marot ang sa kagarapa. Then, ang nindot nga oras pag-inom, 30 minutos ngadto sa saka oras di ka pamukaon. Nothing. Although pwede rin mainom anytime. Pero para sa maayong epekto, pag-inom 30 minutos ngadto sa saka oras di ka pamukaon. Yeah. Owin ang sulodaan niyo, di powder ang kanindot sa itong Vegemax kay para sa tanan. Regardless sa imong edad, ikan sa pinakabata ngadto sa pinakahamtong, pwede mo inom sa atong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko. You held me first, now I understand. Owen, ang sulod aniya, walay overdose, walay side effects. Di lang pang tao, pwede po pang hayop kining atong Vegemax Plus. When I stand with you. Atong haplas in soong, grabe ka nindot nga haplas. Namagod din siya ay coconut virgin oil nga sa gol. Mga bisa mga sama ng paso, o diragid niya matabangan, no? Batasana kanunay nga nakay haplas diya sa kanimo para in case of emergency, nakay mahaplas dayo. Labad imong ulo, haplas eh. Sakit imong tod, imong tiil, haplasig aroma. Sakit imong likod, haplasig aroma. Sakit imong hawak, haplasig aroma. Imni dayon o Vegemax Plus, mga kaibigan ko. Diya sa Barangay Basak, mapalit diya sa tinan ni Igan Aldio na gawingan ng atong produkto. Ano mo diya, ikso, ang palit mo diya. Diya po sa atbang sa eskwilahan, kang kaibigang Therese, ano, murag, kalimot ko sa pangalan. Atbang sa eskwilahan, ay tindahan diya, ikso, at eskwilahan sa Basak, na po tayo produkto ng Vegemax Aroma diya. Diya sa kibanggay, kang Pastora Nora, katutuas Pastora Nora sa, Pastora Nora na kay dealer diya, sintro mismo. Sa kibanggay. Kaya naa si Pastor Agapuyo sa Kudik Masayop diya sa Sityo, Kalamba. Mga igan, manamilit na ko, wadigong oras. Patayin ang data para si Suta na makadiyot ang may tungod sa grupo sa kaibigan. Pero igso, muragwa ang taigong kusog. Kaya alas dos patang sugod o sige istorya din eh. Ako dato nga matag sabado hook up o i-convincer. Pero nag-decide ganyan akong programa. Pero mayra po ako ka hook up niya kay guba po dahil sila dito. Boy, no, sa nalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilito magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. By the way, mga kaibigan, ang pingta kay grabe kay kainit samtang gabagyo nga to sa Luzon, dili sa ato grabe kasakit sa mga init o sa init. Ampi mga ikan, amping ta. Pitsa 25 de September ang atong anniversary diha sa Mambo Aya. From the weight of your sin. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May buntag kanyong tanan. Happy Sabbath Day. Amping ta, mga kaibigan ko. Dalay ko ng Ginoo.

0: Yes, Igan.
1: Magsisimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan sama sa sambot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok.

0: Munang dako kay kubusa na matagin-uda na, Pastor, kay takugin kay siya panalangin na iagig pang langina na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Iga na?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Ay, butang din mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Kirik Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
3: Kirik Villareza.
2: Kung sabi mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naagin sa labdolo. Ibalik ang nangkabot niya kay Iari Walang.
2: Okay.
3: Kaya magiging mo na mo. Nandito mi sa ila ka rinir sa mier kay namay isa niya na dito mga aroma ang kuhan kanang nilibat ko na hindi mo na ako inong ko sa ahang kasama kanang niyo kung pagkama ni inong ko sa kanang nilibat Anton, ang ibotanan ang ngayong ko na din ang karuan na ako kahulok ni kuhan ka nilibat walang tulok.
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Kaayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Suwaga blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Suwaga blend, jelly paste.
7: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD, Quezon Printing Services.
16: Doon natadiri no?
20: Accessible o affordable nga printing services.
18: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Igan, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
3: 4 years na ako, nasa gambing ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naapari ay na!
5: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexilo Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
14: Rexilo Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: Rexilo Forte!
13: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
14: Rexilo Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba tayo diyan?
18: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya po kay buhat, gipakwanan ko sa akong apong, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Kunya, diha-diha gayod na ayo, na ayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Ahaplas po kag-aroma na eh.
3: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ani ka distagum, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka-aroma, okay.
3: Hindi ang pra, naku, nindusliw ka ayun, nagunong man ito, nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong

0: Kuan, tambal kayo, okay.
1: So, imong puntunay na ngapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oo, nindot na kayo, pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa ginunay ah.
0: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuan niya. Iyo, pamila, kuan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
0: Salamat kayo.
2: Lagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan. Ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: bisan unsa nga adlaw, diri likod sa New Terminal, aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida salamisha!
8: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida salamisha, ang Fuego Blend Jelly Paste!
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend, chili paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kalit man ni sakit arat ng kutu-kutu lapos di silikod na ako nga o ingon sa dugan sakit kiwil nangurug na ako dahil sakit kayo.
8: Oo.
7: Nga dali kong sulod di sa balay eskwas to niya nangirado maputong akong ako kayo mag-inis ang ina o dali anak abri kay sakit di kayo di na ako makaantin mo kayo lahat na ako pantumba nangurug na ako sa kasakit kaya na abri anak kasunod ko ako gindrisi gunita nang kuhaan ka ng arumagani.
8: Oo.
7: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atas, pinagpalan. Atas na ni kay, doon na yun panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
8: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
7: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
8: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Ayo.
9: Salamat tun ta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko tapos ipalitan ko gihaplas akong mama. Kinalang ako na inom, nakabindog ko tapos ang tanan nga ugaw akong gi ang ano tanan gipagawas. Pagawas sa tambal, ang akong ipangitang, murag ka ng mga lapo.
8: Mau ba?
9: Mga upa.
8: Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
9: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
8: Pamaol tanan. Tapos, ang inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
9: Oo, oh, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itom. Ba?
8: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
9: Siguro.
8: Okay.
9: Kaya nakasalamat ko sa Ginoo kay nakakindog na puro, nakaulit ko rin sa mua.
8: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
9: Wala, dito. Dito ka po yung akong banya.
8: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
9: Mga apat lang.
8: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
9: Nakatindog ko.
8: Nakatindog ka?
9: Nakatindog
8: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
9: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang na niya mong gitakyan.
8: Gikan sa ginsan?
9: Oo.
8: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
9: Shirley Pilan.
8: Okay, salamat kayo, igan, gikan sa ginsan.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala siya kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, oi.
15: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, oi, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services? I feel good.
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot mo?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
0: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.